0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Alisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon wa ko magdahom. Nanambok na sila, unya. Ni taas, kananay, mato lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay, ngano ko nung, ni kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga matong mga tana sila, unsay vitamins nga akong gihatag sila ha, so mato nga, kananingon ko nga, nindot yun ang growmate. Nalipay ko ng lading ba kay, sa una mong gusagag may pa sila, naguol ko ba kay lisod pa kanun. Di gud ko maka dungog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung nading gluritugan, bisan pagwa may sudan, bisan og bahaw nala akong kumuon, may ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Di ko, please again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kaayo sir sa imong product nga maugyoy. Dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kaayo.
2: Growmate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang bitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to go, Growmate na!
3: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarigya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
4: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Dito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
3: Ang Cesar Uno Store kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store. We were high
4: and we were so bad. Introducing Kay's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
6: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit ug pekas nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok ug tiil nga di kapugngan. Sakit sa panit sama sa buni, up-up makapawala sa blackheads, whiteheads ug makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples nga problema sa mga kabatan-unan, mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw. Hayahay.
0: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, atuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong Globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar.

0: cataract,
1: eye care gold,
0: pterygium,
1: eye care gold,
0: astigmatism,
1: eye care gold,
0: glaucoma,
1: mag eye care gold ka,
0: eye care gold.
1: Ang maski pa kusog,
0: maski pa epektibo,
1: yung kapsula para sa mata,
0: at dunay superior antioxidant
1: para sa mata,
0: sama sa lutein,
1: vitamin A,
0: vitamin E,
1: vitamin C,
0: zinc,
1: ug maski pa kusog sa pilberry,
0: berry extract,
1: eye care gold.
0: Ang kapsula,
1: nga gihimo ug tuyo, ug maski pa epektibong kapsula
0: para sa mata,
1: mapalit sa mga butika,
0: para sa epektibong kombinasyon,
1: inom ug eye care gold.
0: Ug patuloy
1: ang mga mata sa Japan made FDA approved nga eye care drops.
2: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Erica, you're still tuning in sa inyong paboritong radio station. By the way, this is 96.1 Infinite Radio at kauban po ng 90.9 Light FM Panabo City, mga higala. Well, by the way, sa kabalipayang pagpaminaw, and good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Well, by the way, mga igala, live tang napaminawan garo na diri sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM Panabo City. Okay, murag na wala atong sugang dagitab dito sa atong transmitter site, mga igala, diri sa lungsod sa Damulog. Well, para ilagay punta sa itong pag-uban-uban, no? Diri sa programang Yesterday sa Once More. But salut ang mga kwan, no? Mga paminawan dito sa Panabo City, mga higala. And of course, sa muling nagbabalik, the return of the comeback, mga higala. Nang nag-iisang tindero ng inyong radyo, ang tinderong walang tindahan at ang tinderong hindi nagpapautang, kasi nga naman walang ang tindahan. Mo pa'y mangutang.
1: Ika ko, no!
0: Alright, Chris Tindero, mga higala, in this beautiful Friday morning, mga suking tigpabiraw. Okay, Pizza DC City sa bulan sa Hulyo, tuig 2026. Alright, sa tanang nasaulog silang adlaw na tawhan. Happy birthday!

0: Ayaw ka sa lugan sa mga adlaw na tauhan lang ga. Kumusamos may morning karon. Lang hinaot ko nga sa imong pagmata nag malipayon ka. Meaning nga imong adlaw na tauhan, di ba? May handa o wala, okay, be thankful kay ta mga higala no, for giving us another year. Sa atong kinabuhi. Anyway, alang sa mga text, greetings, mga requested songs, mga higala. Okay, mamahimo ninyong isang kanaha sa atong temporary nga text line. Sa 0927-958-0601. Okay, once again, 0927-958-0601. And by the way, like to say hi and good morning sa tanan na mga kahigalan, mga kapwa na kong mga tindero-tindera. Diya sa may Panabo City Public Market, usa ka malipayang pagpaminaw. Kumusamos man natong kamuntagon karon ni Gala. Ang hinaot ko nga ang tanan nakapamahaw na no. Labi na sa mga tindero tindera no. Okay, para kuan kay ba? Para walay disturbo bitaw silang kuan bitaw sa ilang pagpamaligya. Lisod ba yan ng kamulo kang kaon mga higala na apoy gapalit, di ba? Era, good morning day ha sa atong mga kubanan diya sa Infinite Radio sa Light FM, sa atong technical department diya. Okay, good morning day kang Sir Kevin. Og, also, good morning usab sa atong general manager kang Ma'am Rosemary Amit Bulfa. And also sa atong operation manager kang Sir Wolfie Orio. Og sa mga batos diya. Alam, mali pa yung pagpaminaw ka niyong tanan. And kumustamos man itong morning, Panabo City. Okay lang ba? Okay lang bang pagmata na ito? Nakakumplito, wala ba na bilar kagabi eh? DJ, bilar kayo ko DJ. Grabe, nalingaw yung kayo sa kong ka-chatmate ay. Nalingaw gi kay ko sa kong ka-chatmate gabi ya DJ. Alas 4 na gud ko, alas 5 na gud ko na nakatulog. Buntag na. Ay nakatulog gyud diretso na pangapi. Ay, good morning po daya sa tanan natong mga kinkilaan nga naana sila nga nagkaniya mga working places right now. Kumusamos man diha. Ang uban mga higala na may mga plano para unya, di ba? Kuan baya karon na fly day, fly. Tinglo pa dapat sa mga balbal mga higala. Tinglupa na po sa mga balbal karon. Ako ba, sabot-sabot na. Ay, banding-banding daw niya, ha? Oh, pila man imo, ha? Tanong, ano, chip-in na yun ba? Ako ba, nato sa kananguhan, nato barbecuehan. Diba, labi na gin sa mga kananguhan, sa mga government employee. Siyempre, Friday night, mga higala, lipay-lipay, ganun sila. Kaya, wow, eh, trabaho Sabado-Domingo, di ba? Ang uban, mga higala, katong nagpatrabaho sa mga private company, di ba? Katong gana sa mga private sector, mga higala, ugma, pagit sila maka-banding-banding. Sabado nights. Alam, ayun nga, pagpaminaw niyong tanan ha, ilabi na sa mga drivers nga naka-tune in right now. Sila nakadaya mga stereo. Ang inaot ko mga higala nga, okay kaya nga itong pag-drive-drive diya ha. Nalanggin ang mga higala, drive with care lang yun siya. Labi na itong mga mga drivers sa mga di pampasayruang mga salakyan. Wala ko sa kamalipayong pagpaminaw. Good morning sa inyong tanan mga higala. Good morning! Anyway, doon na kita ay 19 minutos na nakalabay sa alas 9 antak na sa Kabuntagon. And of course, nagpaminaw lang gyapon ka sa inyong paboritong radio station. Kini ang 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM, Panabo City. Okay, and good morning po day, ha? Sa tanan mga users, mga higala sa atong mga produkto diri sa atong sibihanan. Okay, sa tanang user sa Mega Pure Food Supplement Capsule. And also sa itong mga user sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Alright, sa tanang wala pa nakasuway mga igala, testingin na ninyo ha. Testingin na ninyo mga higala. And by the way, ang itong mga produkto dari sa itong sibiyanan mga higala, amon lang ining Mega Pure Products mga higala. Gusto ba itong case fragrances? Alright, alang itong gustong humut. Humut mga daan DJ pero gusto ba yung humut DJ eh? Ito mga higala ha, gamitan na itong case fragrances. O, alam po na itong mga kalalakinan na medyo ni, kuhan na, medyo ni, unsay tawagan na? Medyo nakunhuran na ang oras sa iyang misis. Sa ilang mga partners, iniga, kanaguan, sa panahunting labing-labing matag gabi. Alright, gamitan na mga igala ang atong Muscle Man Food Supplement for Men. O sa atong Muscle Man Strong Coffee Mix mga higala. And also, o sa nagbuhit ng atong asbiyanan mga higala, ang atong Kutis Mistisa Glutathione with a collagen soap blended na ni mga higala with milk and honey. Alright, o atong Kutis Mistisa Carrot Papaya Soap. Alang gusto, alang sa mga kagigilaan na ito, no, mga lalaki, yung mga babae, ha? Kung ano yung mga higala, laras ni tanan mga higala. Right, katong medyo na something smelly na underarm mga higala. Bito ka nag-bisang usawa na niyong magpanawas, bito. Kaya tungod lagi sa sobra kasingtanon mga higala. Lagi something gwan di ba something smell mo something smell gis mga gala. Something smelly. Para mawala na nga problema mga sugig ni paminaw gamitan na itong Kutis Mistisa. Okay, product na sabon mga higala ha. And anyway, sa tanang nangutan na kung asa mapaliting atong mga produkto mga higala. Okay, mapalit kini sa atong sibihanan sa may Infinite Radio o sa Light FM sa may Parabo City. Okay, naimutang sila mga higala sa second floor A Square Building. Okay, diyan mismo sa may Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Alright, okay, magkikita lang ninyo mga suking di buminaw si Sir Kevin at si Ma'am Rose. Okay, saka lang mong higala ha kung ba tanaw ninyo nga close. Kaya na may doorbell diyan, magigala, tuplo ka lang. Ate, kaya na itong IT diyan, magigala, hanggang itong general manager nga mo abi-abi sa inyong mga kinahanglan, di ba? Good morning, kanyang tanan diyan, ha? Anyway, it is now 23 minutes down at 9 ng morning. And yes, karong adlaw magigala, okay, nag-iapuntay ka ng gano'n. Oh, tangin ninyo ha itong mga kapalaran karong adlawa mga suking biminaw. Kapalaran nato nining adlaw nga Biyernes. Okay, yeah, Pizza DC City, Tuig 2026. Kaya tangi mga higala ha. But for the meantime, gonna give you a song coming from Richard Sanderson This time ang igala on his song entitled The Reality. And of course, all right here sa inyong paborito mong radio station. This is 96.1 Infinite Radio and 90.9 Light FM Panabong City. Kauban si Chris Tindero.
1: Met you by surprise. I didn't realize that my life would change.

0: Erga, you're still tuning in sa inyong paboritong radio station. This is 96.1 Infinite Radio and 90.9 Light FM Panabo City. And yes, there you have it. Something from Carpenters. Their song, itong Yesterday Once More. Yes, mga gala, ang title sa itong programa. Di ba? Nice mga kay mga kuan mahigala ma sa ni ma dungog ni mo true bitaw katong mga musika bitaw sa una katong sa kabataan una nimo. Di ba ma dungog ni mo true karon sa radyo. Di ba marga mo balik ya mo natong kuan ba ang atong pagkabataan un bitaw. La DJ sa ako, DJ. Yan, ibalik akong feeling DJ, oy.
1: Ano? Nangilang na po ka.
0: Ibalik akong feeling DJ. Itong feeling na ako na sakit, gigayo. Oy, kaduge na tuwa pagyabon mo na limtan. Well, how by the way, naging siguro yung ana na mga pangita mo, mga gala, di ba? Katabi itong gituuhan ni mo na mao nag imong makauban, tibok kinabuhi ni mo. Katabi itong 1 month pa lang mo nag-uya, mga gala. Kaya 1 month pa lang mo nag-uya, pero nagplano na kasing future bito. Di ba? Pag-abot dahi kanangan, pag-abot dahi sa 2 kabulan sa inyong panag-uyab, nagbulag dahi mo. Ngi. Wala mga igala, no? Atong yung ila-ilahon yun mga igala. Ang atong mamahimong partner, di ba? Hi, ako dahi si Cristendero.
1: Abiga ko, no?
0: Anyway, it is now 39 minutes after 9 ng morning. And kapalagyan mo ninyo once again si Cristendero sa programang Yesterday Once More. And yes, mga igala ha, para sa mga text greetings, mga requested songs. Alright, pwede ninyong masend mga igala sa itong temporaring text line sa 0927-958-0601. Okay, once again, 0927-958-0601. Pwede mong mag-send sa inyong hi and hello sa inyong mga loved ones, sa inyong family. Pwede po mong magpadungog-dungog sa nakautang sa inyo. O, diba? Ano naman yung mga igala, no? Basi nakakuan ba? Basi nakalimot na ba? Ba basi nakalimot na, pahinumduman yun siya. Oy, sa tanan pong nakautang ha, di, kanaguan mga porkita, wala nagparemind sa inyo, kanaguan, no? Dilibot pasabot ha, nga, dilibot na magkuan ha, dili na punta mag hinumdum sa itong mga utang ha. Diba? Ang uban mangod mga igana, sobrang kakapante nila ba kay wala lagi gipaninghil. Wala na naman po nagpagkabana silang mga utang. Wala na po nag wala lang po nagpagkabana bitaw. Sa diyang gi karagwan no, gi kalitog paninglan. Ang nahitabo na noon mga igala, mao pay nasuko. Mura pa no nag ang kanagwan bitaw ang giutangan may ang nakasala. Awata to din yung gwan ba? Katong mga vlogger ba? Nagkuhan bitaw kining reverse psychology bitaw sa guan mga igala sa mga sa mangutangay o sa nagpautang. Oh, gato si Ruel log si kanangkuan bitaw si Tata Daim. Oh, gato ba? Suko si kanangkuan, suko si Ruel kay dili palagi sa magpabayad sa kanangkuan. Dili palagi sa magpabayad sa iyang gipautang. Diba? Sana all. Anya, katupong yang nagpautang, katupong nangutang sa iya. Masuko po kung dili niya dawaton ang kanangguan, ang iyang ibayad. Diba? But anyway, I think mga higala. Okay, ya, di lagi na sa vlog tama ni nga na, no? Oh, di ba? Mura lagi apa kag nananaw o karangkuhan ba? Ng love story bitaw. Na always sa karangkuhan na kasagara, good happy ending bitaw. Matad pa sa kanta, walang ganun.

Eraway, mga sugitig paminaw, 43 minutos na nagkabay sa alas 9 ang tak na sa kabuntagon. Oh, ganoon tak na magigala, anian na ang atong segment, mga higala. Alright, ang segment nga giuluhang ang akong kabalaran karung adlawa.

44 minutos na nagalabay sa alas 9 antag na sa kabuntagon, mga suking tigpaminaw. Welcome na sa dining laing adlaw ning atong panag-uban sa programang Yesterday's Once More. Ning atong segment, mga higala. Ang segment nga mubasa sa inyong kabalaran karong adlaw. Kabalaran katuuhan dili apan paminaw na lang aron ta madali. Ay, disclaimer lang mga higala, ha? Bisan pa man tuod mga higala nga dili dibot-bot ning akong bagbasa sa mga kapalaran. Oh, natay source gyud ani mga higala, ha? dili ni karagan kung sa kuan ba balita pa dili ni fake news. Natay source ani. bisan pa man tuod mga higala nga legit ni atong gikuan na source, gihimong source sa atong mga kabalaran karong adlaw. Okay, let me remind you mga higala, ha. Nga ang atong kabalaran mga higala nagabase kini sa atong kakugi pagpaningkamot og pag-ampo dito sa atong labang makagagahom, di ba? Wala ni gabas mga igala sa gibase ni Cristindero, ha? Alright. Ang segment kagiuluhang ang akong kabalaran garong adlaw. Alright. Atong kabalaran, dining adlaw nga Biyernes. Pizza DC City sa bulan sa Hulyo tuig 2026 mga higala.

0: Alang ni ato sa ulog silang adlaw na tawhan karong adlawa. Matod pa sa tumbulang kristal mga suking tigpaminaw. Muuswag ang imong kinabuhi. Ug sa kadugayan mahimo kang dato, uy. Uy, sana all, no? Sana all kayo, ay. Ilabi na kung musulay ka sa mga bagong idea. Mao kini ang mensahe sa imong pizza sa pagkatawo. Alang ni atong kuan, ha? Katong nagsaulog silang adlaw na tawhan karon. Okay, atong gipakatao. Aning adlawa, Hulyo 17. Muswag daw ang imong kinabuhi o sa kadugayan, mamahimo kang dato. Labi na daw kung musulay ka sa magabagong idea. O kini ang mensahe. Amo kini ang mensahe sa imong pizza sa pagkatao.
1: Uy, grabe ba, dato na siya ba, libre ba?
0: O, garang magigala sa Aris. Alang sa mga nilalang ang gipakatao. Na ito, Marso 21, nga ito na sa Abril 19, mga higala. Matod pa sa itong bulang kristal nga kuan pa mga higala. Gamois-mois mga higala. Oh. Itugno, siguro yung gabi, grabe ka kusog sa ulan o hangin gabi ibon mga higala. Eh. Pero sa aktibaw. Napalong ko na itong sugang dagitab. Alright, matod pa sa itong bulang kristal, mga Aris sa paminaw. Dali ra kang maimpluwensyahan karong panahuna. Mbusa, likay ang mga taong nagtuo nga sila ray na sayod sa tanan. Swerte nga kolor karong adlawa. Asul. Tumangigala, dali ra daw kang maimpluwensyahan karong panahuna. Busali kayo ito mga tao na nagtuo mga higala nga sila rin nakabalo na sayod sa tanan. Ano, nag-iingana na kuan, di ba? Na tao mga higala o ganagawan, higala nato, di ba? Karang bitaw nga pa-istoryahan bitaw, marag ganagawan, gidya ba? Muraga, jack of all trades na bitaw gidya. Master of none man day. Di ba? Naging nga ng mga higala, ha? So, busa Aris, likay daw. Ang ingana nga klase sa mga tao. Moving on, mga higala, dali kita karoon sa Taurus. Sa mga nilalang nga gipakatao niya itong Abril 20, nga ito na sa Mayo 20, mga higala, paminaw, ha? Stoy, bawal mangihi diha. Dili ka masayop kung magpabilin ka sa orihinal nga plano. Busa, bisan pa og makadungog ka og mga maayong idea, mas maayo nga dili na lang kini paminawon. Swerte nga kolor karong adlawa. Itom. Mangigala, ha, wala day kanagan. Dili daw ka masayop mangigala kung magpabilin lang daw ka sa imong orihinal nga plano. busa bisan pa man daw og makadungog ka og mga maayong idea. Mas maayo daw nga dili na lang kini paminawon. Swerteng color itom. Oh, karawan diri kita sa Gemini mga higala alang sa mga nilalang nga gipagkataon ni adtong Mayo 21 nga adto na sa Hunyo 20. Matud pa sa atong bulang kristal. Anaara sa imong mga kamot ang pagkabot. Sa kalampusan. Wala sa kamot sa imong higala o labaw wala sa kamot sa imong silingan. Bisan lisod kining tuuhan. Ang sekreto sa pagkuha sa imong gusto, wala mag-agad sa imong huna-huna. Swerte nga kolor karong adlawa, violet. No, mauna si mga igala ha. Anaara daw sa imong mga kamot ang pagkabot sa kalampusan. Eh wala kini sa kamot sa uban. Siyempre, imo man ang di ba? Imo man ang kalampusan ang gisgutan. Oh, sa imong kamot gyud na magikan. Diba? Bisan tuod daw kanang lisod kining tuuhan mga igala. Kasi even sa imong kaugalingon, di ka mutuo. Ang sekreto daw sa pagkuha sa imong gusto, wala nag-aghad sa imong huna-huna. Wala nga buhata ang ngangay ni mong buhaton. O, garaw mga igala, diri kita sa cancer. Alang sa mga nilalang, ang ipagkatao ni atong Hunyo 21, at ito na sa Hulyo 22, mga igala, paminaw ha? Pag-atras o usa ka lakang. Dayon pag-abanti sa ugduha ka lakang, uy. Murag gan murag hubog. Ay lahi man itong hubog ba. Kay duha ka lakang pa atras, isa ka lakang pa abante. Himo akini nga pamaagi sa kinabuhi. Kay mao kini ang yawi. Aron makabot ang imong damgo. Swerte nga color karong adlawa, color peach. Moto ha, pag-atras daw usa ka lakang, dayon pag-abante, og duha ka lakang. Imuha kini daw nga mga pamaagi sa kinabuhi. Kay mao kini ang yawi, aron makabot ang imong mga damgo. Sakto man po na mangigala, di ba? Hindi bitawang ano, na kay mga plano, isa ka lakang sa imong mga plano, oops! Balik din kag duha ka lakang. Pama, kanangon na, pamatikdan ni mo ba? Ay, kanangon day, oh. Ah, nabali naman din na ako. Diba, sa ingani ng mga pamagi, mga higala, oh, imo pang makuan bitaw, imo pang ma-realize bitaw, kung unsa pa gyud ang dapat buhaton, di ba? Mana mangigala ha man ang guan ha usay mangud mga sugig ni paminaw. Katsi kay ni atong guan. Katsi kay ni ang atong mga kabalaran. Unsa may ibot pa sa but gyud ato ha? Kinahanglan pa bitaw gi kanakuan bitaw kinahanglan pa nga hubaron pa gid ba. Di ba? Oh. O garoon mga suking gipaminaw, dire kita sa Leo. Alang kini sa mga nilalang kagipagkatao di atong Hulyo 23, nga to na sa Agosto 22. Matod pa sa bulang kristal. Ang tanang musaka, kinahanglan gayud mo na og. Usa kini ka universal nga balaod nga angay ni mong sabton. Likay ang pagduso sa mga butang nga to sa kinatumyan. Nga limitasyon. Hinoon ipadayon og pabilhi lang ang nindot nga kinabuhi nga imong natagamtaman. Swerte nga color karong adlawa. Color pula. No, di ba? Oh. Sama sa akong giingon mga igala, kini atong kapalaran mga igala is kanag-ano, catchy kayo. Sinagana, ang tanang musaka, kinahanglan gayod munaog. Isa doon, mabilin ka dyan sa taas, di ba? O sa daw kinika universal nga balaod na angay ni mong sabton. Di ba, pareha? Kundi sa mga politiko, mga higala. Di ba, pagkahuman sa ilang termino, di ba, sa ilang buhaton, kanawag yun sila silang pwesto. Ah, pero ang uban, mga igala, mo pasaka pa noon. Gikan pagka kanagahan, gikan pagka konsyal, huwag guman sa iyang termino, musaka pa noon, mudagan pa noon, vice mayor, o mayor pa kaha.

0: higala mo kato ang unang hugna
1: sa arong pagbasa sa atong mga kapalaran karong adlawa. Ang ikaduhang hugna mga higala ha, tangi. Kini nga segment mga higala. Okay, hatod kini sa maing tingwag kabubuton sa Kaisa Fragrances. Alas mga kaigalaan na ito nga gusto ga long lasting na humot. Alright, gamitan na ninyo mga higala ang itong case fragrances mga higala ha. Available kay ninyo ni Mapalit sa may Panabo City mga higala. Okay, pinaagi sa itong sibihanan dyan sa 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM Panabo City. Okay, nahimutang sila dyan mga higala sa may second floor. A Square Building, Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Okay, magkikita lang ninyo si Sir Kevin diyan, no? O si Ma'am Rose. Pag-usa, mapalit po ninyo mga igala sa Panabo City. Okay, sa atong sibyanan diyan sa Panabo City mga igala. Nalimot mong ko eh. Ang atong Kutis Mistisa Soap mga higala ha. Okay, ang atong Kutis Mistisa Glutathione with Collagen Soap blended with milk and honey. Pero also atong Kutis Mistisa Carrot Papaya Soap mga higala. Alang sa mga kagalaan na itong gustong muputi ang ilang pamani. Katong may mga uneven skin dark spot. Sakto ba ito ang gilito? Itaw no. Na yung mga dark spot sa ilang mga pamanit mga igala. Gusto nilang paputiyon. Nagamitan lang ginito itong Kutis Mistisa Soap, no? Anyway, it is now 10:01 ng morning. Kaya malagyan po ninyo si Christendero mga asong hindi paminaw. Sa programa Yesterday's Once More. Okay, dito sa itong kasbihanan sa 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM Panabo City. Okay, mag-uban-uban ta all the way until 11 ng morning. Alright. And anyway, gonna give you a song, something from Barry Manilow. This time, mga higala, on his song entitled Somewhere Down the Road.

0: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
1: Serio di variasyon mga malangga sa bunga si Bugay.
2: Unsa may mo testimony sa itong product, sir?
1: Usa na lang sa kapsula ng akong ginimbin sa kada adlaw. Kada adlaw sa kapsula ng akong gigamit. Power Team Bio. Motoy, kanunay ako karon akong ginimbin. Ang akong gibatin nga, hanaw gumikan nung gading sa Power Team Bio. Muna akong ginimbin, hindi ko magpabiya.
3: Power 10 Probio Capsule. Ato kining i-maintain. Katuluso sa kaadlaw, 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Probio Capsule. Aron makumpleto ang vitamina ug mineralis nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain niini. Mahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta batiun ug kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion. Maghatag kanimo og maayong paminsar matag adlaw. Mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naa niini. Power 10 Probio Capsule. Normal nga blood pressure ug sugar level. Normal nga pagpagawa sa hugaw. Hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probio Capsule. Kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
4: Alisa sa hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa ko magdahom. Nanambok na sila, unya. Nitaas. Kana na, mga ito lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nanong ko nung ni kalitra ko nung sutoy nga. Samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga mo itong mga tanas sila unsay vitamins nga akong gihatag sila ha. So mo ito nga, kananingon ko nga, nindot yun ang growmate. Nalisay ko nila din ba kay? Sa una mong gusto, gagmay pa sila. Naguol ko ba kay lisod pa kanon. Di yun ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung nading glory to God. Bisan pagwa may sudan. Bisan o bahaw, lala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat sa grooming. Salamat kaayo, sir, sa imong product nga. Maugyoy, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga produkta. Salamat kaayo.
5: Grooming Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatanggad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining.

0: ang immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, Bromid na!
1: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki na gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: Mahalaga ang kalusugan, kaya alagaan natin ito. Mag Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc ngayon.
3: Mega C Plus.
2: Ito ay nagbibigay sa ating katawan ng high value nutrients as our protection. Ang Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc ay vitamin C na may zinc pa. A good combination, energy plus immunity. Dahil pag wala ka nito, maaari ito ang maging sanhi na tataas ang blood pressure mo at sugar. Mag Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Palaging pagod? Ito na ang sagot. Alisin natin ang lower energy mo at weak immune system. Palakasin. Uminom ng Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc araw-araw. Dahil pag always kang naka Mega C, always kang healthy. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc is available in all leading trusted drugstore near you.
4: Ang inyong paboritong kape nga kumpleto sa superfood o antioxidants, anaana sa kapsula. Mega Pure Herbal Capsule.
5: Mega Pure Herbal Capsule.
4: Kung ikaw nag-antos sama sa cancer, hypertension, diabetes, insomnia, constipation, myoma, trangkaso o kung sa pangmatang sa sakit, inom og duha ka kapsula matag adlaw sa Mega Pure Herbal Capsule. Ang Mega Pure Herbal Capsule adunay siyam ka mga piling sagol sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grapeseed, agaricus mushroom, mangosteen extract o guyabano extract. Mega Pure Herbal Capsule.
5: Mega Pure Herbal Capsule.
4: Kalusugan ay alagaan, sakit ay tuldukan. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Sa panahon karon ti Monday, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

It is now 21 minutes after 10 ng morning, and of course, you're still tuning in sa inyong paborito radio station. This is 96.1 Infinite Radio and 90.9 Light FM Panabo City. And of course, there you have it, something from Joey Albert. Other song, itong Iisa Pa Lamang. Kung sino man ang siyang... Uy, hindi na damo kantahan eh. Dili damo kantahan yung mga higalaw. Atay chance aning kwan. Katong umabutay na kwan bito. Event sa nung lading mga higala. Katong singing contest bito. Diba? Ay... Yung kanta mga higala, wag ito'y talent-talent. Pwede ka naman na lang, ganing kanta, istorya na lang bitaw. Sa dinami-dami ng aking minahal, iisa pa lamang. Magkakanta mang gita, di ba? Okay, may nga pagpaminaw ha. Okay, may pagpaminaw dahil sa itong mga higala dia, okay, sa Panabo City. Okay, kay Ricky Gabutan. Okay, dahil sa may 2J sa painting. Okay, dahil sa may Panabo City. Naglanog-lanog daw ang kapalaran dito. Okay. Hala, okay, good morning kang kwan na kang Ricky Gabutan. Okay, dahil sa may 2J sa painting. Okay, dahil sa may Panabo City. Kaya dagang salamat ha sa pagpalanog-lanog sa itong sibihanan diya, higala ha. Okay, and may nga pag-abot dahil ni Tatay Paeng. Okay, diya sa Panabo City. City boy na po siya mga higala. City boy, Panabo City boy. Okay, okay ra, maayo kayo, okay rang biyahe day ni kanagan. Okay, okay, abasin day di ba? Okay, may nga pagminaw ha, once again kang Ricky Gabutan. Okay, and sir, basin gusto mong pa-advertise that, sir? Basin lang ha, basin lang. Basin dahil gusto dahil ka sir na mas mapaabot pa sa kadaghan ng lugar ang imong gawin, ang imong serbisyo. Okay, dyan sa imong 2J sa painting, oh, diba? Okay, dagang salamat dahil sa kang sir Ricky Gabutan. Okay, dyan sa may 2J sa painting. Pero may mga ikala, di na to kalimtan hang akining nga tong programa. Gipalayan kini sa mga tingwa kabubuton sa Nung Lading Products mga ikala. Okay, ang Nung Lading Products mga ikala. Okay, gikuanan ka na mga ikala ha. Unsay tawagan eh, okay. Buo ka na higala. Okay, sa atong Power 10 capsule mga higala. Aga ingon man ang atong Growmate vitamins, a clay gel coffee mix, a clay gel soap. Og Viscomac mga higala eye drops. Okay, mapalit ka na sa atong sbiyanan dia sa Panabo City. Okay, pinaagi sa 96.1 Infinite Radio, 90.9 Light FM. That's my second floor A Square Building, Bongawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Okay, pakikita lang ninyo mga ikala ang mainabti ko na itong mga kabanan niya. Okay, si Sir Kevin og si Ma'am Rose. Hala, good morning kaninyong tanan niya ha. Okay, sa mga kabanan nila niya sa Sibianan. Hindi na ito masilip dito mga ikala. Pero dito na Sibianan mga ikala, dito ito nag-uban-uban. Okay, dyan sa Panabo City. Okay, taga Panabo na buko karoon.
Pero anyway, usa ka malipay ang pagpabidaw dahil sa tanan na itong mga kaigalaan nga kamulong snack karon. Sa may snack diha. Oy, akong gwana. Okay, sa akong pabinaw, lami ginay yung snack karon no. Oh, syempre, kayo ka na nga, swildo ba kahapon, di ba? Kanangguan, oh, maka-snack yung taga with kanangguan, bitaw with soft drinks, mga higala, di ba? Pero kanangguan, na da, kining, diya na ta sa pizza de peligro, mga higala. Tara, bitaw nga, nanata sa pizza de peligro. Okay, sapit sa di peligro ito. Snack yun na ito, ano ang higala, di ba? Kaling, kung lagi, swooter, swooter lang sa gitaan eh. Di ba? Pero, ini karagan, kung mga higala, ini unsa ni, kaling bagong swildo, ah. Murag si Kinsa. Pagkahurot sa swildo, murag na unsa. Ano ba na, ano ba na DJ? Sila DJ. Mura mag-jazz now. Diba, alam mo, magigikawan mga igala, diba, sa kanibitang swildo na ito, mga igala, gikan sa itong swildo, bitaw, pinag-gihaguan, bitaw, ginimog-ayo, higala, diba? Sorry po, mga igala, okay, maupayipag swildo, ang nabilin sa, nabilin sa uban, sinsilyo na lang. Diba kaya inigswildo lagi, bayad sa utang. Saan, kung dili ka mangutang, mapas mo, mabug ka. Diba? By the way, 28 minutes after 10, ng morning na mga higala. Okay, o gariyara, ang ikaduhang hugna sa itong kapalaran. Karong Adlawa.

Alang sa mga tao nga gipagkatao ni adtong September 23 ngadto na sa October 22 mga higala. Makalahi ka tali sa maayo og dautan. Busa, dili ka mahisalaag sa paghimo og mga desisyon nga mapuslanon alang sa imong kinabuhi og sa imong pamilya. Tumangigala ha. Kabalo na ka kung unsa ang maayo og dautan. Busa daw dili ka mahisalaag sa paghimo og mga desisyon nga mapuslanon alang sa imong kinabuhi og sa imong family. Mao ka nang buot ipaabot sa imong kapalaran karong adlawa. Okay, swerte nga color karong adlawa maghigala is color puti. Oh, karon diri kita sa ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten. Scorpio. Alang kini sa mga nilalang ang ipagkataon ni atong October 23 ngadto na sa November 21 mga higala. Madod pa sa atong bulang kristal. I-practice dayon karon ang imong nakatunan. Nakatunan, oh. Gikan sa mga eksperto. Swerte nga kolor karong adlaw. Birdie. Don't touch my birdie. Ah, birdie, man ito na lang gam, no? Birdie na color, mga higala, green. Karoon din kita, mga sugi, di pa pinaw sa Sagittarius. Alang kinis, mga nilalang, ang ipagkataon niya itong November 22, nga ito na sa December 21. Masaksihan na nimo karon ang kamatuuran. Nga dili tinuod ang ingon si mama nga gwapo gwapa ka. Bitaw magigalahan. Just kidding aside. Okay, masaksihan na nimo ang karon ang kamatuuran nga dili ang hukman ang uban. Kay makita nimo nga ang tao nga nagahukom mausab ang pagahukman sa langit. Mao na mga higala, sama pa sa panultihon mga higala. Don't cover the book by its judge. Ay, dili. Don't judge the book by its cover. Diba? Mga to ang gustong ihatod sa imong kabalaran karong adlaw, no? Masaksihan daw ni mo karun ang kamatuuran nga dili angay hukman ang uban. Kay makita ni mo nga ang tao nga nagahukom mausab ang pagahukman sa langit. Swerteng color for today is color yellow.
Karon mga sungi di maminaw dari kita sa di, sa Disyembre. Capricorn. Alang sa mga nilalang ang iyong pagkatawo. Datong Disyembre 22, ganto na sa Enero 19 mga higala. Ang natapok nga abog, mahimong taas nga bukid. Nay mga kuan gid mga higala, mga wasumbingay ba? Busa, maayo ang pagtigom ug kwarta. Ang pagtigom usa ka makahuluganon nga lakang nga makapauswag sa imong kinabuhi. Ba? Tigo mo kwarta, mga igala. Okay, matod pa ang natapok na abog. Mamahimong taas nga bukid doon. Moragin na tigo ni Cristindero, mga igala. Abog ragyod tawon. Wagyay na tigo mga kwarta. Diba? Ang pagdigom daw mga higala o saka makahuluganon nga lakang nga makapauswag sa imong kinabuhi. Busa buhata kini mga higala ha, tambag ni Cristindero. Ang nagtambag, certified nga wala po'y tigom. Swerte nga color karong adlawa is purple. Oy, may nga pagpaminaw dai ha sa mga batos ni Sir Wolfie Orio. Okay, mga patisoy na akong mga amigo gabon ni mga higala. No? Tutuki lang. Okay, may nga pagpaminaw da ha kang Boss Lloyd. Kang Bones. Okay, good morning kang Jung Jung. Hala, good morning kaninyong tanan. Apil na sa ang inyong tagsa-tagsa ka mga pamilya da. Sa kamalipayong pagpaminaw ha. Pero dari kita sa Aquarius mga higala. Alang kini sa mga nilalang nga gibagataw niya doon. Enero 20 nga doon sa Pebrero 18. Ang matag usa dunay kaugalingon nga kahuyang. Paggahin og panahon aron mailhan ang mga kahuyang sa tao nga nagpakita og kaisog o kanunayong o kanunayong gustong mutuo. Gustong mutuo kaniya. Sunda lang ang mga plano o intensyon nga anaa kuna nga naa nasa imong huna-huna. Mga na mangigala ha. Okay, ang matag-usa, duna daw kaugalingong kahuyang mga higala. Busa, pagahin daw o panahon, aron imong susihon ang weakness sa tao nga nagpakita o kaisong o kanunay gustong mutuo ka. Karabi taong gusto bitaw yun na mutuo bitaw yun ka sa iya. Isog man siya. Mga tumutuo na lang yun ka. Di ba? Pagkita daw ilang weakness mga igala. Di ba? Kung makita na nanin mo na weakness,
Ah, kabalo na ka sa ibuhato ni mo, di ba? Para makabalos ka dito ni mo sila tirahon. Di ba? Ana bang yun na, di ba? Kung dili ni mo sila kaya harap-harapan. Oh, dito ni mo tirahon sa kanaguan ilang mga weakness. Weakness mong kalaban, chicks ra di ay. Dalaan ni mong chicks, picture ni mo higala. Pakita din ni mo sa imong sayang asawa. Diba? Anyway, swearing color karong adlaw, color pink. Oh, dili di baka karagwan imong ikaw na buhi manguan siya. Sige, buhata pa kayo kung karangguan. Buhata pa kayo mong gusto sa ako kayo. Kining picture, oh nga, grabe ni mong agbay-agbay sa chicks nga putig pa. Pakita ko ni si mga asawa ba? Anyway, dire kita sa Pisces mga igala. The last but not the least. Okay, sa mga tao, gipakatao ngatong Pebrero 19 ngatong sa Marso 20 mga igala. Matod pa sa itong bulang kristal, karon ang adlaw nga mulambo ang imong swerte. Og maayong kapalaran. Dungan sa mga tanom sa imong palibot. Busa, sigilang og buhata ang tanan nimong gustong buhaton. Lucky color for the day is color black mga higala. Purita 5 minutos na nakalabay sa alas 10 ang takna sa kabuntagon mga higala. Og dito nagalangkob ang atong segment nga naguluhan ang atong kapalaran karong adlaw. Karong adlaw nga Biyernes mga higala. Pizza DC City sa bulan sa Hulyo ning tuig 2026. Okay, and ugma buhon uban-uban nga bunta. Until Saturday ba kung gana ni schedule ani. Ah, mangutana sa tagang Ma'am Rose, 'di ba? Kung until Saturday ba tong pag-uban mga higala. By the way, atong pasalamatan mga higala, mga produkto. Nato diri sa Sibihan mga higala nga naghatag kinabuhi ning atong panag-uban. Eh, kung wala ni sila mga higala, wala punta nagtingog karon, di ba? Ladagan salamat kayo ha sa Mega Pure products mga higala. Okay, gilaguban din sa Mega Pure food supplement capsule o Mega Pure herbal coffee mix 12-in-1. Sa batong pasalamatan mga suking paminaw ang case fragrances. Alag sa mga kikilaan natong gustong humot pagyod sa ilang mga minahal silang kinabuhi. Karabi ito ang pagitaon yun, imong kahumot, higala. Alaga, abit ang kabuhan sa itong case fragrances. Anyway, hindi mong magmahay mga higala. Once mo sulay mo, ani. Okay, naman tayo tester, ani mga higala. Okay, pwede ni mong pistingan, no? Kung unsa imong ganahan na humot. So, di gig ka magmahay, di ba? Kay ikaw magi mo pili mga higala.
Dili bitaw nang pareha sa uban bitaw nga upalit ka. O kani okay humot ni ho. Di ba? Kana bitaw walay tester bitaw. Ang kalabasan mga igala, ang tindera na nabuot sa humot nga imong palito. Ang kaisa fragrances mga igala, hanan ni tester mga igala. And anyway, kini din na ganagawan mga igala, kini nga mga fragrances sa itong kaisa fragrances mga igala, kini na mga scent mga igala, isa inspired ni mga suking pipaminaw sa mga international leading perfume brand. Busa, humot gini siya mga igala, wagi agay kamahayan, di ba? Anyway, ito nga pasalamatan na sabang, ito nga Muscleman Food Supplement for Men. O Muscleman Strong Coffee Mix mga higala. Sa kahigalaan na ito, mga kalalakinan niya nga minus ng mo arangkada. Kay Lagi, okay, kapoy perbinti sa

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair. Og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa 2nd floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 09306236125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
6: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
7: I Care Gold Capsule.
8: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang ako pananaw, nagpula og nagmalapod ang akong mata. Tungod kini sa kanunay paggamit sa computer og cellphone, gisulayan ako ang I Care Capsule og ako pod gipatuloan akong mata og I Care Drops. Nindot kaayo kay human sa tulo ka oras nawala gyud ang pagpamula.
7: Care Gold Capsule.
9: Mapalit sa mga butika,
7: Shopee o Lazada.
10: Masakiton ba o kanunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini o dako pag-ikatabang aron ng lawas sa imong anak, himsog o luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik o makapa-bright pa. Makatabang kini sa dali nga pagdako o pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
9: Kumbag, bisan unsang matang sa balatian. MOA Herbal Capsule.
11: MOA Herbal Capsule.
9: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, ubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. MLA Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. MLA Herbal Capsule.
11: MLA Herbal Capsule.
9: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.

0: Yok langit, kasangga mo ang langit.
1: Okay, so mga pinangga na itong mga televiewers at mga sukintig paminaw, hala, pahilo na mong pinangga kay atong hisgutan karon kaning gitawag na ito mga pinangga healthy lifestyle. Ni kasagaran na itong madungog. Unya, dugangan pagyod mga pinanggag balanced diet. So ato pinanggang sabton hanga. Kaning ato ang gitawag og lawas is composed mga pinangga o perting dagana mga pinanggang body cells. Unya, matong papinangga sa diyang madaggan ang body cells, mahimo ni siya pinanggang tissues. Unya, sa diyang ang tissues madaghan, maporma ni siyang organ. Unya, sa diyang maporma siyang organ mga pinangga, naa din siya gitawag na to pinanggag system. Mauna maporma na po siyang system, digestive system, mana pinanggaha, respiratory system, urinary system, usana kadusina. Onya mga pinangga, pag makompleto na silang tanan, mga pinangga, mahpurma na siyang human body or human body. Mauna mga pinangga, ha? Onya dayon, so saon sa daw nga, mabat na nato ang gitawag na to kanang optimum health mga pinangga, sa diha ng imong body cell, imo siya pinanggang pakanon og mga healthy foods. Mauna mga pinangga, o niya, o kuan po mga pinangga, sa diha pakanon imong healthy foods, ang imong body cell, so ang imong tissue, mahimong healthy, ang imong organ, healthy, ang system healthy, the whole human being mga pinangga, mahimo siyang unsa man, mahimo siyang healthy mga pinangga. Unya tungod pinangga kay imo man siyang supplyan o gitawag na to balanced diet or the proper nutrients mga pinangga. The proper nutrients, sabot pasabot sa nutrients, mao na pinangga ang nagcompose sa atong gitawag og mga food. Mabitaw na nga naatay gitawag na itong food pyramid. Dali raman pinangga agot ang taatiman ang itong panglawas. God, kay pakanon ni mong may carbohydrates, pakanon ni mong pinanggag na ay protein. Unya dayon, pakanon ni mong mga pinangga o doon ay gitawag na ito kanang fats. Muna mga pinangga, pero kinahanglan lagi daw ang gitawag na ito o balanced diet. Okay, so niya mga pinangga, kay kung matod pa, kay kung mawala ning gitawag na to balance mga pinangga, so ang mahitabo, dili siya ma-balance. Kay nga naman, doon na may insufficient. Niya ang resulta na pinangga, malnourished. Kay kanang gitawag na to mga pinangga malnourished, nagpasabutan na siya nga incorrect o unbalanced diet. Unya ang gitawag ko na itong undernutrition, nagpasabot ka na nga dunay insufficient na na-intake na ito nga vitamins and minerals, no? Na pa'y macro, na ay micronutrients mga pinangga. Nga insufficient siya, magpasabot, kulang siya. Munaging usunso, may close door sa sakit ay vitamins and minerals deficiency. Kulang pinangga, kay sakto ni mong supply, kahit na kay sakyanan, tama yun ang imuhang gasolina o krudo mga pinangga. So ang mahitabo, di hanoy ang dagan, ni mong oil nakachik, ni mong tubig nakachik. Pero naagan ni kulangan ni anak, kulangan tubig ni mo, agoy ang radiator. Pinangga, makulangan ang imong gitawag transmission oil. Makulangan ang imong engine oil mga pinangga, diha yun ma-overhaul ang imong unsa man sakyanan mga pinangga. So muna nga dapat kinahanglan yun na angitag na itong balance kanya pag mabalance, gitawag na nag-healthy lifestyle. So may tabo pinangga di madao itong imong maging unhealthy ang imong cell, ang imong tissue unhealthy, ang imong organ unhealthy, ang imong kanang system pinangga unhealthy, gimudod the whole human body unhealthy. Nga kay sa mga nagbasa ng Biblia, wapor ba kayo ang kuan mga pinangga kanang mga panghinaot sa Biblia, no? Sa 3 John chapter 1 verse 2 nga nag-ingon dito, beloved, I wish above all things that thou mayest

0: prospereth. Prospereth, even thy soul, ingon dito mga tinanga, even thy, ano, be in health, as thy soul prospereth. So, tinanga, mag-uban ginintana, tulo kabutana, panginabuhi, all things, mag-prosper ka. Ang health, prosperous, then, maingon man ang kalag, mahimong prosperous. Minsan may kalag na mo prosper na, isa may ganahan mo, simba mga pinanggag, naglabad imong ulo, di ba? O, gisa inos ka, nagsakit imong ipon, kinsa may ganahan og naapog kay simba sa simbahan, kinsa may ganahan maminaw wali des mga pastor, mga pari, mga pinangga, kung naa kay gibake. O, nabilang ka, di dukakam, sikag ka po. O, so pinangga, dili ka kadungog og pulong Ginoo, dili ka pinangga mag-prosper ang imong spiritual. Unya, pagbilang po gani, magkaganahan mo ka, undi. May tabo pinanggawa na mag-under nutrition na pagka. Hinamdumi pinangga pag-create biya sa tao, kumplito ang nutrients na dihatag sa Ginoo. Kumplito ay nakay fruits, nakay vegetables, unya nakay mga legumes, mga seeds. Muna mga pinangga ang dihatag sa Ginoo, kumplito ganda. Walay nakulang mga pinangga. Naadi ang carbohydrates, kay naman tayo mga root crops, na ang protein, kay naman tayo mga beans, mga pinangga, unya fruits o vegetables na abunda sa vitamins and minerals. So, unsaon pinangga nga mabat na nato, labi na panahon na magsakit, kay kana magpinanggang tulong prevention, iwasan nimo kanang wala pa ka magsakit. Pero sa diha mga pinanggang agoy, mga pinanggang mag-abuso gani ka o niya magkasakit na mga pinangga, ay kinanglan na nimo pinangga ang itawag na to o modifiable risk factor. Mama ni pinangga nga the only hope for a dreaded person, mga pinangga o ang mga hopeless cases, mga pinangga labi na imong sakit, cancer stage 4, tanang pinangga ma-reverse na siya pinangga. Ma-reverse na silang tanan. So, ang dili naman healthy, ang sikli, mahimo ng dili sikli. Kay mga bayan na apaso na to mga pinangga, kay ang tanan bayang luwason sa Ginoo, gikan sa iyahang didli na kahimtang pinangga, lawas nga mamalak yun o masakiton. Mahimo na siyang way sakit o dili pinangga mamatay. Mamanagin yung pinangga sa 1 Corinthians chapter 15, no, ma-change ka mga pinangga in a twinkling of an eye. Kung diri man sa yuta, mga libat man ta, pislat man ta, tilong, no, bungi man ka mga pinangga, pungkol man ka, before ta panalong dayag langit, i-restore biya sa Ginoo. Pinangga mo ng apil ang panglawas mo ng kita, ginapasidan ang yuta nga hinumdumi nga ka ng inyong lawas, templo ka na sa Diyos. Unya, uy, ana na siya sa balaang espiritu. Munang di kita pataka o kaon mga pinangga. Ayaw pataka kaon muna. Naging on ang 1 Corinthians 10:31, mga pinangga nga, sa dihang mo kaon ka mo, sa dihang mo inom ka mo, o bisan kung sa inyong himuon, do all to the glory of God. So hinaot kong ta nga, usap ta mga o magunahuna ta ta. Makahimaya ka sa Ginoo niya kung di kaon. Dili ka ni ang atong gusto. Mga pinangga, dili ka ni my will be done. Thy will be done baka ni. Okay, Matthew 7:21, nag-ingon ba dito nga, ang makaadto ng langit, katong mga nagbuhat sa iyang kabubukon. So mo ni mga pinangga nga, atog yung katunan, kay kuya o mani atong lawas pinangga, dapat makadong didan human anatomy and physiology, no? Kay ang Psalmos 139 verse 14, nagingon for, I am fearfully and wonderfully made. Muna mga pinangga, kung dapat masayot ta kung yun, sa unsa na himo ni nga to ang human body or kanang individual body organ. Unya, dahil mga pinangga, muna ang anatomy. Unya, sunod ang physiology. So physiology mga pinanga nagpasabot unsay function. Kay di takabalo unsay function para gud sa sakyanan. Kag atong lawas i-compare na to pinanga pareho ni anang mga sakyanan ba. Palit kag sakyanan padalaan man ka mga pinanga og kanang gitawag na to kanang gitawag anang guide mga pinanga eh. Oh, padalaan ka pinanga og kanang guide. Aha. Ang sabay tawag na, isa yung hinumdong ninyo. Manual. Ah, padalaan kag manual pinanga. Kung ang imong gigamit, pang diesel, diesel ready to build, ayaw to bili pinanga gasoline. Di mag-alboruto, ginapinanga, pag-trouble, gina. Muna pinanga, nga na kay manual. Ang Ginoo, naghatag mo pinato manual. Oh, mabitong ito, hinumduman gaitang ang imong lawas templo. Unya ang Holy Spirit nagpuyo sulod sa imong lawas. Muna nag-ingon pinanga ang Episo 4:30, ayaw pasuba ang bala ang espiritu. Mo na mga pinanga. So mo na nga gibutangan ta pinanga sa atong utok na man tay gitawag na tug 7 faculties of the brain. Nya gibahin ta na pinanga higher power o lower power. Gidivide man siya into 3. Ang ibabaw, higher power, na dito pinanga ang imong knowledge, na dito ang imong intelligence, o niya, na adit, intellect or intelligence, na dito ang itawag pinanga of conscience, sa higher power. O niya, sa ubos, na dito pinanga sa lower power, na dito ang taste, desire, appetite. Monay na adito mga pinanga. So, kaninduha, maglalis man eh. Maglalis. Labi na kanang nakadungog na ka mga pinanga o buwan ka na bitaw mga health seminar. No? Tig-attend ka mga health forum, mga simposyo mga pinanga. Ay, masilsilsin mo huna-huna. Pero kasagaran sa mga tuklinik, magdaladalag bata, maayong maminaw ni mga bata, maumay tig-remind sa ilang mga parents.
1: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
2: Daon sa kamare, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
1: Nawad anong magkukupag-asa pa eh. Kaning mga gipang bati-bati na ako ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni good. Kabalik-balik na ko upa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong gipang inom. Walang pangkihapon kong mauli eh.
2: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
1: Mauba pa rin? Asa man ka nakabalo anak pa eh.
2: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Marie. Aniya o?
1: Aduna ka ba'y gidaladalang balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko. Serbisyo publiko. Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nagunang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayos sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
3: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition na ang bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
4: Kay Doc Lagit, kasangga mo ang langit!
0: Okay, so alang sa mga health lovers, mga health conscious people, munay ganahan termi maminaw do klagit. Na may mga dili health conscious maminaw pero makakita ganig dili uyon sa ilahang gana o gusto magbagutbot. Pero sige lang kay nagingon man ang

0: mona mga pinangga. Chips ito kasi siya mo ba? Akin sa manang kantahan. Okay, hala sige mga pinangga, no? So tuyo lang yung Doc Laget nga magkabot na to ang Optimum Health para matuman ang din ni Dr. Juan Flaver na bawal magkasakit. Oh, bawal mga pinangga magkasakit. So, hinumdumi mga pinangga nga di gakaon man ka. Di gakaon man ka. Kunya madugay yung kinaon la pinangga nagsakit man kay nag-abuse man. So, mahitabo pinangga di magsakit. So, mudagan lang sila pinangga sa gitawag na to for this. Upat ka di. Una, mato sila pinangga doktor. Oh, pag ato nilag doktor mga pinangga, di, kung sa may iresita sa doktor, di, tagaan sila pinangga drugs. Kaya mo man ay mga drug pusher ng mga medical doktor. Oh, di, asa man sila mapalit aning drugs. Ato sila pinangga sa drug store or gitawag na itong pharmacy. Madugay ininom mga pinanggas produkto sa drug store. Although, bintaha ron, gina na may mga gitawag lang mga food supplement. Sa inyong naobserbahan o sa akong naobserbahan, subo kayong ikaupat nga di. Kay gitawag mag-death. So, doktor, drugs, drug store, death ang sangkuan mga pinangga. So, laliman ka karon o magsakit ka nga. O magsakit ka karon mga pinangga nga puro naman lifetime ang tambal. Kaya meron mo nga ito, diabetes ka, tagaanay ka lifetime ang tambal. O, inya, pag high blood ka, tagaan ka lifetime. Pag heart ang imong problem, lifetime. Pag huba ka, lifetime. O, pag naakay heart, lifetime. Kunya, madugay ra ba dahil mong inom anang synthetic medicine mga pinangga? No, nga ginaduso sa mga drugstore mga pinangga o sa doktor mga pinangga. Ang mahitabo niya na pila katuig ginamonitor na ka sa imong doktor kay permite magkatugunon nga balik ka after 1 week. Ya dok, ini kahuman dok, balik na po ka after 2 weeks. Unya, akong tambal dok, kambiyuhan. So, mga pinangga mo ni mahitabo, pag-abot pila katuig, estimate na sa doktor nga nadaot na ba ang imong kidney imong atay. Muna, sa sige ni mong laboratory, mga pinangga, monitoron na mga pinangga sa medical doctor. Kung saan ni ilahang monitoron sa imong mga pinangga, ay ipaapil ng laboratory ang imong itawag o SGPT o ang gitawag mga pinanggag creatinine. Uyok, ano man dok? Atong tanawon o nadaot na ba sa sigig inom ni mong tambal ng imong atay o imong kidney? Ay, unya dok, di, magbalik. Uy dok, narang result. Ala, ni taas malagi akong creatinine dok. Kung sa may solusyon, dialysis. Mabitong pertindaghan ng dialysis sa Dabaw mga pinangga o sa tanang dapit. Nyahan itong nadugay ni dako na mapunantihan. Agoy, ang imo na pong kidney mo ng pag-check sa STPT, Tora. Taas mga pinangga. Nga madugay, musangko na dahil pinanggas opera. Ma-apply na dahil pinangga. Ang itawag na ito o kung saan naman, radiation therapy o chemotherapy. So mga pinangga, whereas sa itawag na ito alternative medicine, mga pinangga ang ginatudlo diri ni Dr. Laget kaning gitawag na tog modifiable risk factor. So unsa ning modifiable risk factor mga pinangga? Gitawag ni mo ni siya pinangga ang gitawag nila og kanang a change of lifestyle or healthy lifestyle. Mao ni pinangga ha. Mo nang kasagaran og adto mo pinangga mga barangay health worker. Nako, magkito silang poster nito, Department of Health Pinangga. Ana pang kamoto? Mag-healthy lifestyle ta. Muna ikingon na pinangga, mag-healthy, mag-its ill ka. Healthy lifestyle. Muna pinangga, pero yun sa ka ang healthy lifestyle. Sige mga pinangga, subaybay lang din niyo ng programang Health Guardians para sa Masa. Kauban niyo pinangga, kanunay si Dr. Lagit. O niya, mauni mo butyag mga pinanggas, mga sekreto na mahimo mag makabot na to ang healthy lifestyle. Pero kinahanglan mga pinanggag, denial sa atong sarili. Oh, denial. Kailalag, makadaot, bawal. Oh, kaysa gitawag na to pinangga o kanang gitawag na to mga pinanggag kana ditong holistic healing.
1: Nasubukan niyo na ba ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up? Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
2: Inumanan sa atong mga resident doctors, ang Doc Lagit Clinic abli adlaw Domingo hangtod Biyernes.
3: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic. Ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
4: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, na amay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang o Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, patag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Usa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
5: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
6: Bawal magkasakit!
7: Bawal magkasakit!
6: Bawal magkasakit!

0: servicio público. Kayo langit, kasanggamo ang langit.
1: Okay, so kanyang gitawag na itong healthy lifestyle. Sa diha day magsakit ka, di manginom na itong gitawag na itong naas for di. Oh, pinanga, mag-drugs na ka, synthetic medicine. Mga pinanga, ang gitawag na ito, pag inom ni mo synthetic medicine, di magkadaot ka. So, ang goal mga pinanga ni Dr. Lagit sa Doc Lagit Herbal Clinic or kaning atong page mga pinanga nga Doc Lagit Naturopath Clinic. Oh, and wellness center mga pinanga. Ang atong goal ana is restoration. Oh, i-restore ba mga pinanga ang atong gitawag o kanang good health? I-restore ha. So muna nga, na ay mga saying kay si Doc Lagit Pinanga, ang goal manggod ani kanang giingon ni Hippocrates mga pinanga nga the doctor of the future will give no medicine but will interest his patient in the care of the human frame in diet no and nutrition mga pinanga. Oh, kay ako nagtuo mga pinanga sa pinulungan gyapon ni ni mga pinanga nga nag-ingon din na nga protection is better than a pound of cure or prevention is better than a pound of cure or many medicine, always laboratory, always ultrasound, always x-ray. So prevention good mga pinanga ang pinaka the best mga pinanga nga protection or prevention. Okay, laliman ka kada ultrasound, x-ray, pinanga ang radiation naapaning atong kalibutan nga cellphone, radiation computer, radiation television, radiation aircon, radiation relo, radiation o hanos pinanga, kalibutan tas radiation niya plus muwik ang atong immune system mga pinanga so kulang tagpanglaban, kaya nga naman ang ato pinanggang panahon karon, perminti pinangga na agin ng bilang kulang stulog kay sige man sila, naaman sila window shopping niya na may uban mga kaliwat o NGO, GRO gabi RAI, opisina mga night duties kaya mga factory 24 hours man pinangga niya, ikaw na nurbaho, mapugos yun ka nga shifting man kada 2 weeks mapugos yung kahit na ay mga tao karon pinanga nga ang ilang huna-huna ma-abroad ka grabe mapun ang abroad mo naikingon lang uy ala anong pangdaot pangpatay man ay mo ang trabaho e nga naman di spend mga pinanga their health in order to gain money laban at overtime para kitang kwarta. Unya, sa diyang nanay kwarta di, nagmasakito na ka. Ang ilan na pong ginahimo pinanga, ay ilan na pong ispent ang ilang money to regain sa ilang gitawag o health. Asa may wise way, anak pinanga. Ha? Imong abusuhan ang imong panglawas para madaot ka, makakwarta ka. Unya, pag nay kwarta, igasto na po nimo. Dugay na ba mangitang kwarta? Dali na gastuhon ang kwarta. No, bito na sa clinic pag naay mga magsakit, muna sa Doc Lagit Pinanga nahimo ning humanitarian doctor kay kana bitong ginapasabot na to bas pasyente ginapasabot na to sa pasyente mga pinanga nga love yourself o love yourself wala mas Doc Lagit nga ginalisod-lisod mo tagaan mo bawal ang ako love yourself unya education before medication dapat ma-educate ta unsa hinungdan sakit. Ah, mao din yung bawalan na itang Doc Lagit. Kung ngayon nga ay, kung makaong pa na sa inyo, makadao, makaayo pa na sa inyo, painom mong tamugtag isa kalitrong ilimnon kadaan. Pasigarilyo hong tamug, tagtulo kakaho kakaha kadaan. Kung makaayo pa na sa inyo, pakanon tamo pinanggag karni isda, pamahaw, paniyunto, panihapon, ipagisa, pagyunog, ipaprito, itlog, pakanong kag 20 kabog kadadlaw. O, pinanga. Pero, isa, unya, dok, unsa mahita buog mo na, dili ka mabamatiguang. Sa mao ba? Oh. E nga naman, sayo pa, mamatay naman ka. Oh, di kinsay, matigong na ang kalatiya. Oh, pero arin ka sa healthy lifestyle. Muna yung katungana, tumana sa Biblia. Kunya, sa bayan, may kamong mga bata, mga anak, paminaw mo. Kamong mga bata, ipakita ginyo ang pagmahal o pagtahod sa inyong ginikanan. Kay daon lilo sa among the Ten Commandments, ang four, ika-fifth commandments mga pinangga, maoray na isaan na mutaas ang inyong kinabuhi. Sa dihang matinahuron mo sa ginikanan, no, sa inyong mga lulag-lulo, dili ninyo pinangga tubag-tubagon, dili ninyo bastuson, kay para mutaas ang inyong kinabuhi. Moro may sikreto. Sa unas karaan, ingon sila, pagtaas ko nung kagdunggan, taas yung kinabuhi. Kay tinood po ni mga karaan na tinahuron mo kay ginikanan, oy, di nahimong taas silang dunggan, di taas po sila kinabuhi. Oh, so mo na mga pinangga nga para mutaas atong kinabuhi, mag-healthy lifestyle. Pero na yuban mo ingon pinangga ni akong mga ubang pasinting buguyon nga, ah, Dok, pag ikaw ay masama, masamang damo, matagal mamatay. Natuod po pinangga, kay kaning mga palainom, palahubog, nga bisyoso, pinangga, bisyosa, dugay bitaw mamatay, no? Kanang inig kasakit, bitaw nila, paantuson pag ayo. Nagato pa mga hingabi pinangga, nga dito naman magsakit, muuli na mas original nga asawa, magpatima na maapil, ang damay laging dako, o maapil pa pinangga ang ihang gitawag o asawag at imanya, mayroon magdaghang kwartang diipon. Kinay withdraw home pinanggag igasto. Wala man, maupay, matablog, pangita o igasto, palit o tambal, demanding pa kayo ng mga masakiton, mga pangga. No? So, unta nga, wama ko ng asaba. Pahinomdom lang taba. So, mga pinangga karon. Di, nagsakit na ka, inom na kag synthetic medicine. Nag-ingon na pinangga para i-restore ang imong health ba? Kay diri kay Doc Lagit Clinic, mga pinangga, or Doc Lagit Herbal Clinic, ang goal ni Doc Lagit nga mawala ang inyong mga synthetic maintenance, mga pinangga. Wala man tay lifetime na tambal. Labi na kamong mga gitaningan na o kinabuhi, na mabuhi na lang mo duha ka bulan, tulo ka bulan, tungas tuig na lang binangga, wa na, tikio na mo. So dapat magamping na, bubo na lang man yung kinabuhi. Pero pinangga, pagkadaghan sa klinik, nawala ilang maintenance. Di, nawala ilang ibati. Kay, nga nung nakay maintenance, kay mukaon magkagbawal, di nakay sakit. Manang tagaan ka pinanggag maintenance, undangan kaon ng bawal, maundang imong sakit, wala nga nung mag-maintenance pamangka. Di ba? Pinsa naman yun, nabuhi ang maintenance, sige, ka-abroad-abroad pinangga kay, sige, kadawat o benefits. Muna, dire kay Doc Lagit, nag-ingon pinangga si Hippocrates na, let your medicine be your food. And let your food be your medicine. Muna mga pinangga, ha? Let your food be your medicine and let your medicine be your food, mga pinangga. Okay, so unta pinangga, inyo na nang nasabtan, unya magisgot gani kag balanced diet pinangga, naami subject ana nga gitawag og kanang cytotherapy. Manang gitawag ni mga pinangga og the medicinal use of food. Mo din nang gi-apply na dai mga pinangga the nutritional therapy. Muna mga pinangga, ha? So, diri na to, may bawaan, unsan nang itawag na to, nutritional therapy, mga pinangga. Kunya, kaning holistic healing, mga pinangga, kay nagatuon man sila pathology. Ang pathology, pinangga, is the study about disease. Kunya, ang etiology, gitawag na siya, mga pinangga, the study, no, the study, mga pinangga, sa gitawag na to causes of diseases, mga pinangga. Ma-internal man na siya, external, specific primary o secondary mga pinangga mo na'y ginatun-an na mo. Usa ka mahimo pinangga nga doctor in naturopathy, doctor in alternative medicine, pero nakakuha pa sa daan si Doc Lagit o kuan mga pinangga, kaning gitawag na to master in public health bago ko nag-doctorate mga pinangga. No, so muna nga, pero pinangga ang nagtukmod maguna ko na tungod maguna niya itong missionary spirit ba? Missionary spirit, magamit ako sa missionary. Muna si Doc Lagit, dili ni siya profit-oriented mga pinangga. Dili ko profit-oriented, mabito ng nagtuong ni ubang milyonaryo ng mas Doc Lagit. Tula, oy, kahit mamilyonaryo ka pinangga, di na ka mga lagad sa mga katauhan. Mga milyonaryo, mga kauban ako, mga dire nagsugod kay Doc Lagit, kita may nagmentor, dili na mo atubang o pasyente. Napo ibang kadalakaw with bodyguard. May lang tunduhan ako pinangga nga ginatudluan mga pinangga, no? Sila Dr. Remilito Oy o si Dr. Ramil Oy, manlakaw na, simple lang kayo, manggitsanilas lang, walay bodyguard mga pinangga, no? Pero ang bag wa pinangga, tagpila, kadangaw ang kwarta, ang sulod. Pero simple kayo. May nakita na ko pinangga na oy maayo, pero guhit ng palad mo po lagi daw kay kanila gi daw mga tao wa pakagian na nahibalo na ang Ginoo sa imo ha. Sila gipalad, salamat lang ta kay piskan man pud ta pinangga. Piskan man Doc Lagit pa ilang man pagawas-gawason sa nasod. Mo na pinangga nga libre ta, libre hotel accommodation, libre sakyanan, libre flight mga pinangga, travels, napag-yung allowance. So muna mga pinangga, salamat din, no? Doc Ramil o Doc Ramilito. So muna yung mga pinangga, wata magmahay, pero daghanta ginatudluan po sa una, nagmahay po na. Muna pinangga, no? Ginabalance na po, na ako yung makamahay. Una yun, pata pinangga kaso. Pero ibawian na po siya tinabuhi sa Ginoo.
2: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
3: Daun sa kamare, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
2: Nawad-an naman ko kong pag-asa pa rin. Kaning mga gipang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni good. Kabalik-balik na ko upa-check up. Ang klase-klaseng tambal na ang akong gipang inom. Wala man kihapon kong mauli eh.
3: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
2: Mauba pa rin? Asa man ka nakabalo anak pa eh.
3: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Marie. Aniya o?
2: Aduna ka ba'y gidaladalang balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko.
4: Serbisyo publiko.
2: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
5: Ang pagbaton ug maayong panglawas mas gipadali na karon tungod kay ang Doc Lagit Clinic abli na matag Domingo hangtod Huwebes alas 7 sa buntag hangtod alas 6 sa gabii ug alas 7 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon matag Biyernes. Mutagad ug muati man kaninyo si Doktora Gemma Cabandes Otida ug matag Huwebes naa personal si Dr. Geoffrey Lagit. Busa higala alang sa mga balatian sa lawas nga dugay na nimong ginaantos, bisitahan na karon ang Doc Lagit Medicina and Well Center. Diha mismo sa may pailon ning syudad sa Mati. Ayaw na paglangay. Ikaw na lang ang ginahulat. Busa, adto na!
6: Bawal magkasakit!
7: Bawal magkasakit!
6: Bawal magkasakit!

0: So, niya ta mga pinangga, gitawag na to balanced diet or gitawag na to healthy lifestyle ha. Mga pinangga, para ma-obtain na to ang balanced diet, kinahanglan pinangga, naa na to ang gitawag na to pinangga ka ng alkaline nga pagkaon pinangga, at least 75 to 80% alkaline. Wa mo kabantay niya, 20% to 25% acid sa atong pagkaon. Oh, ingon siya, unsa na to pagbalance do? Mobito na nga imbalance kita perminte. Kay ang atong pagkaon dapat acid 20 to 25%. Unya 70 to 75% alkaline. Mobito na pinanga, kabantay mo ano na daghan kayo na maligyag alkaline water. O alkaline water ba, kay ang kasagaran sa mga tao, mga pinanga, acidic kayo. Unya, maunay causes sa tanang mga sakit, kanang acid or acidic stomach, mga pinanga, acidic body. O, mauna mga pinanga ha. O, mauna nga, maligya sila alkaline water para ma-alkaline ang lawas na di mag-acid. Napagidagang patak pinanggang alkaline. Ana, mapuy ato ana. No, para ma-alkaline. Kaya kung acidic mong ka, dugay ka, madutlan o tambal. Dugay mo, manang dugay mo mga ayo. O, kay acidic body man mga pinangga. Pero una, kaning utok may kusog mo acidon. Kaya huna-huna, raman ang gadak ko. Huna-huna, may una magdaot. Manang naatay pinanggay, gitawag na to mind cure. Mind cure una pinangga. Kana ding mga magpa-islim-islim. Mag-mind cure ka daan. Oh, mag-mindset ka nga mauni mong kaunon, mauni ang dili kaunon. Okay, kung pinangga, magitudluan kag walay kaog rice, nga wa man ka ma-mindset, madaot ka, magsigi kag pangayo kaon, magsigi reklamos, nagtudlo nga, guto man. Oh, so mga pinangga, kay dapat mag-mindset ka, nga suguon ni mo imong kasing-kasing, suguon ni mong lawas. Kay ang lawas, utok mga pinangga o kasing-kasing, muna siya ay mag-dominate sa body. Dili kay ang lawas, mo'y mag-dominate sa imong utok. Para kung anong kalibangon ka. Kisa may manugo, be, ang imong utok, musugos lubot na kalibang na dito, o ang lubot mo'y musugos utok na kalibangon ako. Kunya, bisan pagkalibangon pa, o kaihiun, di pa ka malibang, di pa ka mangihi. Oh, muna mga pinangga nga dapat ang mind mo'y mag-dominate sa atong body. Muna nga, o magbasa ka mga pinangga sa Biblia. No? Mga pinangga, labi na sa Proverbs 23 verse 7. Kung unsa ang gihuna-huna sa tao, mamao ka. Gusto ka mahimong doktor, madoktor ka. Gusto ka mahimong sundalo, masundalo ka. Mahimong kang attorney, di mag-maloyal ka. Oh. Mga pinangga. Pero wag yung kayo huna-huna, kay bulakbol kay kasi eskwela. Ang mahitabo anak mga pinangga. Wa na, kargador ra gyud ka. Kargador, libre ra mga pinangga, diha kataman. No, so dapa, may ingon po sila ka, wag ako'y manarbaho, wag mag-umadok. Sao na lang, balance mo ko na. Pero dapat yun, naatay pangandoy, kaya wag may bayad mangandoy, God. Diba? Oo, hidok lagi't magani nga ingon pinangga nga apo magani, anak sa pobreng pero pinangga, isultihan lang kita sa itong pagpaningkamot o pagpangandoy. E namatay hunahunang mo pangga sa mga katawhan, unya, mutabang sa katawhan. Okay, arita pinangga sa alkaline. Ang alkaline food pinangga, makuha ninyo ni dito sa wala giluto nga pagkaon mga pinangga. Sa maning wala giluto na to nga pagkaon. Prutas, wala man na giluto. Salad, wala giluto. So, alkaline food na sila. Unya, imong evaluate ba nga sa imong tulo kakaunan mga pinangga, dapat 70 to 75% alkaline. Magkaon magkagluto gamay, daghan imong salad. Unya, ang tama untang pamaagi, daghan ang gulay kaunon kaysa kanon. Unya, mabito na pinangga sa atong diet dere. Amaho panyod to, nag-introduce man ta Pinanggag rice, kay kanin Pinoy, di man daw mabuhig way rice. Pero mga Pinangga, na'y salad kanunay. Pagabot sa panihapon Pinangga, prutas na ka. O, dito na ka Pinangga magprutas. Nya dapat ang atong luto nga pagkaon og naay asukar na aras 20 to 25%. Pinangga bihon na una nga kada otro pa ning ato ang kada out child Pinangga kay sige man tagpaminaw anang advertisement og Salidas TV nga obey your tears. Sige, obey your tears mga Pinangga, tuwa na nga daot na inoan mga Pinangga. Okay, hala sige. Basta timan niya na 70 to 75% alkaline food. Na kay sige magkaon na gan magay acid food kay tanaw ra gud no. Sa balanced diet mga Pinangga, na nang carbohydrates, na ay protein, na ay fats. Di tinuko na tong oras na to mga Pinangga. Di ba sa ipang elementary man eh. Di ba natay food pyramid, gikas, talines, bahana, pabukad. Pinangga, but pasabutan ade, kanang go, grow, and glow. Mo na ha, go, grow, and glow. Go, but pasabutan na, carbohydrates. Ang but pasabot sa carbohydrates, energy food. Tanawa ha, tanawa o nabalance ba? So mga Pinangga, sa carbohydrates, duha man ka klase. Na gitawag na itong simple o complex carbohydrates. Kaya po nindalian. Abdik mo, take note na. Mga Pinangga, ang healthy nga carbohydrates, gitawag siya complex carbohydrates. Kanang mga root crops ba, ipaminaw mo mga lumad, kay maura ba na itama ang inyong pangina, ang inyong kinabuhi or lifestyle. Na, manaon lang mga Pinangga, bagkuan, kana bitaw, lagot mo, mabitaw lang, naikanta, balanghoy gabi, saging kamuti, ang among pagkaon. Maunay tama, ayaw mo si panganduyan ng pagkaon, nga nas bikiri kay dagag asukar, Pinangga, naapayes, ay kanang biking, grabe na ka-acidic. Nga, mangita, bagid mo ghat pandisal. Kung mangaon mo Pinangga, ayaw ng init kanang bugnaw kay nag-expose na ang baking. Kay grabe mo na ka-acidic. Okay? So, ato na ta sa gitawag mo na Pinangga ang complex carbohydrates ha. Lagot mon, pag-abot ni mo sa rice, unpolished rice. Katubang sa bukid ba nga nilubok? O to Pinangga, kay wa na nga tanggal Pinangga ang nutrients ato. Kanang ingon lagbran o tik-tik. Nilubok ang polished rice or brown rice. Then, sunod Pinangga, black rice, red rice, or kung pinubri pa, mais mga Pinangga. Munay atong kaunon, ha? Okay. Munay healthy mga Pinangga. Itang nag-complex carbohydrates. Pag-abot sa sugar, tubo. Sunod, molasses, binagol, kinugay. O mo ni Pinangga ang healthy nga carbohydrates. Pag-abot sa gatas-gatas, soya beans, almond milk, mo na'y healthy. Dili ng mga cow's milk. So, mo na mga Pinangga, karon kay ikaduha nga carbohydrates, katong ingon lag, simple carbohydrates. Mga waste product na. Pag-abot ni mo dahil sa kanang complex, ang imong harina trigo. Ang produkto anak mo ng mga wheat flour, ang finished product wheat bread, wheat nga biscuit, wheat noodles. So Pinangga, ang simple carbohydrates mga waste matter na. Unsay waste matter mga Pinangga sa harina? Wheat flour. Harinang puti, all purpose flour. Sunod, unsay carbohydrates ay kanang waste product Pinangga sa humay? White rice. Kay paris na kayo, kay hamloy ka unon. Pinangga ha. Unya sunod. Unsa may waste matter mga Pinangga aning mga root crops? Gihimo ng maruya, gihimong turon, gihimong pinaypay. Mo na ilang mga waste mga Pinangga. Okay. Okay, sunod Pinangga, pag-abot nimo sa kuan mga Pinangga sa sugar, dapat unta ta tubo. Coco sugar, mascobado. Ang obang available pinangga na ikukuhani. Hani, karon na stevia. Ang waste matter ana mga pinangga, white sugar o brown sugar. Nya pinangga kay bubuan man ang dagang chemicals na muputi. Kunya, sunod panahon, bubuan na po ng dagang chemicals, magawas ana bitsin. Bubuan na po ng dagang chemicals, magic sugar. Manang gingon lang, no, no to gin. Mga pinangga, ha? Nya, kay negosyo man lagi, iilad po ng mga Pinoy pinangga, ato agi, aprubahan pinangga sa ganin, tig-approve na to, BFAD. Aprobahan na yung pinangga. Okay. Nganli lang nag Notra Sweet. Magic sugar na. Magic sugar na. Nga tumakaigso ng Muslim, mga Maranao, dakpon o mamaligya kag Notogen. Pero masulod na sa mall, nanay pakiti, nanay guwapo, nanay BFAD tatak, pwede. Bitsin. Naa dito pinangga. Butang alas BFAD mga pinangga. Approve. Sigarilyo, alcohol. Diba? So kana pinangga pero kita nga tao na man lagi tagaan man lagi ta pinangga o kanang sulod ning atong utok. Di ba gisgutan ko na nga na higher power o lower power? Naa din na pinangga i-referi ikapito gitawag og will power. Amo na maglalist ning una-una ayo lagi na bawal lagi. Kani sa adili lagi ganahan kay kuno usa hayra pa minsan-minsan tikim-tikim lang. Ayaw lagi na. Kay kay isang tikao nimo ana daot ka. Ay. Ang willpower mo to'y repere. Agoy, kay gidapigan man niyang lower power, ano ara, hab-hab kag banat. Sige mga pinangga, balik na. Muna ka mo'y mamili ha, complex or simple carbohydrates. Energy food ni, muna bitaw nga, inigkaon ni mong noodles, ma-energize ka kay carbohydrates mo na. Pag-inom ni mo mga pinangga, mga lipobitan, unsa pa ng mga energy drink, nakusgan ka. Pero pinangga, in the liter, sa unahan pinangga, pila katuig, magdaot ka nagmaluya, mahurot man imong kusog. Okay, anong tao naman gitawag na to pinangga energy? Diba? Natay reserve energy nga inigkatiguang mo'y magamit na to. Pero kaning atong adrenal gland, diba, kabantay mo nga, magkuyawan ka, makusgan ka, na masunog. Ang rib di madog, madaog ni mo. Ang imong adrenal gland, nag-secret check adrenaline. Unya, kung magsige di kag-inom anang mga energy drink, sige ginom mong kape, tablia, kokwa, marijuana, shabu, soft drinks, pinangga, ganaman na yung mga kulas. Iya din na pinanggang i-energize ka, but pasabot, gihi-withdrawan niya ang imong reserve energy. Munang inikatigo ang nabuktot na, nag-osteoporosis, nagkalordosis na mga pinangga. Kaya nga naman, nawala na ang iyang energy, nawa iyang calcium, potassium. Muna, pinangga ang resulta. Sunod, pinangga, protein. Ang protein, ay niya pa na yung mga pinangga. Kabantay ka nga nung dili mabalance diet. Siguro, sunod na to, isgutan ng uban, hindi makaya. Nga nung pinangga ang dili mabalance diet, kaya tanawa, ang tama nga balance diet unta, labi nag mga party-party, kung mukhaon ng takag rice, ayaw nagkaog na ubang harina. Pero ang problema nato ning mga Pinoy kay mukhaog rice, kay di man mabuhi lagi daw, dili mag-rice, mabitay na ko, sayon naman ay mo patiyon, di na mo pakanog rice. Agoy kay, sudanan man nilag bihon, sudanan nagpansit, di pag yun matagbaw, napag yun bami. Nya kaon pag yun silag tinapay. Manatanawa ng mga party-party na ay pan, unsay palaman. Pansit, bihon, kundili, bami. Ang uban pinangga, ipitan pag-ispagiti. Ana ha, unya human, unsa na po'y sunod kauno, napay makaroni. Nay litsiplan, pastila nga na litsihag na. No, litsiplan, mga pinangga. Mga pinangga, ilang mga pagkaon. So, ang unsay nakita nyo, na-balance diet wala. Kaya dapat ito ka, o nagbalanghoy gabi, saging kamote. Parisa ni mong prutas. Muna yung simple. Kaya inyong pananaw na mong magkaon may kamote, inyong tanaw pobre na yun may kaayo. Mga...
1: So, wala naman tayong oras. Kini si Dr. Lagit mag-ingon, mayong pagpaminaw.
2: Dok, ay sa dok. Ay kalagot, lamipunta kay maminaw da.
3: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit dool sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa MacArthur Highway, Matina, Kanto Kawayan Avenue, in between Petron Gasoline Station and Bantay Bata. Sa Tagum City, kada Domingo o Martes, 2nd Avenue at Bangsa Rose Bake Shop, huglikod sa The Charge of Battery. Sa Panabo City, kada Miyerkules, sa Galagala Street, tapad sa Convenience Store. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, matag second and fourth Thursday of the month, at Bangsa Polytechnic College. Busa mang higala, ayaw na paglangan, adtua na.
4: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
6: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala ug baruganan niining sibyahanan.
7: Sayron ta! Nagahisgot og mga butang! Ekonomikanhon! Espirituhanon! Politikanhon! Sayron ta! Og, ari ang inyong anchorman, Mr. Kick!

Okay, mga kabida, mayong udto ka natong tanan. Sa ngalan sa itong sibyahan ng DX OD Infinite FM 96.1 o madungog usab kita sa Light FM 90.9. Sa ngalan sa itong station manager Ma'am Ros Bulpa. Sa ngalan Engineer Wolpe Orio o siyempre sa itong kaubanan speakers lawak si Papa Kibs. Osbong ko, maayong udto sa irunta. Happy Friday. Og sa atong mga kaigsoonan diri sa Panabo City, ilabi na sa atong halangdong Mayor Jose Joe Rilampagos og sa atong City Vice Mayor Engineer Franklin Hintilis og kay Konsehal GM Hintilis Rilampagos og kay Konsehal Fortunato Luloy Sumampong. Siyempre sa itong Executive Secretary on Secretary to the Mayor, Ma'am Joan Rilampagos Capuyan. Siyempre kay Municipal Councilor sa Lungsod Scarmin, Davao del Norte, si Konsehal Bongbor Hintilis Rilampagos. Og sa itong Second District Board Member, Attorney Jig Hintilis Rilampagos. Basta Rilampagos. Okay kayo. Okay kayo. Kaya ang mga kinaiya sa mga Rilampagos, mga kabida, muna'y giingon okay kayo. Kay dili ni sila mo balibad. Dili mo tago. Walay atras. Puro abante. Siyempre, diri sa Panabo City, mga kabida, ato naging nakita ang tiunay ang kinasingkasing na panerbisyo ni Mayor Joe Rilampagos. Og sa musugutag sa dili, mahuman naman yun ang iyahang tulo katermino. Mukanaog naman yun siya sa iyahang pagka-mayor karong 2028. Og siyempre, nakaprepare na, prepared na, preparado na mga kabida ang iyahang bilinan sa iyahang responsibilidad sa pagpatuman, pagpadayon sa mga proyekto na dili niya mahuman jud ang iyahang anak ang

Ta sa atong makaigsoon ng mga panabuans na siya ang mapuli sa puesto ni Mayor Jose Jory Lampagos. Og naapod ang iyang magulang ang atong kasamtangang board member Attorney Jigri Lampagos. Makatabang pod sa decision making buhon ni Ma'am Joan. So dili lisod sayon ra kung atong pamalandungan mga kabida, sayon ra ka Ma'am Joan ang maong responsibilidad kay iya naman kining nasugdan. Igo na lang ipadayon o i-take over lang ang maong posisyon isip mayor ning maong siyudad sa Panabo. O maayo pong udto kanimo Mr. Frederick Bundan. Siyempre sa tanan na itong mga kaigsuunan, mga kabida na naabot sa atong signal nini atong stasyon Infinite FM o Light FM. Siyempre sa atong mga kaubanan, mga higala sa atong Facebook Live, sa atong Facebook account, sa Ronald Sanchez o sa Ronald Sikad. Isa na siya. Siyempre po, ang lungsod si Carmen gahapon, nagsaulog sa piyesta. Dito kita kagahapon mga kabida sa panimalay ni Mayor Leonie Bahagi. Siyempre, pasalamat ha kay VIP treatment. Kami lang ni Mrs. Kik gahapon ang nasagol dito sa VIP. Kay nakitaan mi ni Mayor Leonie, gitawag man mi, gi-escortan mi, gisabayan mi ka paniudto dito sa iyahang VIP room. Mupto iyahang room na diin iyahang kuanon entertainon ang iyahang mga bisita. So thank you kayo Mayor Leonie Bahagi sa imuhang pag-acceptar kanamo ni Mrs. Kik. Siyempre, nahisgutan naman ginato ning Carmen. Ato lang balikan niya ang Panabo. Ang lungsod si Carmen, mga kabida, daghantag na hinabi dito sa panimalay ni Mayor Leonie Bahagi o sa panimalay ni Vice Mayor Marcel Perandos. O gani, na hinabi na ito makajot. Gatubang kita ni former Mayor Ma'am Jing Perandos. Siyempre, di malikayan, maisgutan ang politika. Nga dito'y mga pipila ka mga Carmenians na ni padayag sa ilahang mga obserbasyon, mga pagpanlantaw, o mga siyempre sa politika. Nga po'y nag-kuhan nito, contribute sa iyahang idea. Nakamatikod daw siya sa palibot si Carmen, particular sa lungsod ba, sa sentro, na ang hitsura daw ni Okon, ang mga tarpaulin ba, Mayor Leonie Bahagi o Christian Councilor Christian Bahagi, ang number one municipal councilor sa mga lungsod, o naghatag talinghaga sa maong mga personalidad na atong nahinabi kagahapon. Atong gipangutan na sila, so dila na to hinganlan nila ang mga pangalan kay paglikay kay mga leader baya ni sila. Sila ra po nagpabuhagay nag-share sila ang mga obserbasyon na diin na ila daw napansin o ilahang natagad na wala daw naong ni Vice Mayor Marcel. Wala daw ba, kasigaran daw kang Kunsi Christian Bahagi o naaman kay Mayor Leonie Bahagi. So, nagkahinay-hinay na daw katinaw ang tandem sa Bahagi-Bahagi. Morbida. Murag mauna maginiang dagan sa Kuhan, probinsya sa Davao del Norte, no? Kining double D, double T, double G. Mga double ba? Di po nato na malikayan mga kabida.

Kaya siyempre, usa na lang katermino si Mayor Leonie Bahagi. Oga, wata na hibalo. Na kanang ilahang plano kay pag last term sa 2031 pohon. Siyempre, wala na si Mayor Bahagi. Mukanaog na sa iyahang posisyon. Isip mayor na yan ang mga lungsod. O, siyempre, iyang anak. Kaya konsortihon, Vice Mayor. So, sa 2031, so, mayor na. So, inana ba? Inana na mga panlantaw o gana po gi-share sa ato sa mga pipila ka mga Carminians na di na dito atong na kauban sa pagpaniod to. Kay ni parto man tagpaniod to mga kabida. Kay ni adto man putas sa panimalay ni Vice Mayor Marcel Perandos. Kay ato pong toyo dito mga kabida, atong mahinabi sa makadyot ang former mayor, ang inahan sa atong Vice Mayor na si Ma'am Jing Perandos. O dito, initial atong na hinabi sa iyahang namatikdan o sa iyahang opinion o ato pa ka ng siren. Siren ta mga kabida. Ato pa ng palapdan. O kay si Mayor Jory Lampagospod, ato mang gisuri kagahapon sa iyahang opisina. Ni pa gawas mo siya o kuhan istorya na so, may problema siya haga mudagan pagka-mayor si Bongbor. Kay matod pa niya, ulitaw mo na. Wa may mawala siya ha, kung makagasto mong galing, makarecover mo na, kay negosyante man. So, dili siya babag. Dili siya mababag mga kabida, si Mayor Jose Jor Lampagos. Kay di, ulitaw man si Konsyal Bongbor. Mosokol man eh. Aduna may ikasukol matod pa ni Mayor. So ang dakong pangutana diha, dakong question karon mga kabida. Ang kining ni ang adunay mga gusto na Perandos Rilampagos tandim. Nindot no? Nindot kayo. Kung matigayon, kung madayon ka ng maong tandim. Kung sa pikas, bahagi-bahagi. So, diri sa pikas, Perandos Rilampagos. Kung pwede po, Rilampagos Perandos. Perting bibuha mga kabida. Kung mahinayon ka ng maong panag-atbang sa Perandos Rilampagos versus bahagi-bahagi. Oga, pwede po. Ang kining ni ang Rilampagos Perandos kontra bahagi-bahagi. So nindot kayo mga Carminians, mga kabida, mga kaigsuuna nato diha sa lungsod sa Carmen. Muna'y pinakabibo na inkwentro sa bahagi-bahagi kontra Perandos Rilampagos kon Rilampagos Perandos. Nindot, nindot na. Daghan og malipay ni anak mga kabida. Okay, ato pong nasairan na inaghunghong sa toa na kon madayon ng tandim sa Rilampagos og Perandos, mukonsihal daw si Dr. Gabiola. Purbida, nindot. Mayong unto po ganin mo da, Mr. Roldan Desina. Ako ning classmate kaniyan to. Og ako ning amigo, lahi man tong higala, lahi tong kaila. Amigo lang ko ni si Mr. Roldan Desina, Mr. Jerry De La Cruz, Mr. Christopher Jojo Pardo og Richie Ong. Muna ako mga close friend sa Holy Cross. Muna sila. Og akong usbon mga kabida no, ay lang magtawag, palihog ay lang tawag kay nag-onboard ta. Ipaabot lang inyo hang mga gustong ipabuha guys kahanginan. Kung unsa may inyong mga gustong ipaabot sa atong mga concerned agencies o
asa man gusto niyo ipaabot ang inyong mga mensahe, hala ipaabot diri. Kung dili ka magusto sa atong live, kaya masayran ang atong identity o ma-monitor, hala diri ka mo sa 0963-06-78-491. Akong balikon, 0963-06-78-491. Alam ang kabida, dihan ninyo ipaabot ang inyohang mga sentimento, inyohang mga concern, ang inyohang gustong ipabuhagay din sa itong programang Sayronta. Ako ipaniguro ka ninyo na ato ka ng ipadayag o ato ka ng hatagan o pagtagad. Okay? Nindot no? Nindot mga karminyan, sala ipaabot ang inyohang mga komento, ang inyohang mga obserbasyon. Sa mga kuan aga maingon to pod kanimo Mr. G Duping, maingon to kanimo boss aga siyempre bibod jud kay ang pirandos ug relampagos makasukol jud na unya ang father and son tandem bahagi-bahagi mas labaw ligon nga pundasyon. So nindot kayo, nindot kayo niya, malipay ang atong mga kaigsunang mga Karminyans. O, kay nindot ang labanan. So, ato ka nang sundan mga kabida. O, dito ta sa Santo Tomas, Davao del Norte, napod ang atong higala, amigo, suod nga higala, kaila, si Konsehal Ronald Bong Dimaya. Maupod ni Konsehal mga kabida na last term ha, last term siya. Pero ang ihang pagpanerbisyo mura mag first termer. Why na usab? Kani mura gipalapdan pa. Mao na inindot ng mga elected municipal councilor mga kabida na dili mo ingon ba na last term na bitaw ko. Kana atong himuong maayong ehemplo. Modelo si Konsehal Ronald Pobre Konbong Dimaya diha sa lungsod sa Santo Tomas Davao del Norte. Agas siyempre po nang iyahang kapikas kinabuhi si Madam Mina Lapos Dimaya. Dugay-dugay na tao mga bisita sila hanga panimalay mga kabida. Kaya abton mangutao ka kaulaw kataha. Kaya mismo manggod si Madam Mina, si Agaw Mina, ang kapikas kinabuhi ni Konsehal Ronald ang muasikaso, hands on ba? Munang kita po abton taog kuan kaulaw ba? Munang sige lang, pohon mo sorry ta. Kaya di mo magtagod inana ba? Kanang dili tayo mo na kanunay mo istorbo mo guna. Ganun makaay mo tag-istorbo. Siyempre, kung nga nagpahulay, nag-relax, o niya abdang kagbisita, niya siyempre parehan nila mag-asawa na kinasingkasing mutagad, mo-acceptar. So, mahasol ba? Hasol sa ilahang part. Pero masigdili na nilagihin na una, pero kita nalay maghuna-huna mga kabida. Kahit ka nang inanak magod na mga klase ng mga tao na kinasingkasing mo-acceptar, mutagad, mo-padayon sa ilang panimalay, mga buutan gudang na klase na mag-asawa. So maingon to kaninyo Mr. and Mrs. Ronald og Mina Dimaya. Og siyempre sa atong halangdong mayor Uncle Roland Dehisica. Munay atong matod pa niya Mr. Kick, di lang ta amigo kundi higala, kaila. Kaila, higala, amigo, suod na higala. Napoy unog tong yung istorya ni Mayor Uncle Roland. Mayor, ayaw lang nang tagda ng sige o ga pandaot ni Muda.

bibo na ang mong lugar. Eh, labi na ang terminal karon, no? Gibag-o ang munisipyo. Pohon kay mag city hood naman ang Santo Tomas. Nindot yun na pangitaan o lugar na espasyo. Dako og space ba? Eh, para mapackage na ang mga transaksyon sa atong mga kaigsunang mga Tomasinos. O, inana siya. Og siyempre sa atong amigo diha, higala nga konsehal, si Dr. Gabriel Eric Estela. Muna'y atong suod po na amigo nga konsehal diha sa lungsod Santo Tomas, si Dr. Gabriel Eric Estela. Muna'y og diha po sa Barangay Tibalog. Nanay ng gawas diha ng mga pangalan, no? Ang incumbent, si Kapitana Kutay, Amar Kutay, si number one kagawad, Kent Dehisika, nahapon si Ricky Langkido, Ricky Nodjoan, o naapat po ito isa. Ato ka nang i-confirm, no? Ato ka nang siren ta. Kung kanang upat mga kabida ang mag-atbang karong umabot na BSK eh, murag nindot kayo. Kay puro man sila na ay mga leader, mga sympathizers, mga loyalista. So sa ako ang tanaw diha po, murag advantage po diha si Kuan Konsehal Kent. Kaya ang structure sa Dehisika ba ma-apply man. So usa ka barangay lang ang Barangay Tibalog. So sa kuha lang niya, murag advantage si Konsehal Kent Dehisika. Kuha lang po ni pagpagawas po mo sa inyo ang mga opinion o sa inyo ang mga pagpanlantaw o sa inyo ang mga pagpaniid ha. Kundi ito punta sa lungsod sa Kapalong ha. Lungsod sa Kapalong, ato punta siya ditong makuan na aduna na ighimong signature campaign. Signature campaign sa pagkumbinsi kan Dr. Larry Caminero na magpapili ba na ilahang hangyoon na mudagan pagka-mayor niya ng mga lungsod sa Kapalong. Og ang vice mayor niya mao ang kasamtangang vice mayor si Vice Mayor Kim Quisada. Sus, bugat pod. Ako balik ko na aduna na ighimong signature campaign aron makumbinsi si Dr. Larry Caminero na maoy mo parang kang Mayor Edgardo Timbol pagka-mayor. Og siyempre si Vice Mayor Kim Quisada mo'y katandim ni Dr. Larry Caminero. Murag di basta-basta. Bugat kayo sa part sa mga Timbol kung kaning tandim ni Caminero og ni Quisada. So wala, ipaabot ninyo ang inyohang mga comment, mga komento, mga obserbasyon. Kung dili ka mo dili sa itong FB, dili sa itong 0963-06-78-491. 0963-06-78-491. O, nanay nagpaabot. O, isa ha. Maguni password good. Okay, maayong unto ka nimo, Mr. Kick, sir. Away kaya ang Timbol. Gihina na may conclusion na ini mo ha, ma'am o sir. Dugay-dugay na nagserbisyo ang Timbol. So mangga mutilaw na putag laing putahe. Okay, yahapon ni ha. Yahapon ning opinion. Dugay-dugay na ang serbisyo sa mga Timbol. Testing na putag bag-o. Laing putahe. Okay, salamat.

kayo sa imong pagpaabot, sa imong opinion, kabida. Ala, ipaabot lang ninyo inyo hang mga komento diri ha. Okay, og diha punta sa lungsod sa Asunción. Karon ha. Akong balikon, wala pa ko naulian. Wa pa nawala na akong kahiubos diha ka Mayura Chari Dayaday. Wala pa ginawala. Nagpabilin pagihapon ang akong kahiubos ni anang Mayura ni anang lungsod sa Asunción. Kuy daw dili lang kang Vice Mayor Attorney Yuri Dayaday o kay Sir Efrin Aurelio Senior. Kaya akong respeto na kaninyong duha, Sir Efrin o kay Vice Yuri. Pero kang Mayura, di pa yun na ako malimtan ang iyang gihimo kanato, kanamo ni Kuya Mario Saladas. O kinsa may ganahan in tao na naghulat kas gawas, wagan ni tao ha. Sila rang duha siyang sekretary dito. Pero dugay pata na pasulod. Sa dihang na natasulod, pila lang kasigundo, pagpalingkod sa tuwan, ingon pagyutag, salamat Mayor, Mayura. Wala pila kasigundo, gitunulan tagkwarta. Nahi pa dyo kayo pagkahatag kay pinaingon pag, wala, uli na mo. Burbida, lainag yung paminahon ba? Manandid yung kukalimot pa. Huwag pa nawala sa kuha ang kahiubos kanimo Mayura Chari Dayaday. Pero kay Atty. Yuri Dayaday, ang Vice Mayor, nagpabilin akong respeto. O kay Admin Efrin Aurelio Senior. So, di yun ako nakalimtan. Ako ginibalik-balikon. Kay lahi ragyod. Lahi ragyod si Mayura Chari. Aga madayaw na untukan mo, bro. Brad Loy Altiso, all the way from Caraga. Oga sa Caraga no, ang Fourth Silatan Festival, oga ang piyesta sa San Salvador, Senior San Salvador del Mundo, nito nga 16, dungan sa lungsod Scarmin. Belated happy piyesta mga Caraginos. Oga happy Fourth Silatan Festival kay Halangdong Mayor Ronnie Sanggo Osnan o kanimo Vice Mayor Rican Caligunan. Huwag mo kay kaila ng konsehal. Ang akong kaila diya si Mayor Ronnie Sanggo Osnan o kay Vice Mayor Rican Caligunan. Mga konsehal diya, di man ako ng mga amigo. Kay kung musuroy po ganyan, di man po gatag doon. Munang di po gumo, timbaya. Hindi man managad ng mga konsel sa Caraga. Si Mayor Ronnie Osnan nagsibais kay managad man. So mo muna itong timbayaon. Maing unto ka ninyo Mayor o Vice Mayor. Sa mga konsel, dili ko matagad. Kay di pumpun mo managad. Muna klaro-klaro. Siyempre po, naanamata dool sa Caraga. Una taong balik dress panabo. Diha sa Barangay Manurigao, Lungsod Caraga de Borintal, sakop sa Lungsod Caraga de Borintal. Ang atong suod na amigo diha, nga kapitan si Carlos Joy Majanda. Si Carlos Joy Majanda mga kabida, nilantad na gyud ko. Kay lisod man magtago-tago. Lisod kay magtago-tago. Una na to isgutan na ato sa nitimbayaon si pari. Ako ni kumpari. Buutan og kani. Ang atong kumpari si Danilo, Sir Danilo Duping. Usa kini ka alagad sa atong kapulisan diha sa lungsod sa Manay. MPS pero taga Caraga ni Manurigao. Pre, maingod to kanimo pre. Aga siyempre po si Madam Bin Latigo is watching. Thank you kanimo. Ma'am Ann Latigo. Muni publisher sa Ansar Magazine.
Aga, siyempre po, akong balikon sa Manurigaw. Daghan na kayo kung nadungog dito ha, mga feedbacks ba? Ang ako lang po diris kahanginan, mga kalumunan, das barangay, Manurigaw. Igo lang po ko, nagabasi sa mga komento, sa mga mensahe, paagi sa mga text, messages na niabot sa atong hotline diris sa Siron ta. So moto, ako na siyang tampo-tampo ba? So moto, nakahimo ko og kining komentaryo. So gusto mang good po sa atong makaigsuunan dia sa Barangay Manurigaw, na daghan ba ang mo papili pagkakapitan? Kay para daw sila, daghan sila og mapilian. So moto siya, katong akong mga gipanghinganlan na posibleng mo papili pagkakapitan, nagbasi ko adto sa mga mensahe, mga text messages na niabot diri sa ato ang hotline. So adto to siya. Ako na lang gi palapdan. Ako na lang gi palapdan. Moto siya. So naabot dito si Mr. Eliseo Dominguez. Si Kagawad Tata Cruz. Si Konsehal Bingbing Gringko Ibanez. Aga siyempre ang matod pa po kung mo deklara, ni deklara naman po daw si former barangay captain Enrique Dominguez. So da po daw kausaban. So kanang tanan, ako lang kana gitampo-tampo ba? Ako na lang nang gipalapdan. Pero karon ako nang isulti kaninyo mga kabida, mga kalumunan sa barangay Manurigaw, na kining akong paghangyo ba na atong hatagan o ikaduhang termino ang atong halangdong barangay captain diha, na walay lain kundi si Carlos Joy Madjanda. Nga naman. Shout out kay Loy Altiso, all the way from Caraga, Davao Oriental. Salamat bro. Aga, inani maguna siya mga kabida, mga kalumunan. Inani ba? Kung natay tayo, maminaw ta kadali. Sa usa ka tuig kapin ni Kapitan Carlos Joy Madjanda, so daghan na tag nakita ba ang atong barangay hall dia sa barangay Manurigaw na usab. Ang nanatay mga pipila ka mga buildings diha na nabarog. Og dili lang kana. Ako jud saksi, buhing saksi ko ah. Og nakita pud nako ang mga dokumento na diin mo nay gihi trabaho karon sa atong halangdong barangay captain. So kanang tanan, masayang man siya. Kano man realidad mga kabida, mga kalumunan, na kon lahi na ang mulingkod na kapitan, ang katong outgoing barangay captain, I'm sure sa kasagaran na hitabo dili na mapadayon. Kaya nga naman realidad na itong mga Pilipino na muingon ta dito na mabuan siya ang pangalan. So inana na siya ba? Dili lang taon sa present administration ang kaayuhan, ang mga proyekto na angay na idapat na ng maong barangay. Kaya ang gihuna-huna ang popularidad sa outgoing. So inana na siya, kasagaran gina siya, nahitabo. Masayang ba? So mao ni karon mga kabida, mga kalumunan, ako isip inyohang amigo higala og nakailapod kang Kapitan Carlos Joy Madjanda. Saludo ko diha sa implementasyon sa peace and order. Kaniadto ha, nipuyo gugo diha, nakapuyo gugo na ng maong barangay. Kahadlukan ka ng maong barangay, kumuagi ka. Noted sa ubang mga kasikbit ng mga barangay, kahadlukan ang maong barangay Manurigaw. Kay nga naman, daghag maldito, pariglahan ka, daghag himuon na diin, manon ang maong barangay na kahadlukan.
Pero sa pagkakaroon mga kabida, sa dihang si Carlos Joy Majanda na ang maong elected barangay captain. Peaceful na. Moingon na ang mga tao, madungog na nimo na ang mga tao, moingon sa kasikbit ng mga barangay. Surtihay ka mo. Kaya aon day kamayo kapitan na yagatuman gayod pag-implementar ng peace and order. Kay una man yun na sa usa ka lugar mga kabida, ang kalinaw, kahusay o kalinaw. Kung naa ka ana, diha na, magsugod ang development. Pero kung samok, wapoy politiko na mo bobo diha o proyekto. Kung nakita, nahibala na samok. So inana siya, muna yung unang pundasyon sa usa ka leader ang adunay peace and order. Kaya ang pagsulod sa mga proyekto, mga kabida, mga kalumunan, dali ra kung ang maong barangay hanay o malinaon. So munang ako karon, so in fairness ha, kaya ato naman yung nadungog ang pronouncement ni former barangay captain Enrique Dominguez, ako ng ninong. Ninong na muna sa kasal ni Mrs. Kik. Pero karong administrasyon ni Carlos Joy Majanda, wa man ta ikakuan kay naaman ang development, mga proyekto nagpamugasi, naapay mang-abot, umaabot. So ato kana siyang hatagan og ikaduhang termino, mga kalumunan, mga kabida, mga higala, mga kumpare na lumulupyo sa maong barangay Manurigao. Oh, kay para man po na sa ato ang umaabot na henerasyon, sa ato ang mga anak, mga kaapuhan, na diin ang maong mga proyekto ilaha po ng mapahimuslan. So unsa may ato nga lantaon na kita, padulong naman ta, pasahop naman ta mga kabida, ang atong protektahan o atong pangandaman ang umaabot na henerasyon. O siyempre, kunindot ang maong mga proyekto na buhaton sa maong administrasyon ni Carlos Joy Majanda. So magamit ka na, mapahimuslan sa atong umaabot na mga kaanak, mga anak, mga apuhan sa ikaduha o ikatulong henerasyon. So hinana na siya. Maunay advantage na diin ang usa ka kapitan na ningkamot na adunay mahimong ligasiya sa iyahang EOR, Area of Responsibility. Mo lang nakalumunan. Ayaw lang ko ninyo kalabana ha, katong mga anti-Majanda. Kaya ako, igo lang ko nagpasabot. Igo lang ako ipabuhagay sa kahanginan ang akong naobserbahan. O gato pong mga mensahe na niabot sa atong hotline, ako rin po itong gitampo-tampo. So moto, nakahimo ko og mga istorya na din akong ipabuhagay dinhi ni atong programang Say Runta. So inana rin na siya. Okay daw, ingon ni Mr. Roldan Desina. Nindot. Daigon magunato ng usa ka kapitan ba na naghimo, nagtrabaho, naningkamot, o niya, sawayon pagyod. So, di na nato malikayan. Kaya mao na magunay kinaiyahan. Mao na magunay batasan natong mga Pilipino na kung naghimo og maayo, naagihapoy musaway. Kung naghimo og dili maayo, mas daghan og musaway. So, pero kanang tanan, usa ka na ka party pod sa maong kanini ang gihimo og instrumento o gihimo lang kana nila og sumbanan aron mahibalo sila na kinahanglan pa og dugangan pa ang ilang pagpaningkamot. So mo kana siya o gani mga kabida ha, sa akong mga FB friends da sa barangay Manurigao, nagpaabot sila sa ilahang mga tubag o komento o ilahang mga pagpanlantaw. Ako po na silang gitubag. So ang uban po nakasabot.
ang uban po nagpabilin sa ilahang baruganan, wa po tayo mahimo niya. Kailaha mo po ng kaugalingong desisyon. Pero samtang mapasabot, atong pasabton. Sumura man ay hangyo ni Mr. Kick. Hataga na to o ikaduhang termino si Kapitan Carlos Joy Madjanda, mga kalumunan. Pasaylo ako ninyo, pasinsya. Kung kamo sopak, so ako po nang dawaton ang inyohang desisyon. Kaya nagkalain-lain man tag panlantaw, nagkalain-lain man tag baruganan, di man ta pareho. Muna siya, salamat po sa inyohang pagpaabot, sa inyong mga sentimento o sa inyong mga kaugalingong opinyon. Okay, salamat. Okay, balik na rin sa panabo, mga kabida. Balik na panabo. Kagahapong adlawa, mga kabida, dito ang atong halangdong mayor Rosidio Relampagos sa barangay nyo Visayas kay nagsaulog sa ilahang araw. Dito atong nadungog aminsay sa atong halangdong mayor kay Konsehal Boss GM dindot kayo ilahang mga kuan kiningni ang mga mensahe. Nagkumbinsi dito na din mag tinabangay mag ang kooperasyon kay maoy pundasyon para sa maayong kaugmaon nindot. Og kanang tanan mga kabida diri sa siyudad sa Panabo, ato lang kanang maangkon kung gusto kitang mapadayon ang serbisyong Relampagos, siyempre di na to ipalain atong ibilin ang maong responsibilidad na biyaan na kanaugan ni Mayor Joe Relampagos kang Ma'am Joan Relampagos Kapuyan. So inana, so nindot man po na kay like father like daughter. So inana andagan o diapos Carmen, kung matinood ka ng Relampagos Pirandos, kung Pirandos Relampagos, nindot po, nindot po, nindot po kayo. O gamayong odto po kanin mo diha. Retired Second Lieutenant Wilson Ancheta. Usbon ako kang retired Second Lieutenant Wilson Ancheta. Mayong odto kanin mo diha o sa imong kapikas kinabuhi si Madam Leticia Mercado Ancheta o sa inyong pamilya. Salamat kayo sa makanunayong suporta, kooperasyon sa Chrislam community. Pasalamat aning maong pamilya kay dili magpanuko sa pagtabang sa pag-alalay sa mga gihimong mga development sa maong komunidad sa Chrislam. Aga siyempre po kay Konsehal Dosi Laudi Apostol, ang atong Second District City Councilor sa siyudad sa Davao City. Og atong nakita ang iyang privilege speech na din iyang gipasalamatan una ang Ginoo, ang atong mga kababayan, ang atong mga kasilinganan, mga kaila, Kamayor Basti Duterte, ang Vice Mayor Rigo Duterte, kang Congressman Pulong og Omar Duterte, og sa mga dabawin nyo na nag-ampo aron makarecover o nakarecover na gud ni Jotina isip inyohang piniling Second District City Councilor si Konsehal Dosi Laudi Apostol. Siyempre po si Attorney Diosdado Mahipos Senior, atong dugay na naamigo na former City Councilor. Og atong nasairan kay last term naman ang anak, no? Si Attorney Diosdado Mahipos Jr. So, posible yun na mubalik pagpapili pagkakonsehal si Attorney Diosdado Mahipos Sr. Salamat kayo, Attorney, sa imuhang kanunayang suporta kang Mr. Kick. Og siyempre, ang ato po dihang mga kagawad sa Barangay Panakan, ato po ng mga amigo si Kagawad Gaudencio Guding Bravo kay Barangay Cap
Councilor Ri Abad. Muna itong mga amigo ng mga barangay kagawad, Agay Kagawad Arnold Laudi Apostol. Muna itong mga amigo ng mga barangay councilor diha niya ng maong barangay Panakan. Aga siyempre po ang atong former barangay kagawad sa Panakan, si Mary Jean Historis Basalan. Aga mabugiplanuhan po ning pabaliko no sa atong mga ilabi na sa atong mga kaigsuunan sa women's ang ilahang pinalanggang former barangay kagawad Mary Jean Historis Basalan. O ilahan ang ibalik daw kay matinabangon. O wapon ni pagbalibad, wapon ni pag-atras, puro abante. O mukha na ang atong gipanghinganlan, ato na kanang na sayra no, ato na na silang nailhan. So muna nga ato na silang kanunayng hinganlan o gato ng kanunay ng itimbaya o gatong kanunay na itong hisgutan. Kay kinimang kung atong na hisgutan ng mga personalidad dinhin ni atong programa, ato na ka na siyang nasairan. Kay kini atong programa mga kabida, sayrunta muna ato na ng sayran. O mayong odto po diha sa barangay Bakulin kon bye-bye Bakulin Baganga de Borintal kay Mr. Miguel Sanchez Jr. Ako ning uyuan, manay pinakakusgan akong uyuan da sa bye-bye Bakulin. Og siya kapikas kinabuhi kang Yaya Hilin Hinalok Sanchez. Og sa ako mga kaparintihan sa bye-bye Bakulin kang parito ni Alodo og Mads Abit Alodo. Mayong odto. Og siyempre kay Mr. Bernardo Baron o kay Auntie Lulit Baron, maayong odto kaninyong tanan. Okay mga kabida, gamay na lang ni atong nahibiling oras na akong balik ko no. Ang atong regular programming mga kabida, adlaw nga Biyernes o adlaw nga Sabado, matag alas 12 sa odto, hantod kita ala una sa hapon ha. Muna kini atong regular programming ni atong programang Sayrunta dinhi nining maong istasyon ha sa Infinite FM o madungog sa Light FM o ato sa isgutan makajot no kay na naijot tayong oras kining nagpadayong impeachment trials. Ako sa tinuod lang mga kabida nagtanaw ko sahay, pero ang niabot sa akong panumduman sa akong panghuna-huna ang gasto. Wala ko nagmatter sa mga ebidensya diha na gidadibatihan sa prosecution o sa depensa. Ang ako ang gilantaw, akong gihuna-huna ang bilyones na gasto sa gobyerno. Okay, klaro naman kayo. Tataw kayo mga kabida na ang direksyon niya ng mga impeachment para lang yun na dili makadagan ang atong halangdong BP Sara Duterte. Moro man na yung direksyon. O gani, nahanapoy ng gawas ditong mga kung ano, mga attempt o kiningni ang mga plano na kung ma-impeach, ma-convict atong BP Sara, si former speaker Martin Romualdez ang mauhimoong vice president. So, tay mahimo ko pagbuot sa atong presidente. So muna ay makaluya ba, makawagana sa pagtanaw kay imo na nang nakita daan, imo na nang masayran ba na sige silag debate, presenta sa mga ebidensya, depensa sa depensa o pagpa presenta sa mga witnesses. Ang lantungan na, ang ending niya na mga kabida, ang pagboto raman sa atong halangdong senador, kung napabay halangdong senador. Og karon daghan og mga drama. Gani. Dili naman kaboto ang tulo. Si Senator Bato de la Rosa,
Dante Marculita og si Jingo Estrada. So 21 na lang. So to third. So ginalang pamangyo 16 matod pa ni presiding kuan ba numiti ginominate na presiding kay di man kabalo nang nagpaka Senate President. Dapat di lang ka mo dawat pagka Senate President kay di man kay kakayahan mo preside. So mo kato gihimo nilang i-appoint si Senator Chase Escudero. First time na hitabo sa impeachment trials mga kabida na duha ka buok. Ang isa sigla pitok-pitok ng mata. Oo niya, di man nakaboto ng duha. So sa walas 21, 19 na lang. Oo niya, dito noted man ang 12. Oo niya, noted po ng 8. Anya asa ko haon ang 16 akong pangutana. So nana po na dotan ng mga senador. Murag posible na mga bilyar kay adunay mga kontrobersiya sa C5 road na maoy nagbabag sa pagkuan sa atong railways. So inana ng mga senaryo ba. So kanang tanan ang ato dehang ginatanaw ang gasto sa maong trials sa impeachment trials mga kabida. Kaya nga naman, bilyonis man ang gisayang-sayangan sa atong gobyerno. Kaya para lang makumbikto ang atong BP. So kung gihimo ka ng ayuda, siguro kung ako nasayop, kung ka ng maong katidad na gigasto sa impeachment, kung mahatag na sa atong mga Pilipino, murag mo abot og tag 3,000 kapesos matag usa. Oh, sa ang gisayang-sayangan ha. Gisayang-sayangan lang pinagi sa usa ka desisyon na diin ang politika. Ang gihimong priority mga kabida. So, sayang. Sayang ang bilyones kapesos na igo lang gilustay. Isayang-sayangan tungod lang sa personal nga katuyuan. So, inadak.

0: Samang Takna o Samang Istasyon. Sa ngalan sa tong station manager Ma'am Ros Bulpa, kay Engineer Wolpe Oryo, kay Sipri kang Papa Kibs. Og usbong ko ugma sa tamang Samang Istasyon o Samang Takna. Kaninyo higala sa kahanginan, Mr. Kick, mayon kaninyo. Mayong hapon o dalaygon ang Diyos.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904, o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
2: I Care Gold Capsule.
3: Kini si Jun Cardel Negros Oriental.
4: Akong mata nagapugita di baga kayong tiridium.
3: Ipangayon jud ko 45,000 cash now dyan Manila pa jud himoon.
4: Motong wapame budget.
3: Pasandaan na ako hangtod na abot kong palawan.
4: Yatagan ko sa kabigong I Care Gold o I Care Daps.
3: Kadpula na lagi kayo akong mata.
4: Mga 3 days.
3: Motong akong gipa ayon
4: na. Karon nawala na jud.
3: Epektibo jud kayo ang I Care Gold ug I Care Drop.
5: I Care Gold. Alaga sa mata mo. Wow.
2: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
6: Oy Mare, asa man ka paingon?
7: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
6: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
7: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
8: Starts working like Miley.
9: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we
10: were so bad. Kapalit ko sabon nga Cligel. Nindot yung kayo kay bisag buntag pa kami lamos pagkahantog pagkahapon first pa kayo ang unaong ba?
11: Oo ba? Saan mo ni ma'am si?
10: Diri sa East Indy po sir.
11: Ang singalan na to ma'am?
10: Terry po, Terry.
11: Terry.
10: Ubuga po.
11: Sige, salamat mo ha.
12: Cligel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uguban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Cligel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Cligel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap.
13: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
14: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cavasisi Canyon and YouTube account Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
15: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
16: JRM Production. Mapasigarbuhong mudalit kaninyo na ining punok sa pagtulunan ng tulumanong. Handumanan sa akong kagahapon. Sugod karuadlaw, dili ko na ikaw ilhun pang anak. Huwag ka na iluna din his panibay. Busa layas!
17: Iba!
16: Layas! Ikaw lang akong higumaon hangtod sa katapusang titik sa kong kasing-kasing.

0: love you too, babe. Sige, babe. Ihatag tanan.
1: Ipatagamdam ko kanin mo ang temporaryong langit.
0: Babe!
1: Ayoko ginuna niya. Maluoy ka. Dili na ko kaya nga mawagas ako kinabuhi. Gibasulan ko ng tanan. Nahigugman ako nimo. Nahigugman.

0: Mga testimonya sa kaipiktibo sa Nungladings Products.
1: Mila Baklay, nagpuyol sa Purok 3, Mati Digos Dabao de Store. Nagpasalamat po sa Power 10 sa produkto ni Mang Lading. Kada Power 10 o Jase, Clegel, Coffee, muna akong gigamit na nakadong ko sa radyo. O salamat sa Diyos na yun. Ulian Diyos po. Kaya ako giyawag ang tanan nga kami nakadong ko ron. Ngaunta mo gamit sila ani kay ako na maestro. Morgi na kayo sa akong panglawas karon. Nakalakaw Diyos ko sa tinood. Salamat kayo sa produkto ni Mang Lading.
2: Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
3: Si Rosario Raman, taga Purok 3 San Joaquin Prosperidad Agusan del Sol.
4: Unsa man imong ibati ding balatian?
3: Daghan kay here oy. Complicated jud ko pero salamat sa Ginoo. Karon sa Power 10 tumar ko kanang jase, makatulog ni gyud ko.
4: Unsa imong ma-advise sa ila? Makabaton sila may panglawas.
3: Ang ako lang iikasulti sa mga tao nga dunay gibati nga mopalit lang gyud sila aning Power 10 o kanang jase.
2: Power 10 Probio Capsule. Jase, vitamin C plus zinc.
5: Ko si Lolita Belarmino, nagpuyo dire sa Poroctapol, Digo City. Salamat kaayo sa produkto ninong Lading kay natabangan ko, naayo ko sa akong mga sakit nga gibati. Nasakit ko sakit sa kasing-kasing, naapog ko'y sakit sa diabetic mellitus type 2. Muna, usahay, arthritis pagyod kay mamanhod akong mga kamot. O nga, naayo man ko ani sa Power 10, nilabi na, maayo kayo imno ng Power 10, kung ang Jassy nga vitamins, maayog yun nga mugamit sila kay makaayog yun sa itong mga gibati.
0: Maukad to ang mga testimonya sa kaipigtibo sa Nungladings product. Ikaw gustong musulay? Bisitaha ang atong mga Clegel stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.
6: Nana, init tubig. Manginom na tao, Clegel Coffee Mix?
7: Sige, Ling. Aron mainitan akong tiyan. Bloated kayo ang paminaw?
6: Imna na ning Clegel Coffee Mix, han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
7: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo yun nga nata, istat permi sa Clegel Coffee Mix.
6: You're welcome, han.

0: Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatud-ang mga herbal nga mga produkto. Karon, magadalit ka rin sa usa ka tulumanon nga kakuwag impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatingan o makaangkod kita o kinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kapeng lamian na makapahinsog pa ang Clay Gel Coffee Mix. Ano yan na karon? Ang kahinsog kadahigo. Kahinsog kadahigo. Tulumanong hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o sa kapeng lamian na makatabang pa sa kahinsog ang Clay Gel Coffee Mix. O karon atong sugdan ang atong tulumanon. Kahinsog kadahigo.
1: Mga higala isuon, mga ingatlaw kanilang talanog. Welcome, welcome sa itong pagpanaguban na nanapod kining atong tulumanon karon sa mga panglawas dinilang sa tuag tulumanong hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal. Ay, labi na gayon, kining atong coffee, ang kapeng napamatuda ang makatabang o dako sa atong kalawasan. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Sa mga kaisunan nato na karon nga doon na po yung mga ginapanghambin ng mga problema sa ilang mga kalawasan. Timanay kanunay, nga doon ay pagtubag kining atong coffee. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang kapeng nga doon ay 20 ka mga sangkap nga napamatudaan nga maayo ka yung pagkakombinasyon o maghahatag kini o pagtabang kanimo nga makaangkon ka sa mas luwas nga balatian. And of course, alang sa katong mga kaisunan nato na karon nga nagasinati o mga problema sa panglawas, timanay kanunay, nga doon ay pagtubag kining atong coffee, ha? Kining atong Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ilabi na sa katong mga kaisunan nato nga doon ay mga ginabati karon nga mga inflammation, no? Mga disorder nga diin na doon ay mga problema sa ilahang kalawasan nga diin na doon ay mga ginasinati susama pananglitan sa kinaginatawag natong inflammatory conditions. Broad group of disorder kung diin ang atong immune system nag-trigger og prolonged og harmful response, nag-cause og damage sa atong kalawasan. Ilabi na sa ito ang mga kaugalingong mga selula og mga tissues. Ang kasagarang ang mga common categories og example niini kinaginatawag nato nga mga autoimmune disorders sama sa rheumatoid arthritis or kinaginatawag natong rheuma. Posible po kanang lupus, no? Or kanang ginatawag natong psoriasis. Usa kani kamatang sa skin condition nga diin na rapid kayo ang skin cell build-up o inflammation. Napoy ginatawag nga gastrointestinal diseases nga diin kaning Crohn's disease o ulcer. Muna yung mga types of inflammation sa tuang mga tiyan nga nag-destroy or nagahatag o pag-problema or irritation sa tuang bowel movement. And of course, napoy ginatawag nato nga respiratory condition. No, kung diin kaning ginatawag nato nga asthma or kaning ginatawag natong hubak o kaning COPD or chronic obstructive pulmonary disease. Mao kini siya mga igala isuon ang mga ginatawag natong inflammatory conditions. Kung diin ang atong lawas, kung aduna inflammation nga mahitabo or aduna bay kanang pag-angkon og dili maayo. Mao na ginaingon mga igala isuon may pa nga magkape kita sa nindutan, lamian og makatabang sa atong kalawasan nga klase nga coffee nga diin na pamatud-an nga daghan kay kini siya health benefits kanato. Kaning atong Clay Gel Coffee Mix. Kabalo ba kay igala isuon nga ang kamunggay na pamatud-an man kini siya nga adunay kini siya anti-inflammatory effect sa atong kalawasan. Kung kita adunay kamunggay sa atong lawas kanunay, wala kita yung maangkon nga ginatawag na itong mga inflammation. Ilabi na yun, kaning rayuma, no, sa mga katigwangan. Kanunaya, pag ino mga ito ang coffee, ang ito ang Clay Gel Coffee Mix, kaya kini siya mga igala iso na pamatundan nga daghan kini siya benefits sa atong kalawasan. Makahatag po kini siya o pagtubag sa mga bisan-unsang matang sa mga problema na ito sa kalawasan. Munang kung ikaw, isoon, gusto rin mo makaangkon ka o pagtubag niya na nga timani kanunay nga dunay kape ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing nga makatubag niya na ang Clay Gel Coffee Mix. Makita alam ang karoon sa mga butika mga igalang isuon araw makalikay ka sa mga ginatawag na itong inflammation or karang mga hubag-hubag or mga pag-angkon na itong mga problema nga og kondisyon sa atong mga kalawasan. Mapalita ka na karoon sa mga butika. Clay Gel Coffee Mix.
0: Broken to ang atong programa, kahimsog kanahigo. Di na itong gihisikuta ng mga impormasyon o kahibalo nga makatabang sa pag-antiman sa atong maayong panglawas. Hinaot nga doon na kamay bagong nakatunan. Huwag mapuslanon nga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi ang maayong panglawas mao ang labing binilong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang kahimsog kanahigo. Hatod ka ninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o sa Clay Gel Coffee Mix. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

Clay Gel Coffee. At lauman o gabi, permika healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika, Nung Leding Radio Station, o sa tanang mga Clay Gel Store.

Adlaw man o gabi, Permica Healthy Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. To a choose healthy lifestyle, moko ng atong first line of defense, batok sa dagang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day. Aron balikayan ang mga sakit nga resulta sa laot ng immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pulmonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pag-ubos sa platelet count, pagkawala sa balansi ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga nagikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store nung lading radio station o sa tanang bagay.

0: sa ako kagahapon.
1: Babe, please. Ayokong ingon niya. Ayokong biyae. Maloy ka. Hula ko isla niyo mo. Agihin mo na ko tanan, di ba?
0: Hula na ko'y gugmani mo.
1: Ayokong ingon niya, babe.
0: Sige na. Move on. Okay, bawo ka na. Doon na ko'y bagong hinigugma. Mas mahal na ko siya kaysa niyo. Handumanan sa akong kagahapon. Programang magahubit sa atong mga sugilanon nga hangtod ni ining maong panahon. Nagpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon. Kasinatian sa gugma, kalisod sa kinabuhi. Mga pagsulay nga nakahatag kanimog kabudlay, kalaay. Apan kining tanan, kinahanglan nimong maagian. Aron imong matultulan ang dalan sa imong kalampusan. Handumanan sa akong kagahapon.
2: Kauban ang inyong nung lading, dinhi lamang ni ining istasyon.

0: Hello na, this is Shelton. Ang ito oras, adlang Biyernes, Pizza, this is Shelton. Daling bulan sa Hulyo tuig dusmel, bang tisays, may hapon, may pagpaniudto sa tanang na niudto karo mga orasa. Kumusta man? Ting pahulay, ting relax, ting pauli. Unya, ting banding, no? Pagkahatag na sabtag panahon sa itong tagstagsag pamilya. Mayong pagpaniudto. Itong late na niudto karo mga orasa. Anong late man sab mo na niudto? Wa na hinuon mo na binlansa, nilagpad hinuon.
1: Sana,
0: ah. At least naapaw na ito'y bulalo ang giandam. Nahurot na hinuon.
1: Sana, ah.
0: May hapon, Agusan del Sur. Mga taga Bayugan City, open ang atong store na. Good news na mga taga Bayugan City, mga taga Agusan del Sur. Tungod kay karong adlaw mismo ang atong soft opening. Unya, natin mga freebies ana, natay libre tilaw sa atong pinakalaming coffee o ang atong minimum purchase nga magka-avail ka sa one box, free one box clay gel coffee mix, one box power temper by capsule. Na yung minimum purchase unya, syempre, automatic dealer ka sa atong mga produkto. Kumusta mong tanan? Katong mga wapa magka-avail ha? Tanan nga mga clay gel store nagpahigayon sa atong promo atol sa pag-abli sa atong clay gel store des Bayugan soft opening pa man siya. Maunang appeal ang atong mga clay gel store, clay gel store Aurora, Tanggob, Tubod, Maranding, des Uzamis, Linamon, Iligan, Pagadian, Maramag, Valencia. O sa ato mga station, gatong wala pa tayo mga clay gel store, mga palangga, pwede mong moderitso dito. Aron nga magka-avail mo sa ato mga diskwento. O syempre, mahimo mong tipik o kabahin sa atong program. Hindi kita malimot na mga palangga. Ang atong tag 5,000 pesos. Akong gitagad na lang yun ha. Kaya ato manday yung sale day karong adlawa. Unya, lain po kaigdin na ito tagdon itong ato mga bago mga dealer. Ato dito silang tagdon. Monday or Tuesday, ang akong pagbunot aron matingob kay busy ang uban. Labi na sa mga may visit sa ato mga clay gel store, busy kay sila ha? Natay minimum purchase sana ha? Mga taga Bayugan City, basigwa pa mo magka-visit sa itong clay gel store. Ang atong venue mga palangga na diha sa... Akong i-check din hiha aron nga magka-apas mog anha diha mga pinalagan ti paminaw na ang ato magkaubanan din ha nga mo'y mo entertain ninyo. Porok Tres, Taglatawan, Bayugan City, Agusan del Sur, ilid sa may bus terminal tapad sa AG Brands Lumbay sa Love Love Karinderia. Porok Tres, Taglatawan, Bayugan City, Agusan del Sur, naa diha mga pinalagan ti paminaw. Ang atong soft opening garon. Ya, padayon! Ha? Padayon gihapon ang atong paghatag og diskwento sa tanan nato mga produkto. Hello sa ato mga tigpaminaw! Tihas Butuan City, connected na ha? Agusan del Sur, 100.1 San France og sa 90.1 nung lading Infinite Radio Butuan City. Kundi ang atong bagong sibiaan sub sa... Zamboanga Peninsula Region, particularly sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Diha mga pinalangga sa 94.3 Nungleding Infinite Radio. Nungleding Infinite Radio, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Maing hapon. Atong palagpakan mga taga-Ipil. Wala pa tayo store sa Ipil ha. Pero naana ang atong mga produktos mga butika. Or pwede mo mo visit sa atong station. Naarma na diha sa may CM Commercial Building Block 8. Naadin ha. Nungleding Infinite Radio 94.3. CM Building, CM Commercial Building Block 8 sa may Veterans Ipil, Zamboanga, Sibugay. Maunay bago na to nga station mga palangga. Unya, pwede mong movie set yun din ha. Aron sa ingon ni Ana, magka-avail mo. Kay basta mag-sale ta, bisag sa itong mga store, appeal ng muadto mo sa atong station. Ilabi na sa Pagadian City, 90.3. Nung leading radio Pagadian, na may uban mo dito na sa itong station. Diya sa Dao. Magka-avail yung gihapon mo din ha. Os mo na ko sa tala na ito, mga sibiyan din na ito, ma-mention tag-tag sa mga palangga. Kaya ubay-ubay na maginis siya. Niya pun-pohon ang atong klavir o ang uban pa mga station Trinto. O nang di na ito matagstag siya ni. Basta connected ta sa tanang mga Nungleding Radio, Nungleding Infinite Radio, sa itong mga partner FM station, ang Infinite Radio. Connected daron sa mga Infinite Station. Pag-usab sa uban pa na itong mga partner karon. Hello sa mga naglantaos live. Daghan diri mga pinalagat ni Paminaw atong yawasahon. Sir Moises Kulanag, shout out idol diha sa Inasagan sa Jaime family o Kulanag family from Thailand. Hello sa mga taga Thailand ato mga OFW nga nagasubaybay sa itong program. Thank you sa inyong tanan. Salamat kay Amping mo diha ha. Hi ni Sir Ma'am Esther Bungabong, maing hapon Sir Nungleding from Oroquetas sa Timisamis Occidental. Hi ni Ma'am Bea May Q Sultan, shout out from Kidapawan City Nungleding. Shout out di mo diha. Hello to Palanga Rochil, God bless everyone. Ma'am Linlin Tarazona, maing hapon Nungleding, shout out from Danau Hasaan. Sir Nilo Rikla, good PM nung lading, watching from Margus sa Tubig, Zamboanga del Sur. Ma'am Belin Abaa Aktub, maing hapon nung lading, watching from San Miguel, Udaka, Digo City. Ma'am Analiza Dahaw, tumapad ating hello nung lading. Hi ni Sir Edward de la Cruz, maing hapon nung lading Edward taga Negros Abanti Pamplona. Oy, salamat tay kay katulog hatun og durian diha sa Clegil Store Bayuga na to ha. Salamat yung kay bisan og basig di na to maabtan kay mahinog to din he. Dai daghang nagatang mga palangga murag una-unahon gisigur to nila kaon dayon ba. Inyohan na sana kan alang sana ninyo kay di na ginakaabot ri sa Buanga. Daghan na kaing nagdumot anak kay kakanuno nas durian. Bitaw salamat kaayo. Tigay niyo kong pangalan ato naghatag og durian bisag di ko makakaon anak kay. Tertindaghanas nagatang mga palangga. Tulor ba kuruna? Tulor ba kuruna ka kabuok? Kay I love you gugkuno na. Grabe pagkanindot kaayo.
1: Ano?
0: Salamat kay Ma'am ha, Ma'am Sir, sa durian. Hello Sir Umar Ben Makute, maing hapon nulading shoutout sa akong bana nga si Marlon Sharif ug sa akong anak nga naminaw karon sa imong program watching from Kidapawan City. Ug akong ipahibalong daan ha, atangi ang atong caravan outreach. Caravan Health Medical Outreach. Free check up. Free ang mga kanang atong himuon din ha. Only ang atong mga products lang inyong i-purchase. Free ang pagkuha ninyo og sugar, pag-test, pag-BP. Unya ikatong check up mga palangga nga high-tech na mangguta karon. Katong makita na gyud kung unsay mga kakulangon ninyo, kung unsay mga gibati ninyo, makita gyud na automatic. Kay automatic i-print out man dayo nato ang result sa iyong check-up. Makita gyud na hala. Mo dani hinungdan nga wa ko makaanak. Kay kulang day ko. Kulang day akong binhi. Ngon ana. Unya taas day kay kog sugar. Syempre na ang atong mga natural fatty practitioner ana unya ha. At tangin ninyo ang mga lugar kada buwan kuyog gyud ta ni ana mga pinalangga ti Paminaw. Kay gusto sab ko nga makikita ninyo, gusto sab ko nga makita mo naong tunaong mata sa mata. Bitaw at tangin ninyo ha ang atong caravan medical outreach. Ato nang schedule niya ay papaminaw sa kung kumpare diya sa Bayugan City atong in charge mga palangga. Pre, maayong hapon ni mo deha. Pari Franklin Labadan, sas mga pinakagwapo sa balat ng lupa.
1: Sana
0: Betaw, salamat pre, kauban si mong kapikas niya. Morgit tao ni madadali na mo og bisita. Madangpa na mo kung mo bisita mi diha sa Agusan. Salamat kay inyo diha pre ha. Osmo na ko mga palangga tag 5,000 ha. Kato mga nagpaabot karon na lang Lunes or Martes na ko ihatag. Kaya yung uban na busy pa og visit sa atong mga store. Kaniya ato sabto silang i-appeal ha. May appeal na to. Kaya aron nga dili pud in town magbahay. O niya, nung lading naapay libre tilaw sa soft opening karon sa Clay Jewel Store Bayugan. Yes, naapa dito. Oh, pangayo dito nila kay aron nga magkatilaw kas pinakalaming kape. E basin og makapangutana unya kag unsay lami. Visit lang dito mama ha kay padayon gihapon ang maong serbisyo. Padayon gihapon atong soft opening. Laing sugilanon. Atong sender mga palangga usa ka babayi atong sayron amaong sugilanon nga gipadangat dinhi sa atong tulumanon.
2: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
3: Uy, Satan! Di ko na makaya!
4: Sa'yo ba di mong naluya? Asa man ang imong resistensya?
3: Bitaw niyo ba? Idaran naman ka, pero daw di manggagapo yun.
4: Tugod, kay kadunay kong nagtumar sa pinaka-powerful na kapsula. Kini, oh?
3: Power 10 Probio Capsule? Tinood ka na higala ang Power 10 Probio Capsule. Garantisado ang kaepektibo. Muhinlo sa itong polon o sistema sa itong lawas. Ipaggawas ang toxins o normal ang bowel movement. Ligon ang immune system. Nga kayang musumpo sa mga cancer cells. Mupaligon sa thigh, kidney o memory enhancer subkinney. Mupagong sa heart attack, stroke, taas ng blood pressure o mualkaline sa itong cellula. Aron malikayan at acidity, hinungdan sa balatian.
5: Pagka-powered yun, ay?
3: Powered yun ang atong lawas kung nagtumar sa Power 10 Probio Capsule.
4: Yapa!
5: Puska ng papa, oy!
3: Tungod kay nagtumar ko sa Power 10 Probio Capsule. Di ba, mahal?
5: Yes, mahal! O kuman sa imong pagbukha, naapay-hay-hay. Mas power si mama!
3: Power 10 Probio Capsule. Mapalit sa tanang butika. Nung lading products authorized dealers. Tanan nga Clay Jewel Store. Og niining istasyon.
6: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang kanatong tanan. Aniya na karon ang kapeng makapa-healthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Jewel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay o chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, makaprevent sa diabetes, makaregulate sa blood pressure, makatabang pakini sa atong atay o kidneys, plus makahatag pakini sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Jewel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural, ug wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay Jewel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
7: Isip inahan. Kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pagatiman sa among panimalay ug sa akong pamilya.
8: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
9: Isip estudyante. Kinahanglan nako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
10: Nagsaluyos sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
11: Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya. Aniya na ang Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini Vitamin C para ligon sa immune system. Nga mutabang batok sa stress o sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo o sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule.
12: Ang galing na mo, Jassy Vitamin C.
11: Mapalit sa tanang Clay Jewel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga butika.

0: Usak ka babae ang atong sender. Tagis ang Buanga, Sibugay, gihapon ang atong sender mga palangga. Daghan kay mga tigpaminaw na to diha sa Buanga, Sibugay. Daghan kay hilig o sulat sa ilang mga kaagis kinabuhi. Apan sa dili pa nato hatagag kinabuhi ang maong sugilanon. Power 10 probiotic capsule ha. Ayong kalimti ninyo. Nod kay lawas nga piskay basta naka-power 10 probiotic capsule kanunay. Dunay 10 powerful ingredients nga makatabang. Ito itong mga palangga na to, nga medyo mitungtong na ang ilang edad o 30. Kaya magiging magsugod mga palangga. Labi na kung abusado ta, atong lifestyle mga palangga, walay disiplina ba? Kaon dito, inom din hi, way bawal-bawal. Musugot kag sa dili, inigtungtong ni mog 30, doon na kay bati-batiun sa imong lawas. O niya, kana sinyalis na na magbago ka na sa imong lifestyle. Ayaw kay palabi sa mga karni, ayaw kay palabi sa fast food, mga junk foods, soft drinks. Kung mahimo, tubig-tubig ka na. O niya, kung mahimo, utan, prutas. O syempre, ang atong food supplement nga makatabang nimo. Nanginahanglan magud ang atong lawas og food supplement. O niya, naka-advantage sab niini tungod kay walay side effects, walay overdose, dako kay nig kahimuan sa atong lawas mga palingga. Ang mga sangkap lang daan niya kining probiotics kanunay gunako ning gibalik-balik o niya gi-explain ni Dr. L. Palma kung unsa ka dako kaayo og tabang ang probiotics mga palingga. Huwag kay lagi usanis mga musupply o good bacteria sa itong lawas nga kinahanglan aron sa ingon na madipinsahan batok sa mga bad bacteria. Ang Power 10 Probiotic Capsule magkatabang sa alang ni Antong Dunay mga tsumorsis bukol-bukol sa lawas pinaagi sa mangustin nga naaniya na apagay green barley, dako kay nagkatabang, guyabano, spirulina, rutocola, cranberry, turmeric, moringa, o niya rich in vitamin C pag yun. Ang pag-inom sa Power 10, 30 minutes sa dili ka pa magkaon. High blood, diabetic, magkatabang mga palangga. Constipated, dili normal ang inyong pagpagawa sa hugaw. Kining Power 10 Probiotic Capsule, makatabang ninimo. Buktong kapsula nga mo hinlo mo pakondisyon sa tanang organ sa itong lawas. Nga itong kolon hinluan, kuhaon ang mga barabaras itong kaugatan, arumaayong pagdaloy sa itong dugo, pakondisyon na nga itong atay. Makatabang sa pag pakondisyon sa itong kidney. Ingon man katong dunay heart problems, makatabang sab niya na ang Power 10 Probiotic Capsule. Naa sa mga butika, parmasya, sa inyong mga lugar, mapalit ni siya. Available sa Shopee, sa TikTok, or sa atong online store, ang www.claygel.store. Ay dumanan sa Claygel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Ang Claygel Coffee Mix, ang gibansagang pinakalaming kape. Lami nga makatagbaw, sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Indot ni nga coffee, gumikan kay ang kalami niya mga palangga nga siguradong atong magustuhan. Siguradong atong balik-balikan. Kanang inig-inom ni mo, makaingon ka kinimoy kape. Unya pagkahapon, ngita ka na sap. O niya, nakarindot magun sa maong coffee, gawas nga lami, makaayom gustong lawas. Healthy coffee siya, malunggay og chia seeds. Unya daghan pa mga sangkap, 19 ka mga sangkap nga magkahatag lamag positibong epekto sa tong lawas. Munang maintain Claygel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kauban ng Jassy Vitamin C plus Zinc. Kapsulang magkatabang sa paghatag og maayong kondisyon sa mga organ sa tong lawas. Magkatabang aron mahatagan tag maayong katulugon panahon sa kagabion. Nakanang inigmata ninyo, buntag na yun. Hindi't imong mood, condition yung paminsar, mas makadesisyon kaging sakto. O niya, ang Jassy Vitamin C, makatabang niya aron nga dilit-tadali kapuyon, mas makalahutay ang atong lawas. Plus, ang Jassy Vitamin C, makatabang aron sa ingon ni Ana, mas makalahutay tas atong mga pangandoy sa kinabuhi. Mag-Jassy na everyday ha, aron everyday okay. Nung laning essential oil, magpahilot, magpamasads ka na mo itong gamiton kay pagkanindot ng haplas. Humot, effective kayo. Ngayon, ipang haplas na to halang-halang, bugnaw-bugnaw, nga siguradong ma-feel yun na to ang kanindot sa haplas. Nung laning essential oil, o niya ang partner niya, nung laning turmeric balm, nung laning relaxing oil. katong mga palanggat itong kabuhionon magpanlipong, hidhid ka lagamay ana, walang kalipong, walang kabuhi, marilax pa ang inyong pamati. Inumanan sa itong clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening. Atong pagsabon ani mga pinalanggan tigpaminaw, basta dilit lang ta hago tibok adlaw, pwede tang manabon inig kagabi eh. Pero kung hago ta, gikantas init, ay olampod. Pagkabuntag na igo na kain ang manabon ka inig kabuntag mga palangga, bisag buntag ka pang manabon, basta clay gel papaya soap ay mong gamiton. Pagkahapon, fresh ka lang gihapon. Kaputi nga mo bagay ni mo. Nga blooming kagamil ang taon. Clay gel papaya ha! Apila ang clay gel breathing lotion anak. Kay pagkahumod kaayo, flawless imong skin, onya, hamis ka na, puti ka pa. Clay gel papaya soap o clay gel breathing lotion. Ito ba dan sa atong Viscomac eye drops. Alang sa tinaw, klarong pananaw, mag Viscomac eye drops ha? Aron sa ingon niya na, nindot ang atong pagtanaw, kondisyon, komportable atong pananaw, niya maproteksyonan, batok sa init, pollution, abog, katong si tutok sab sa ilang mga gadget, mas maayo nga mag Viscomac eye drops. Patuloy inyong mata mga pinalangga. O syempre sa inyong mga kids, nag-edad 1 to 12 years old, kining Growmate, the best kaayo. Growmate multivitamin syrup for kids. Batang bibo, batang ganado, batang utukan, basta nagka-growmate. Ang bata taas, dali ra kay kasabot sa klase, healthy si baby, di napugsunon og kaon, pagkagabi sayo kay matulog ang bata. I-growmate lang ninyo, 1 to 12 years old, magkatabang nis pag-develop sa ilang brain, aron nga magdako nga utukan ang inyong magkabataan. Di ba nindot kaayo? Garbo na tumaginikanan nga magdako ang ato magkabataan nga bright, no? Unya healthy kalipay gihapon na nato. Muna mag-investa para sa itong mga kabataan. Growmate multivitamins, the best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients. Atong hatagan o pagtagad ang baong sugilanon, ayaw kalimti ninyo ang atong perfume nga humot kaayo hantol 24 oras, magpabili ng kahumot sa inyong mga sinina. Ang atong sender usa kababay, atong masayran mga pinalanggang tigpaminaw, nagdang sa pangalan nga Mice. Si Mice ang atong sender karon, taga Zamboanga, Sibugay. Atong sayron abaw sugilanon, kanimo Ma Mice, imo na sugilanon live ang akong hatagan o pagtagan.
1: Handumanan

Dear Nong Lading, may atlaw ka ni mo. Ingat man sa mga tigpaminaw na ining programa. Ang handumanan sa akong kakahon. Nong Lading kini akong kaagi, kabahin kini sa mga paghitabo sa akong kinabuhi. O gusto na kong i-share sa kahinginan, aring makuha at pagtulungan. Ako si Maricel. Ugtaw ka lang ko sa akong angga nga mais. Nung lading kining akong kaagi, dili-dili na ko mahimong makalimtan. Lagi matag-usa na to, doon tayo mga gipastan ng mga kabugat. Doon na tayo mga pagsulay sa atong kinabuhi. Og nung lading araw nga ihisabtan at kinatibukan sa akong sakilanon, isay-say na ko kini. Kikat sa sinagdanan.

0: O dangi una na. Kay init kay kaganiha, ikaw naghikay unya karon, ikaw na sa'yo manghugas din ha.
1: Sige lang, ante. May absent pamangkot silang Ante Nelda. Emergency mangkot.
0: Ako na lang din ha.
1: Ayun, ante oy, kaya lalagi.
0: Ayaw pa, pabadlong ha. Maparalahis ka na yung trabaho. Nga importante kaning atong lawas.
1: Maikog mangkot ko, ante. Trabahante ba ako ninyo din eh.
0: Bisan man. Dili. Komo kay gisilduan ka na mo. Bisag pin mo peligro ang imong kinabuhi. Imo lang gihapon trabahoon kay lagi mo na irason nimo.
1: Ante, salamat kayo ha.
0: Ay, way sa pa yan oy. Sige na, biyay na din ha. Ako nalay mo tiwas. O mag-istorya o niya taon niya. Doon ako'y itanyag o niya nimo. Wako mahibaw kung ikalipay ba nimo kini.
1: Sige, ante.
0: Oh, sige na. Biyain na. Ako na'y bahala.

0: Tinuod, ante.
1: Oh, tinuod. Ingresan ka na mo din eh. Kay padakan man nato ning kananan. Kining dihas loyo, napalit naman nato. Atong ekstinan ning atong gamay karinderya. Dayon ingresan di ka. Kana, kundili ka na mo eskwela. Pero mo eskwela ka. Maorik hapon to, ang imong sweldo.
0: Salamat, auntie, sa imong offer. Nindot gid unta. Pero, mas gusto na ko nga katong imong giingon nga karong apply sa klase, mo eskwela na lang ko.
1: Na ikaw, mas maayo nga desisyon ni mo. Na nala, sige. Mag-ngita na lang ko boy mo manage din eh. Mo'y ako hatagang insaktong sweldo. Kay sayang sab. Nagsabot na rabada ita ng ablis klase na mo eskwela ka.
0: Salamat, ante.
1: Sige, diha ka na.
0: Maayo kay Miss Sabutra. Mas gusto ko, oy, nga na ako'y mapaabot. Maurat ra ang kwarta. Dayan dili kanunay ang trabaho, dili stable. Maayo kay musabot ragit sab si ante. Hasta. Muatun ako sa akong room. Aro makapahuhay ko sa'yo. Kay ugma pohon. Mupauli ko sa moa. Dito sa payo sa buwang kasibugay.

Nung lading, high school ko. Nga dito ko sa Pagadian City, nagpuyo sa igagaw ni Mama, nga retired teacher, na siya'y business nga kananan. Dito ko na-assign. Maayo man ang ilang pagda, ilabi na ni auntie. Tungod kay giilagid po ko niya pagmangkon. Nung lading, iyak akong interesan. Kaya lagi padakaan naman ang ilang kananan. Pero may hangi ko nga. Balag dili ko interesan. Basta makapadayan kong iskala. Nung lading tuod man, pag-abdi sa klase, nyan ang pagka-June, na iskwela gid ko, usas mga tulunghaan sa kolehiyo sa ipil sa pungkas po kayo.

0: Ayo kay nakauli ka talag sa rugi ka makauli din sa store.
1: Pasensya na kayo pa. Maulaw pod ko ni ante nga magsiki og pauli.
0: Mausap. Busta mo sa letras pagadian. Ipadag-ar mo daw dito o karandiri ah.
1: Wala pa na human pa. Gisigi pa og trabaho.
0: Buda ko ginaila di gusto kay mga tarong masap. Ayo. Huwag ka magka dito gi. Basagdan lang nila. Huwag ka magtiturutulong sugo ka to.
1: Wala po oy. Diliingon ayon na silang ante.
0: Oo. Unya, skwila ka na.
1: Yes pa. Nag-eskwela na. Dito lang sa Ipil gihapon.
0: Oo, maoyo. Oy, naadiha si Franklin.
1: Nauli di siya?
0: Oo. Sige na pagutan ako kanusa ka kuno makauli. Gisugot naman ni muna?
1: Wala pa oy. Dili pa ko anong mga butanga.
0: At umaga una na. Loob ya po.
1: Um.
0: Sige na. Suriahil akong tarong ato.

nung lading sa akong pagkabataon, daghang mga lalaki nga mo at sabay, daghang kanang makita o ma-feel ni mo nga mo discarte na. Pero ang nasa kumunahuna, paunsa na ang akong ambisyon, paunsa na akong plano, pangandoy nga, makahumanunta o pag-eskwela. Kaing tinuod lisod ka ayon mi. Dito sa payaw, magpagista lang ang osa sa mga source of income ni Papa. O gawas pa ni anak ng lating, daghan sabi magsuon, mautong nangandoy gid ko, mautong nga nagtinarong ko dito sa pagadian, dito sa puder

0: Amy?
1: Yes! Nabalik na kit ko. Kumusta ka na? Daan ko pa? Ma-excited ka ba? O, ingon ka? Sa Manila ka na? Gusto unta nilang mama. Pero dili na ko feel. Dili ko makasabay dito. May okay raman sa siya nga mabalik ko din sa ipil.
0: May hinoon. Bigyan na ko og dili ka na mabalik din ni.
1: Mas gusto na ko. Mapaulit ka na?
0: Mapaulit na lagi.
1: Hi, mga una na to eh. Celebrity ka.
0: Naanagid ang mulibri na ko kanunay.
1: Alang-alang. Love ko tika.
0: Bito, Amy. Salamat kayo ha, bisan o. Ingon ani lang ko. Pero kitagatsap ko nimo nga. Suod nga higala.
1: Alang-alang. Ikaw may tig answer. Kandun ako yung mga assignments sa una pa. Kandun ako yung mga project. Ikaw may tikim mo.
0: Alang-alang. Maayo magud po ka na ako.
1: Mauna. Maunang, dili ko mapulani mo. Librihon kiti ka. Og tuod di ay, nakaipasakod ni mo.
0: Sige ba? Thank you, Daina.

0: Mao ni, ang ingani mo.
1: Okay man sa bagay mundo ha.
0: Liki, trabahan ti ni Jesus Manila. Ang ingi ingon, ngalaagon ko na kunya din sa ato ah. Excited ko.
1: Congrats ni mo.
0: Ikaw, wala kapal kay boyfriend? Hangtod ka rin?
1: Lisod pa kayo eh. Maglisod ka ni ko. Sa akong mga kalastohon ginagmay, musunod na hinoon ko niya ng mga butanga.
0: Hoy, girl! Imong kuyab ang pagastohon ni mo. Dili na nauso ka rin. Kining ilang ingan nga. Magbinuotin og maayo? Hoy, girl! Dapat maglingaw-lingaw sa ta. Tigluan ka. Arin nga, uli angay kabalakan.
1: Salamat na lang. Bitaw, Amy. Madlok pa ko ano, oy.
0: Okay. Excuse me, ang among last order.
2: Sige, hatul na muna.
1: Dagana, anik namang gi papalit, oy.
0: Dugay ko tangwa magkita. Hoy, pohon niya. I-invite niya, tika. Birthday ni mama. Dini man to siya mag-birthday, pohon. Dini sa ipil.
1: Sige. Basta ikaw mahangyo.
0: Sige, ninoon. Nanatong order, oh. Mga ano yun, ta?

0: Ang nakapalit ng gid ko. Og ako na sang nabayaran dito sa tailoring ang bagong uniform. Oh, Franklin.
1: Mais, okay lang ba?
0: Anong naabot ka din sa iipil, ha?
1: Hangtod mo kod karon. Wala ka kaya po isaktong tubag kon. Ibo kong sugton or imo kong papaabuton.
0: Giing na nati ka. Wala ko'y gusto ni mo. Nag-usap pa. Dili pa ko mag-uyab-uyab. Unta sabton ko ni mo ni Ana.
1: Sige.
0: Dagan pa mga babae niya sa palibot. Maudin ay imong panguyaban.
1: Pasensya na. Dili pwedeng diktahan ni mo. Kung sige tulusong kasing-kasing.
0: Franklin, salamat sa imong effort. Pero sorry. Wala pagid ko magunahon na bisan gamay. Yan ang mga butanga.

0: Hai, boys. Ngita ni mus gawas.
1: Ah, selamat ko ya. Yan sa may nangit. Oh, hi. Busy ka? Oh, maupay pagkakuman. Pero pwede raman, nga naman. Na akong boyfriend. Oh, may laag ta? Ha? Sige na. Sige na, mice. Laay kaayo oy, kun ako lang. Na edit to sa gawas. O lawin pat kaayo. Manangit sa ko ni auntie ha.
2: Sige, magpaapod ko din eh.
1: Nanada yung uyap. Musoy ko ang to ni auntie. Manangit na lang kundaan.

0: friend. Si Carlo. Carlo, kata akong kiingani mo.
1: Hello.
0: Hi. Abi mo, Carlo. Otokan ka ay na. Gawas nga, maayo mag-drawing. Bright sub na og math, English, og uban pa mga subject. Siya tigluwas na ako.
1: Mo ba? Siya dahil mong ginamin. Itong mag-storya ta. Dito sa Manila, Sona.
0: Yes! Mo nang dili og dili ko makadilit niya. Dili na ko kaya nga. Pasagdan lang siya.
2: Yes, tinuod. Siya kanunay ang mutabang nako. Ilaban na sa financial.
1: Mayo. Mas tindot nga pagkatabang sa tas ng isika tao.
0: Maukit. Okay lang ba mga tanini mo?
1: Oo.
0: Nadi kay isagot niya mga kajut mais. Ikaw nila palit dito oh. Balik tayo niya.
2: Sige.
0: Ngayon na sa lista. Nalimot mangkot yung kahatid ni Mama Annie. Kuhailin na sa akong kwarta din ha.
2: Sige. Akong paliton da yun.
1: What say mong pangutana?
0: Ano sa pa'y mong plano? Ingin ka? Ngayon mo akong dalon sa inyo?
1: Yes, nagingon ko. Pero, promise ni mo nga, dili ka mausap kon makadto ka sa amo. Pasi ma-discourage ko niya.
0: Ang sipot pa sabot ni mo?
1: Ang tinuod, construction worker lang ko sa Manila. Pinag-ila ta.
0: Buti pa sabot ni mo nga? Wala pa ka makatiwas ang eskwela, ha?
1: Wala pa. Pero, aapilas ako mga plano.
0: Diane! Di ba daan ako nag-ingunin mo? Ngadili ko musugot sa mga lalaki nga wala pangandris kinabuhi. Ilipin na nga, wala saktong trabaho. Huwag nag-ingon ka lang ang construction worker ka lang di ay. Wala na natatag yung sagot.
1: Amy.
0: Sorry ha. Praktikalan lang ko.
1: Amy.
0: Ay naku, kuniti pa. Maunti ay. Nadilikit ka mo, sagot na. Maingon ko. Makuyo ko sa inyo. Pobre pamilikas ilikang paut. Sige na, oy. Diya ka na.
1: Amy! Gibihan ko niya. Ako!

Uy, naunsa ka? Asa imong boyfriend? Gipalakaw na ko eh. Pobre man di kayo. Oh. Kung sex ni worker man di ay. Paingon-ingon pa. Nga, nako na siya sa opisina. Noon, gwapo man. Dali man halata. Pero ugway kwarta. Madiscourage good ko eh. Sorry ha, makasulti ko anak. Pero, Amy, buutan man to. Mag-unsa man ang buutan? Makauna, ha? Makakwarta din ang buutan? Og iya pag yung giingon, nga pobre ko nung kayo sila sa ila. May gana, kimisulti sindaan. Kahibaw ka na nako. Particular kayo ka ni Ana. Nga nang ingon ano yung naong? Dili ikaw, ha? Murag, maigo lang sab ko. Kay, pobre man gud kaayo sab mi. Dili lagi ikaw. Katulog ka na kong boyfriend. Sige na, oy. Ay, nagdaking istorya dun, ha? Manglakaw na lang inoon ta. Di ako na. Sinadayon din, eh. Bisan maayo siya na ako. Pero, sa laing tao, may bawaan ganyan mo ang tinuon niyang kinaiya. Taas yung siya pang lantaw siyang kaugalingon. Luuya sa bato yung boyfriend, si Carlo. Gipalakaw din niya dayon. Hasta, musunod ko niya. Kay manang kinalansab ko nga. Mupauli na nga ito sa ilang auntie.

gutuman na kayo eh. Wala mo kikaila din sa ipil. Grabe. Huwag ko magdahom. Ngayon na niingimuon ako. Nilaad ko din siya kinaya. Wala mabagay siyang naong. Gusto. Pangitaon ko na lang tong iyang amiga. Pasi makasabuto na ako. Paminaw na ko buhutan to. Bilang kay kumo, paplastar o mayo. Kibasin niyo makita pa ko ni Amy, inner sa pumbugawon. Ay. Moday. Igisultihan ko sa kong amigo to sa Manila. Kadili ko magpaila nga construction worker. Aron nga. Masugot ko niya. Pero dapat lang. Giing masayaran kung saan tinood. Oh, kato na yung friend. Mo'y pag-abot sa ilang iskulahan. Ako doon. Magdagan ko.

0: Carlo, wala ka pa dahil makauli?
1: Wala palagi. Si Amy.
0: Wala mi magkuyog ka ron. Wala ka na niyagipansin, good?
1: Wala na. Di na siya matubag akong tawagan. Salamang good po na ako nga. Wala ko nagpaila niya. May construction worker lang ko.
0: Pero dapat ang taulat niya kihimo ni mo. Aasa ka nag-stay din eh.
1: Isa na asa lang. Mo, larga na ito ko pa surigaw. Kung okay ni mo, makapamailo ko kwarta ni mo, bisang kamay.
0: Wait ha. Nakuy ka may kwarta?
1: Okay lang ba?
0: Sige na, gamitan na. Para plitinin mo.
1: Salamat. Dili pa na ko na mabayaran dayon. Pero, hulata, pun. Dublihon ko ka nagpagbayad.
0: Ay, nauna na ko na huna, ah. Ang importante, makauli ka. Dili na lang ko magsaba pa ni Amy nga kitabangan ti ka.
1: Salamat, Amais.
0: Ulit sa pa yan. Sige na, ay na ko na huna agbayad.
1: Husbon ko. Dili na ko malimtan ni maghihimo na ako. Pohon, makabayad ko ni Mani.
0: Ay, nalagi na ko na huna. Sige na.
1: Mo, atul ako. Salamat.
0: Pag-amping.
1: Sige.
0: Luuya sa Mia. Toon na. Nakapliti na. Ay, nagi mga tao nga dili mo bati. Wala mang good food makasulay ang akong friend o kalisod. Kununsa ang nagian atong iyang boyfriend. Ngun ato sa bukong kaagi, muna makarelate ko. Unta maabot siya nga safe dito sa ila sa Surigao. Layo para patong depita.

akong una-una, last na mong kita niya totoong ora, dito sa ipil, nilalagay na, uwa ko'y kasayuran kon, nabot ba siya sa ila, or unsay nahitabo. Matong after 2 years na pag-iskaran ko sa ipil, nangyay akong iyaan nga, pabalikon ko pag-in city. Kaya lagi, mas ni dako ang ilang negosyo nga to, mautong gikan sa ipil, nabalhin na po ko pagadian, og dito nagit ko nakatiwas sa eskwela, o kanya...

0: Congratulations, may graduate ka na gyud. Dinhiragi ka na kahuman sa Pagadian City.
1: Salamat kayo, ante. Ninyo ni Angkol.
0: Ay, kalipay na mo na, oy. O karon, nahuman ka man. Nahuman na ka na. O, computer science. Lisod sab o dinhi kagihapon. Sa karinderya magpundo.
1: Gamiton ako ni mag-apply ko ang trabaho.
0: Nanala, sige. Ug oy, kung unsa gali mga problema, ayaw kyo kaulaw ha. Iganon ka ra ba kaayo? Maigyod kang pagkaliwat sa ibong inahan.

Kada kahingit aning magsigip parandam oy. Maayo siguro, no? Kung mo try na sab ko sulot. Kaning giingam lang uyab-uyab. Hangtod ka rin, ula ikit mapuli si Franklin. Sige kang iyo. Ay, ay. Ugmapuhon, final interview ra pa. May unta umadawat ko. Morgi kalipay na ko ni. Aron, every month, dako-dako na ako mapadala sa mo, ah. May nilang intawon. Malipay silang mama o si papa.

Ulakit siguro ko'y pag-asa dito. Kimiingog tawagan. Basingon anak nga rason. Lisura na kaayo ka rin o'y. Mangita o katrabahoan. Grabe o standard. Yun na pa. Nay, nag-hiring? Kuha na kong number. Hiring good? Computer course related. May ilang ipangita. Akong isave ang number. I-contact na ako. Tawagan ako, Dayan.

ay, kiti malas. Gamay ra masab kay offer. Asan naman sa kakuani, oy? Mubalik nila siguro ko dito ilang ante. Ngano ka, no? Dili ko... Anong ula pa magi ko maka... trabaho og nindot nga mga kumpanya. Nauntay mga dawat ko, pero gamay sa bug-offer. Naida kog offer, dili sab ko ma... Wasab ko tawagi hangtod karon. Ay, mas maayo. Mular ka kog Cebu? Gusto? Ako mga classmates sa una. Dito sa Cebu sila naka-apply. Musulay ko panghangi og plating ni auntie.

gilaay ko din sa opisina, uy. Pero okay raman sa mas relax man kaysa dito sa kontrabaho isip call center agent. Facebook rikit ang kumadali dahil. Yun na pa? Familiar? Wait. Hala? Familiar kinakunong? Kung i-search ang pangalan daw, Bi? Dili ko may mong sayo. Dili ko. Kaayo kaila sa iyong kumplitong pangan. Oh. Ang boyfriend ni sa? Akong best friend? Hala? Na siya yung mga sakop? Sa iyong business? Husto? Akong i-search? Salay na kong search. Unsa ni nga? Company? Iyon na yun ni? Ako i-search sa nan? Siyakit ni? Siyakit ni?

Wala gid nag-reply. Wala din siguro din siya kailan ako. Pwede siguro kung madawat o huwag mo apply unta ako dito sa ila. Kinindot na niya kinabuhi. Dili na ko ma-imagine nga sa una. Luoy ka ito siya sa una. Pero taas na kayong naabot. Dili na kita mapansin ako. Wala na kita makailan ako. Gina-view na ko tanan ang page nila. Og siya gidi ay ang tag-iya. Napadil to siya'y talent. Uy. Dito rin is Mindanao ilang main. Husto. Muato ko nga to. Sulayin ako mag-apply ko. Dugay naman ko din sa Cebu. At tuon ako ilang main. Ang importante nga, makita agin ako siya. Huwag mo pansin pa ba? Mauna ako himoon. Mag-lukat kong tiket. Mag-leave lang una ako sa akong trabaho.

Gusto rin ako nga ma-meet siya pag-usap. Kanaan ko ang dili ko makatuo nga naka-istorya ni mo siya. O nakatabang pa ka ni atong panahon nga naginangan siya tabang o niya mo ting makita. Nga naan siya kumpanya, naan siya mga empleyado, o naan siya mga opisina, o ako mahibaw kung unsang nga business ang inisudlan. Basta doon ako ay makita nga, dagan siya team nga mag-lecture siya. O, ang inaw nung nating, mawari ni Kapon sa una, gwapo mong kutusindaan. Basta na atutungora construction worker siya nga, nagka-istorya pa mi. Nung nating, milarga gid ko, dito sa ilang main, gikan ko sa Cebu, mibalik ko sa Mindanao.

nidunggo ni kit embarko mo adto na ko mangita ko kasakyan. Excited ko nga mo visit dito sa iyang office. Dun ay jeep nga na masayro. Magdali ko kung ano ko ba?

0: Good morning.
1: Yes, unsa ato, ma'am?
0: Pwede mo tayo na. Naalagi ko ana. Sa kagikan. Gipaprint na ko. Mauni inyong company, di ba?
1: Yes. Bali, kana nga mga pictures dugay na na. Bago na karon ang among logo, bago na tanan ang amo ang uniform, dugay naman na.
0: Ah, dati ka man trabahante? Kaila ko sa tag-iaan ni si Carlo ba?
1: Yes. Paon sa mo nagkaila?
0: Dito siya sa una sa Ipil, na siya girlfriend, friend na ko.
1: Mao ba? Nang marikti siguro ka, oy? Sure ka?
0: Yes. Pwede pa na ako makita siya?
1: Uy, dili yung anak ka dali. Busy ka ayo siya. Wasa pa, wala to din hikaron. Tawag manala.
0: Sorry ha.
1: Uy, grabe po kaka-confident, uy. Basta imo, na kay i-introduce niya ang business, or...
0: Basta, basta
1: transaction ninyo, may pa-appointment ka na lang.
0: Ayaw na lang. Dili hindi siya basta nga maistorya. Na-amaze lang ko ba? Na naka-istorya na ako siya sa kahigayon. Bali, luoy mang siya sa una.
1: Wala ko'y panahon makichika. Kung pangmaritesa na imo. Excuse.
0: Milakaw na. Naghago-hago pa kong ani. Maura man sabdi ay. Dili man sabdi na ko siya maistorya. Mabalik na lang ko sa akong agi.

Nuladin, ulat asap ko ingon nga na dismaya. Kay kagula agraman sab ang akong pag lalagay kan sa Cebu, to Mindanao. Dito sa main nga nakasulat to sa ilang Facebook page. Ang ako alam na din, gusto lang ko i-confirm, gusto lang ko ma-istorya sa pagbalik. Siyempre naman, doon ang slay kaagi sa akong friend. Oh, gusto lang po doon ako nga mag-apply og trabaho. Pero wala man yung magkita na itong tungora. Nisakay ko balik pa si Bo. O kunya?

0: thanks, Lord. Na, ang butigi ko si Bo. Umapon. Duty na sab. Basta. Mangita na kong taxi kasakyan. Ay, kapuya. Akong parahon ang...
1: To choose healthy lifestyle, mo ko ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day. Aron balikayan ang mga sakit ng resulta sa daot ng immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pulmonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pagubos sa platelet count, pagkawala sa balansi ug uban pa. Gibugna sa napulo kasangkap nga nagikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, nung lading radio station, ug sa tanang bag.

0: puso. Mga testimonya sa ka-epektibo sa New Leading's products.
1: Hinit niya, odas ko ni Destudela.
2: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
1: A Power 10 o coffee, clay gel.
2: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
1: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading.
2: Mm-mm.
1: Tapos, nana ko yung maintenance.
2: Mm-mm.
1: I-testing gid ko og mga tulo ka semana, nagpa-BP ko.
2: Mm.
1: Normal akong BP. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. 3 times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day, buntag o hapon. Munang pa-BP na ako, na normal din siya. Munang mong gina ako, testimony pa. Salamat, sikay ko sa iyong produko.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
5: Yo, gracias, Paulin.
6: Tagasa ka, sir.
5: Suruk mo yung bay. Sinayawan. Wala may akong gamit. Kape, huwag ka na yung jasi. Kadaadlaw na.
6: Nagado.
5: Nagaling ko karon, managaling ko karon, gipalit ko.
6: Unsa di imong gipamati sa nganong mihimo pa sa paggamit ini?
5: Diabetes ko nya. Karon wa naman ko kuan sa kung baba naman kong sugar. Nang ako ikasulti lang katong wala magagamit, mo gamit sulayan lang, wa may mawala ko musulay.
7: Pare ay si Roberto Escobedo, nagapuyo sa City of Little Baguio sa Barangay Chua, Sultan Kudarat. Ang amo ang ginagamit diri sa produkto ni Nong Luding, Power 10 Coffee Mix o katong Yasi, matag buntag hapon kami gud ni Mrs. Ana nagatik ng tulog. Ang nindot yun parison sila kaya nga naman nindot kayo sa katulog niya kung matrabaho po ay naman Miss Uma. Anang maayo po kayo dito pati ono kakapoy o makainom ta ka ng power tin. Makapower yun ba sa atong pagkinabuhi ng kalibutan.
8: Sa imong awag sir sa mga gusto pang musulay ng atong produkto.
7: Ako yung maingon sa mga kapareho na ko, kababayan ako ng mga Ilunggo na suwayan ng yun na to kaya wala may kumos pag sulay kay kini siya herbal mong guni. Ikuha gini siya sa mga tanong na iyagi paturok sa Ginoo. Morning maayo sa atong lawas. Kaya nga naman, wala pa may doktor sa unang panahon, herbal may gigamit sa atong unang mga katigulangan. Kaya karon nindot gini siya nga herbal. Kaya nga naman, kini atong lawas, ang Ginoo man po'y nagbuhat ani, sumala pa sa Genesis 1:27 sa Genesis, ang tao gibuhat sa masigil sa nagbuhay sa Dios. Morning ang Dios tanan ang naggagahom nini. Morning nindot o power kayo ang mga produkto ni Nunguting.
0: Power 10 Pro Bio Capsule. Maukad to ang mga testimonya sa kaipigtibo sa Nunguting's product. Ikaw, gustong musulay? Bisitaha ang ato mga Glacial Stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.
4: Healthy matagadlaw. Kauban ang clay gel coffee mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

0: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng Leading Radio Station o sa tanang mga Clay Gel Store.

0: Coffee. Adlawman o gabi'i. Permika Healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take Jazz-C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz-C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay ug inom sa Jazz-C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay sangtong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria or viruses. Take Jazz-C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.
2: Ampingi ang imong mga mata kauban ang Viscomac eye drops.

0: sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clyde Joe Stores, Longlading Radio Stations, o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.
2: Pre, karabi nagyud ka uga akong panit. Uy, murag maglagot, nagyud ko permi ani. Napay akong lawas, nga perming nagpanakit. Dala na siguro ni sa akong pagkaidara, no?
3: Ayaw ka wala ka mare. Nakasulay na ba ka sa espesyal nga Haplas? Na ay mineral oil, lagundi o peppermint extract?
2: Haplas? Pero ba si normal ra na ang oil, uy? Di ko gusto nga magdanlog akong panit. O di po ko gusto nga manimahok kog Haplas.
3: Pili ni siya basta-basta ang Haplas. Kay natural o herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit. Ang peppermint o lagundi. Makahatag o refreshing feelings. O labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, pamaol ug uban pa. Kini ang Longlading Essential Oil.
2: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
3: Oo, walay side effects. Safe kaayo ni siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Longlading Essential Oil.
2: Sige, so ayan ako pre. Kung iasa man ato ni mapalit.
3: Mapalit ni siya sa tanang Clayjell Store, Longlading Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
2: Sulayi ang natural nga Longlading Essential Oil.

0: Iyon na ba? Kananagpasan og sako din asa. Katulang boyfriend. Pero, anong naa siya din sa Cebu? Gusto, akong atuon. Pero, katong akong paprint nga. Pastora ka ayos siya. Akong atuon, dili ko may mong masayop. Siya kit na. Excuse me.
1: Unsay? Ikaw? Kaila ko rin mo.
0: Carlo? Ikaw, di ba?
1: Oo. Nalaag ka din sa Cebu.
0: Dugay na ko din eh. Oo, siya mo trabaho. Di ba? Successful ka na? Businessman ka? Ngano'n may katawa ka?
1: Sugod yung panulti ni mo.
0: Di ba? Tanawa, ikaw ni di ba? Tanawa oh! Ikaw na. Tanawa ang naong.
1: Kahiya yun ta, no? Kung ako nang naa. Saon pagka CEO na ko nga. Huwag magiging kumakahuman ng eskwela. Nga naman, nagtuo ka ba nga successful na ko, ha?
0: Muy akong pagtuo. Okay, at tutikas Mindanao. Gusto ko mag-apply nimo trabaho.
1: Katawa ko, pero salamat. Karoon pa ko makakita ni.
0: Dili ka updated?
1: Wa. Di ko ka ba Facebook? Cellphone na sa una. Like ako mga textmate. Pero, salamat na ni.
0: Uuulay sa pa yan. Aabi kong ikaw na.
1: Pwede bang pangayo na lang na?
0: Sige, imuna na. Naamansab na sa Facebook. Duwata.
1: Salamat.
0: Sige ha. Maanin ako.
1: Tempaw na. Kung utang ni mo.
0: Nakahinumdum ka pa di ay.
1: Salamat ato ha.
0: Ayun na. Naanak ko'y trabaho. Ay nakugbayari pa. Ayun na. Dugay na to. Sige, diya ka na.
1: Salamat ha. Pagamping.
0: Abi ko magsiya. Kinsa ka to? Parang naong niya. Toto kayo siya oh. Naara siya din sa Cebu. Mora gaday kikihapon yung trabaho. Ay. Huwag di siya makalimot. Siyang utang. Nakahinom-duminom ko sa akong frienda. Sa una. Si Amy. Anak siya karon. Gusto. Mapadayon ako sa akong lakaw eh. Nawala mo ako sa akong kaugalingon. Ahas na naman ng taxi din eh. Makarelax nito ako kayo magmamotrabaho na sa...

Nung lating, naglibog ko na ito itong nga ng interesado ka ko nga mamit siya. Kanang maglantaw ka, marakoy kalainan. Ako na lang sang gilingaw-linga akong kaugalingan. Nga ang tao doon naging kaparihag na ang ako lamang God, nga nalipay ko nga ingon at tutungod kay katong conversation na mo nga dito sa ipil sa una. Nagitagaan ako siya pamiliti pa uli. Og nagtuogit ko nga siya to. Pero giwala sa kuna-una, padayon ko sa akong work. O kanya?

0: ngumpulin ako nda. Oh. Amy?
1: Salamat kayo ha, balik-balik mo. Unsa inyo da, sir?
0: Siya nang...
1: Salamat.
0: Amy?
1: Mais?
0: Amy? Nakasab din eh?
1: Yes. Gibiyaan ko sa akong kalifin. Oh. Kami nalang sa akong baby. Na akong baby o natog.
0: Wala ka makahuman o iskerla?
1: Tungkol sa akong boyfriend. Salamat, Mais, nagpakita ka.
0: Oh.
1: Thank you. Depress kayo ko. Bunang wala na kumupa ulit dito sa tua.
0: Ayaw pala, piyo ko na hunaan na. Ang importante nga, naani mo imong anak, kaya rin na. May noong naka din sa Cebu, kay maduaw na tika.
1: Thank you, Mais. Salamat. Dali o na, pagpili. Ay, kabala ka, ina, bayari.
0: No, bayari na ako.
1: Wait na ha. Ito, antika, excuse.
0: Dili kini matagda ang kahimtang sa tao. Layo na kayo sa una iyang mga porma.
1: Dali na, pagkaon.

Doawan na sabdo na akong friend dito sa Fredstan. Daga na po din yung balikya. Na po siya yung mga street foods ng ito nga ginaluto. Dugay naman ko wala makahiling sa akong Facebook, oy. Happy na ba kung mapauli sa dito sa Moa? Sa Sambuanga, si Bogay. Katong page nga gina-follow na ako.

0: Wala kinako tuyo ah. Ngamahunahuna na ako. Usara ta sa una, abikog siya. Para karong bagong anong duha na sila. Murap mahinuktang haga ning kinabuhi nila. Pero, nganong interested sab ko? Nga, wala man may connection do ha? Usa pa? Wala may ingon dili may dugay nga suod. Ay, magdali ko. Oh, ang sabay mo kong liksan? Naog din ha? Oh, naamalit gusto nga. Magdali ko.
1: Wait una!
0: Oh.
1: Kajut unaway ako din! Mais, pwede bang magsulit ha?
0: Ikaw nang ninaog sa kinan?
1: Ako. Gusto lang ko magpasalamat ni mo.
0: Kay?
1: Mais, tungod sa imong gihimo, nakaplagan kong tinuol kong pamilya. Yes. Tungos yung pagpakita ito kung panikamunta magkita mi. Huwag bagulang na sayran. Igsuon mi doha. Huwag gusto lang mo amahan.
0: Mo bang nakita ito na ako nga? Duha na mo?
1: Oh, sobrang siya ka-proud na ako. Mais, tungod ni mo. Dila ko sa kigayon ko naman kitabangan. Lakit na sa tinuol kong pagkatao. Sayaran ko tinuol kong pamilya. Mais, salamat. Mais, thank you. Katuwi mo nakita akong kaluha. Tungos kalisod sa una, nagkabuhag mi. Tugang nga, historia niya, tungos yung pagpanikamot, yung gusto sa miya magkaplagan to, tinuod niyang pamilya.
0: Proud ka ni mo. Congratulations.
1: Mais, salamat ha. Ikaduhang higayon ko ni mong gitabangan. Huwag ko masayad. Kung saan ko hindi ka pagpasalamat.

0: Nakalukot na kong tiket. Mabalik ko sa... Oh! Carlo?
1: Mais.
0: Gisundin ba ko ni mo?
1: Nakita tika kaniya. Mais, basin ko na. Kini nga paagi makabayad ko ni mo. Okay lang nakita ang babae nga. Kasaligan. Babae nga deserve nga ikugmaon. Ikaw lang.
0: Carlo?
1: Mais. Nito pang panahon nga. Gidala ko ni Amy, kauban ka. Nakita na ko nga tarong ka, buutan. Ug sa imong gihimo na ko nga tabang. Deserve ni mo nga. Higugmaon nga seryoso. Mais mukuyo ko ni mo sa inyo ha, kung mapauli ka. Sige na. Dili man ko ingon nga. Padunahan. Gitabangan lang ko sa akong kaluha. Pero pwede bang maningkamot ha? Tungkol kay tabangan ko sa akong kaluha. Pag ikaw akong nahunahanan nga, mahimo na akong kaabag.
0: Wait ha. Nakalitan ko na shock pa ko. Pwede ba... kanang...
1: Ayaw ka pala ka. Andang kong paabot.
0: Gikunitin mo akong kamot.
1: I love you, Mais.
0: Carlo?

Nung lading, dito nagsugod nga. Nahigugmasab ko niya. Nung lading, murag salida. Ang kaagi na mo. Og ako ang hinungdan nga. Iyang nahibalag ang iyang kaluha nga. Do kayo nakaigag may palang sila. Wa pa ko na siya'y kasayuran na ingon ato ang nahitabo. Mootong naabot siyang Manila, naabot siyang Cebu. Doon kay wa siya'y klarong pamilya. Pero gumikan ni atong tanan, nakaplagan niya. Og nahimong utang kabubuton niya, nako. Mahinungdan nga, matud pa dili ko niya pakawalan. Nung lading year 2017, gikasal mi ni Carlo. Og wala na sab ko magpakita pa ni Amy, dili lang ko gustong masakitan siya. Nung lading ako lang matimbang-timbang, nga dili po di maayo nga. Kanang malockdown ta sa atong isig kaingon, ilabi na nga sobra ta kapraktikal, nga kwarta lang kanuna itong giyonahuna, eh, dili na to ma, hibawaan ang dagan sa panahon. Nung lading wala na may makita ni Aymig, yan atong nakita na ko na alam siya dito sa street foods, na maligit siya prutas, o ubang mga street foods. Nung lading sa pagkakaroon na may panginabuhi din sa Buang Cebu, kahit nga matawag na stable sa mga mag-income, unta ba ko ang pagtulon and more power ng programa? Mice? From sa Buang Cebu, guys.

0: kato ang Sugilanon Live nga kung gitagan upang tagad Sugilanon sa usa ka babae taga taga Sambuanga, Cebu gay sa kabasigkabong palakpak. Daghan kayong salamat ninyong tanan sa inyong walay puas nga pagpaminaw sa atong program Handumanan sa kagahapon sa Kidika Live Drabas kanginan gikan sa mga nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga kanimog kanako kanatong tanan maghatag pagtulunan, no? Sahay talagsa unsa bang iyang sugilanon mga pinalangga. Muna'y giingon nga kining mohimo tas mga butang ikaayo sa itong isikaingon. Dunay mga balos ni ana nga labaw pa sa itong gituuhan. Labaw pa sa itong gi-expect. Masobra pa. Pero katong tao nga grabe ka praktikalan. Bahalag masakitan. Grabe ka na bang grabe, maka-istorya. Paminaw niya, labaw siya ng tawana. Suryahan lag mga butang magkasakit, maka-insulto. Di ka na siya maayo doon, naging mga balos niya na. Ayaw kalimot, ha? Power 10 Probio Capsule mo na yung pinaka-importante. Lawas nga piskay, basta naka-Power 10 Probio Capsule kanunay. 30 minutes, sadili ka pa magkaon, inom ka o Power 10, arumatabangan ka sa ibang mga gibati diha karon. Ingon man ang atong gibansagang pinakalamig na coffee, clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magkatagbaw, sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Magkalami kayo mga palangga, mga pikang ka nang matagbaw ka, unya wala kay angay kabalakan tungod kay healthy coffee siya, dunay mga sangkap, malunggay, chia seeds, unya duna pay daghang mga ingredients nga magkahatag lang magpositibo epekto sa tong lawas. Muna mag clay gel coffee mix kun mga pika lang diretso ka na ana. Ingon man ang Jassy Vitamin C plus Zinc kapsula nga mutabang alang ni adto mga pinalangga nato nga di katulog luya ang lawas, mag Jassy ra every day. Aron every day okay. Ug syempre mang haplas tas nulading essential oil epektibo humot kaayo. Ingon man ang atong Viscomac eye drops alang sa tinaw klarong pananaw pang pagwapang sabon clay gel soap Gromate para sa inyong mga kabataan. Pampabright, pampataas, pampaganas kaon, pampahealthy ni baby. Wala tayo kong oras sa pagpanan kito sunahan. Dagang salamat sa iyong pagpaminaw, inyong nunglading maingon. At agantag na kong bili ang ato isikaingon araw magkinabagitang malinaon, mapungahon, may pagpaminaw!
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Cagayan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Uy, Mads! Naot naman ang luya man kaayo na imong nawong.
3: Lagi day, uy. Sa sige na nako nigbiler-biler ba? Si magutog disko sa amo. Murag, may ubos na dyan hinoon ako resistensya o kailan tanon ko karon.
2: Kung mao ka na, Mads, maayo pang mag-Power 10 Probio Capsule ka.
3: Power 10? Kaya nang ginamention ni Nong Leding?
2: Yes, uy. Ug kabalo ka, Mads. Kining Power 10 Probio Capsule, kompleto kini sa mga vitamina, minerales, o mga nutrients na dagkog ikatabang sa atong kalawasan. Tungod sa napulo kasangkap nga napamatud ang makatabang sa atong kalawasan sama sa probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, kutokola, cranberry ug moringa. Mao kini ang Power 10 nga sangkap nga tinuod nga makatabang sa lawas nga makapa-energy na makapahiuli pa sa balatian.
3: Dawbi, ako ko na nagsulayan.
2: Uy, Mads, blooming one ka ayong murag energetic man ang kalag.
3: Ay, ooy, naka Power 10 Probio na good. Napiskay ang akong lawas, nakaangkon pa ko nindot nga pamati.
2: Power 10 Probio Capsule, mapalit na karon sa inyong suking butika.
4: Smell Bite Size and Low Bearness.
0: pusa sa tanang mga authorized dealers, certified users. Sa ato mga pinalagga mga seniors, ayaw si Piyata ang maog kahigayunan. Iniyong ubos ng galas kahinan nung lading, mag-ibita ka ninyo. Magkita-kita ta ha? Sell Day Promo! Karong Hulyo 17, 2025, Adlaw Biyernes. Bisita ka lamang ang mga Nungladin Radio o Nungladin Infinite Radio. Sell Day Promo. Karong Hulyo 17, 2025, Adlaw Biyernes.
2: Uy, Mads! Nausa man ang luya man kaayo na imong nawong.
3: Lagi dahi, uy. Sa sige na nako nag-biller-biller ba? Sige, magutog disco sa amo. Murag, may ubos na dyan hinoon ako resistensya o kailan tanon ko karon.
2: Kung mao ka na, Mads, maayo pang mag-Power 10 Probiotic Capsule ka.
3: Power 10? Kanang ginaminsyon ni Nungladin?
2: Yes, uy. Ug kabalo ka, Mads. Kining Power 10 Probio Capsule kompleto kini sa mga bitamina, minerales ug mga nutrients nga dagkog ikatabang sa atong kalawasan tungod sa napulo ka sangkap nga napamatud ang makatabang sa atong kalawasan sama sa probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, kutokola, cranberry ug moringa. Mao kini ang Power 10 nga sangkap nga tinuod nga makatabang sa lawas nga makapa-energy na makapahiuli pa sa balatian.
3: Dawbi, ako ko na sulayan.
2: Uy, Mads, blooming one kaayo nga murag energetic man ang kalag.
3: Ay, ooy, naka Power 10 Probio na good. Napiskay ang akong lawas, nakaangkot pa ko nindot nga pamati.
2: Power 10 Probio Capsule, mapalit na karon sa inyong suking butika.
4: Napakasarap gumising sa isang mainit na tasa ng kape bawat umaga. Pero mas maganda kung ang kaping iinumin natin ay non-acidic na at may health benefits pa. Ipinakilala ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Walang sugar. Dahil ang nagpapatamis nito ay stevia. Masarap na pampagising at maganda sa healthy living. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Dito na tayo sa healthy.
5: Nautsaw ako eh. Galit mo lang kong giubo. Sipon, sakit pag hindi ako tiyan. Ug labad pag hindi ako go.
6: Tungod na sa mga bacteria o virus nga naa sa atong palibot.
5: Unsa?
6: Aron dili daling mataktan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon og Jassy Vitamin C plus Zinc.
7: Jassy Vitamin C plus Zinc.
6: Jassy Vitamin C plus Zinc.
8: Aron malikaya nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag kanatog sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.

38,600 pesos. 38,600 kay gahapon, 38,000 sirado, walang kulang, walang labes, char. Mauna pagkabalanga ang atong premyo sa atong tigmo nga wapag yun in town na dung dungge wapag yun in town na katubag ambut lang pagkabalanga. Oy, nganuwa mo na katubag nga pertira maunta sa yuna ang tigmo ah anong sa yuna matamoklo pertira yun sa yuna. Ah, mo nagigigon. Usahay urag pangilugan ko ba? Maingo mura magmudool og gamay. Action pug layo. Nagbag ang YouTube ba palangga ana-ana ra gyud ba? Muduol mo action layo, mulihay. Usahay magpaigo, usahay mo bulsay. Bagi ka bulsay. Igo ra mo takilid ba? Pakilid ra gyud niya. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan ni dagan pero gusto nimong maabsan. Hangtod kanusa nimo siyang ipaglaban unsa man. Bauda pagkabalangga atong tigmo akong hinayon. Nasakitan pero di nimo kayang talikdan ni dagan pero gusto nimong maabsan. Hangtod kanusa nimo siyang ipaglaban unsa man. Bauda pagkabalangga ang atong tigmo karong hapuna. Kung ikaw ang swerteng makatubag, 38,600 pesos. Siyempre, ato numero, 0906-547-5748. Hinayon, 0906-547-5748. Unya naka-live ta karon. Naka-live ta karon pagkabalangga sa atong Facebook page. I-search lang Nong Lading Radio Digo City 99.1. Nong Lading Radio Digo City 99.1. Live ta diya pagkabalangga. Pwede mo diya mo comment sa inyong mga tubag diha pagkabalangga magkaigalaan, ha? O niya, karong adlawa. Apas pa mo, kay pipilan lagi ka oras mga balangga. Taman og alas 5, sirado na gina atong Clay Gel Store og Nong Lading Radio Stations. Karong adlawa mga balangga ang atong sale day promo. Ha? Sale day promo. Discounted tanang produkto sa Nong Lading product. Jis, nga 25% mga balangga ang inyong ma-avail. Nga diskwento mga balangga kung ugaling kamo ang makapalit karong adlawa. Uniya ada kanindot. Once muabot pagyud mo mga balangga og maabot mo mga balangga og balig. Bita muabot og balig 3,000 ang inyo mapalit mga balangga. Ano sa yaw-yaw mo yung kilid, ha? Kung maabot mo palangga og balig 3,000 nga pagpalit karong adlawa mga palangga free o sa kabox nga clay gel coffee mix. Kung maabot mo balig 5,000 free o sa kabox nga power 10 probio capsule mo odag ayaw ninyo si piyata karong adlawa mga palangga ang pagbisita sa atong Clay Gel Store og Nong Lading Radio Station mga palangga magkigalaan, ha? O niya dito maglangay! O sadi, paato siyempre mga palangga ang nagpaluyo ni atong programang lingaw-lingaw sa kapunon kanunay ginigipaluyuhan mga palangga. Excited kayo mo diya ay. Nagka na kayo siyang tawag ng suko na yun. Ay po makasuko na ko in town. Kaya maningkamot yung ko mga palangga nga kaning makahatag yung pagtagad sa inyong tubag. Ha? Kanunay nagpaluyo, kining ato epektibo garantisado mga produkto, ilabi na kining atong Power 10 Probio Capsule. Ang Power 10 Probio Capsule muhinlo sa atong colon, sistema sa atong lawas, aron mapagawas ang mga toxins, mo normal sa bowel movement, mo bow sa atong immune system, mo pugong sa dali nga pagkatigulang, mo sukol sa cancer cells ug tumor sama sa mga cyst, mo paligon sa atay, kidney ug condition nga utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure, mualkaline sa atong silula, aron malikayan ang acidity nga moresulta sa mga balatian. Degiingon mga balangga, lawas nga piskay. Basta naka Power 10 Probio Capsule kakanunay. Usab ang pinakalaming kape ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, ang kaping nabansagang. Nakapangapi ka na nakapanambal kapataas sa fiber, calcium,

0: vitamin C, iron, magnesium tungod sa chia seeds, malunggay o pininong nga mga ugat sa tanom, bunga sa kahoy o mga dahon alang sa pag-supply sa importanteng kahimanan sa pagbalig-on sa imong lawas. Ang mga minerales o vitamina ni ini makahimo sa paglikay sa kakulang sa nutrisyon. Adunay daghang fiber o omega-3 fatty acid, daghang protena o daghang hinungdanong mga mineral o antioxidant. Mahimong makatabang sila sa pagpauswag sa kahimsog sa digestive, pagpaubos sa presyon sa dugo, pagpauswag sa pagkontrol sa asukal sa dugo. Nagigon mga palangga, clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magatagbaw, sustansyang vitamina ang mo patigbabaw. O niya mga palangga, di natabanglangan. Ato ng sugdan ang inyong mga tubag. Unya mo hangyo kun inyo mga palangga, ha? Kutob sa mutubag karon mga palangga. Manawag mo, paminaw mo sa iyong cellphone, ayaw mo paminaw sa iyong radio, kay kung sa radio mo maminaw, delay yung tagpipila ka mga segundo, maunang diha mo mapalangga sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio, or radio, sa cellphone mo paminaw, aron baga palangga nga kaning magkasinabot yuta sa inyong mga tingog, unya pangita bog signal mga palangga nga kanibitang, kaning klaro gyud ang inyong tingog mga palangga, ha? Klaro gyud inyong tingog o niya kusog aron basin mga palangga og sakto inyong tubag. Sakto gyud, dili mapikatan ni Mr. Computer, ha? Boy now, atong sugdan mga palangga, gika ni 16, unsa man gipalungan ko? Palong. Balik tawag. Gika ni 84826, hello maing hapon. Hello.
1: Ay, good afternoon. Akong tumag ako kay Anino sa tao.
0: Anino sa tao. Mister, kompleto ang pangalan.
1: Manilin Packet.
0: Manilin Packet. Address, amang ka nagpuyo.
1: Sa Sinangoyan, Dungalos, Bukidnon.
0: Sige, Mister Computer, sakto ba o dili? Huwag nga po magapalaga. Sorry kayo. Huwag nga po nakuha ang saktong tubag. O niya, magapalaga. Ayaw na mo ka ning... Ayaw na iputol-putol, magapalaga inyong tingog. Kaya sayang kayo, magapalaga. Ang oras ay, uban eh. Bundak ko niya kung silpong tamunglo. Kaya, dugay ko mo tingog. Uban, kami, pas-pas, may mo tingog. Di pa yun matubag. Kaning, ginsara mag-i maswertean. Swerte mag-i ni mapisilitan na to. Dari. Hello, may ngabon. Hello. Siya tingog. Ganun maning umang siya tingog. Hello?
2: Hello?
0: Oh, Dara, pala yun.
2: Okay.
0: Wala na. Wagin mga palangga. Wagin siya mga palangga. Kare, ganing saktong tubag. Hello?
3: Hello, may hapon. Ako si Rodelia Ninyon. Edad 62. Taga Homeland ako, Panabo City, Davao del Norte. Akong tubag sa tigmo kay panaw sa kinabuhi nga puno sa pagtuo o paglaom.
0: Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Agi hapon. Sunagod to ninyo si ma'am. Diya sa Panabo, grabe yung ka, master kay ay. Manawag mga palangga, pas-pas, unya, klaro gid yung signal. Kari mga palangga, hello, may hapon. Hello? Ayong
4: hapon, Sir Tom.
0: Pas-pas eh.
4: May hapon, Sir Tom. Sa ko dahil si Carolina Gador Panin, 54 years old, taga Zone 3, Barangay San Miguel. Akong tubag kay naalangan kay nakakaunog sili.
0: Unsay, hanap ito nga mo na sakong ma'am sa, ama na sa, butangig lungsod ma'am o syudad.
4: Sa Zone 3, Barangay San Miguel, Elegant City.
0: Dara. Plituha ginya, ayaw ninyo mga palangga, kulangi kay daghang kay barangay, Dris Digos, tapoy Zone 3. Ito mga palangga, hello! Oh, hello, Mr. Computer! Wag ya, ikaw tumuklo ba? Nauna, ramang hilo, permente, kare. Hello!
5: Hello, ako si Elison Aninyo, nagpuyo sa Homeland Dap ko, Panabo City, Davao del Norte, ang akong edad, si Tinta. Ang akong tubag sa tigmo, abantiro sa Minahan.
0: Mr. Computer, sakto ba o dili? Maghihapon mga palangga. Ito ni Suna mga palangga, mga Aninyon family. Oh. Klaro gilang tingong mga palangga ay. Oh. Di na muugat ang liog ni Tamuklo og Siningget. Hello! Oh. Hello, may ngapon!
6: May hapon dumuklo ako, si Ronald Ray Pacamo, 34 years old, taga San Simon, Cagayan, de Oro City. Ang atong tubag, Erong Buang Gibunalan.
0: Erong Buang Gibunalan, Mr. Computer, sakto ba o dili, Mr. Computer? Wagi hapon. Okay, pagkabalangga. Hello, may hapon.
7: Lamang hapon, ako ay si Irene Evoldadora from Iligan City, 30 years old. Ako tubag kay Magtiayon.
0: Magtiayon, Mr. Computer, sakto ba o dili? Maghapon. Maghapon, kire, paspasan tani. Hello, may hapon.
8: Hello, may hapon, DJ Tamutlo. Ako dahil si Ilmig Bisikal na taga-purok-puro parang isalbasin po spirit. Ako sa Meristor. Nagtingaderon o 49 anyos ang akong tubag sa tigmo. Tao nga nagdula o bilyar.
0: Tao nga nagdula o bilyar. Kamara to? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Ako amang gihapon, Mr. Computer, yung tubag din na po, Dastex. Bye-bye no, nato mga palangga. Ayos sa pun mo, og sagunso, og tawag. Text na ta mga palangga. Paminaw lang mo diya, og pwede na mo, mingon kong tawag, eh. Tawag na yun, ha? Text na po ta, Mark Joseph Maata. Taga Visayan Village, Tagum City, Davao del Norte. Akong tubag sa tingmo kay fake nga groom. Naapsan sa original nga groom sa kasal or wedding cross. Ano na itigil ang kasal! Mr. Computer, sakto ba o dili? Gihapon mga palangga. Gihapon. Tabuklo. Aga mo ba gitabuklo na po ko? Tamuklo na po doy. Akong tubag sa tigmo, anak, kay ako si Georgina Mercado, 65 edad, taga Balingasag, Misamis Oriental. Tubag sa tigmo, managhigugmaay nga wala maangayi sa ginikanan ang pamanhonon. Agyapon. Gikan usab ni Pilisimo Anabieza, taga New Visayas, Panabo City. 47 edad, ang akong tubag, anak, kay usa kalalaki nga nagpakamarter. Mr. Computer, sakto ba? Gihapon. Gihapon, pagkabalangga. May ngapon, tamuklo, si Alex Lior Diven ni Nagpuyo sa Panabo, Davao del Norte. Tubag sa tigmo kay cellphone. Gihapon, pagkabalangga. Gihapon. Good afternoon, tamuklo. Gina Samsone, sa isinta edad, taga Tungaw, Butuan City. Akong tubag sa tigmo. Lansang og martelyo. Wagi hapon, baga palangga niya pag yun. Dekan ni Larry Padua, Maramag Bukinon, tubag Santilmo. Mananing Santilmo, na anay katubag ani. Wapagyay ko an edad. Wapagyay edad ha. Tams, ako day si Alin Lada Budiongan, taga Barangay San Antonio, Tanggob City, tubag sa tingmo. Box na siya sa kuryente. O sakit o sakit o saksakan o cellphone. Wagi hapon. Gikan usab ni Binhor Jutotot. Jutotot ni Nueva Veda Imlang North Cotabato, tubag anak sakyanan nga susian. Mr. Computer, sakto ba o dili? Pagi hapon. Gikan usab ni Lineth Isaak, nagpuyo sa Purok Uno, Bagor, Kadingilan, Bukidnon, edad 57, ring sa basketball. Pagi hapon, baga palangga. Pagi hapon. Ngapon, mutubag ko stigmo ako si Ramer Hunungan, 43, edad. Taga San Roque, Sumilaw, Bukidnon, tubag ana adlaw, pizza ug bulan sa kalendaryo. Pagi hapon, baga palangga. May ngapon, tamuklo, Lolita Cabaylo, nagpuyo dire sa Maranding Lala, Lanao del Norte, 70, edad. Aktubag ana, panginabuhi sa tao. Pagi hapon man. Pagyan bagabalanga, anino sa tao, answer, ha? Mananing anino, wapag ikay pangalan, ha? Beverly Abenedo, Southern Davao, Panabo City, tubag sweldo. Mr. Computer, wagi hapon. Gika ni Irene Buldadora, Loinab, Iligan City. 30, edad, emotional. Gihapon, baga palangga. May hapon, tamuklo, Analisa Quesado, 47, edad, nagpuyo. Sa Matampay, Ilaya, Lala, Lanao del Norte, tubag sa tigmo, taong mati na bangon. Gihapon, baga palangga. Maing hapon, Tamuklo. Ako si Michael Manaytay, nagpuyo sa Purok, Cecilia San Luis Agusan del Sur. 27 edad, akong tubag anak si Garillo. Wagi hapon mga palangga, nakuha ang saksong tubag. Ayaw sa mong kalimot sa atong Jassy Vitamin C. Ang Jassy Vitamin C mga palangga, magkatabas pagpaligon sa atong resistensya sa atong immune system. Katapit ng dali kay madutlag, balatian, maulanan lang gamay, magsakit na yun. Gamitan ninyo mga palangga ang Jassy Vitamin C kay mupaligon gina siya sa atong resistensya. Huwag sa atong immune system mga palangga, himsog, basko, galawas, lahutay, bisan pag maulanan o mainitan. Sulay mga palangga ang Jassy Vitamin C. O niya, sodium ascorbate, anak ko ng sangkap niya mga palangga, buot pasabot. Safety siya even nun. Kaya tundun ay ulcer nga kung makainom o vitamin C, mag-aslo mga tukuto. Jassy Vitamin C, di igyon siya makahatag kaaslo mga palangga sa inyong kutukuto. Sulayin ninyo! Mga itong Jassy Vitamin C. O niya, mga palangga, hataga na kagnindot nga katulugong ka nang inagbangon ni Musbuntag, gaan kayo ang imong pamatis lawas. Insomnia no more. Katubit ang mga insomnia hon. Maglisod o katulog, Jassy Vitamin C. O niya, kung bata ang imong isigutan, o sa katuig nga 12 anyos, kaya ang Jassy, mga palangga, 13 anyos, pataas ang edad, mag-Jassy Vitamin C, o sa katuig nga 12 anyos, Gromate pod. Gromate Multivitamin Sera for Kids. Ang Gromate, mga palangga, kompletos vitamina. Makapataas, makababright, makapalig-on sa resistensya sa iyong kabataan. Gromate Multivitamin Sera for Kids. Hello, may hapon.
9: Hello. Tumbag ko sa inyong...
0: Paspas eh!
9: Ang kanak ni Mitzley. Kasi may matitagabang ang galing ko, akong edad 38. Akong tubag,
0: baka nga gilang Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Pagi hapon. Hello, may hapon. Hello?
10: Hello, may hapon, Tamuklo.
0: Paspas eh.
10: Ako si Esther Conciliado, 70 ang edad. Taga Puro 4, Barangay Alegria, San Francisco, Agusan del Sur. Ang akong tubag, kabaw nga nagsungagay.
0: Kabaw nga nagsungagay, Mr. Computer, sakto ba? Wagi hapon. Wagi hapon, mga palangga. Kaya pag yun, mga palangga, hello, maing hapon! Wagi palungan ko. Ito, nasuko man siguro na sila. Hello, maing hapon!
11: Hello, ako si Amy Avila, 64, Purok 5, Sitio Lapu-Lapu, Dapo, Kiblawan, Davao del Sur. Ang aking tubag, ang pagpasaylo sa usag-usa.
0: Ang pagpasaylo sa usag-usa, Mr. Computer. Pagi hapon. Hello, may hapon!
12: Hello, ang hapon, Sir Tam. Ako dahil si Apo, hindi gusto mo nagpulo sa Purok 2, 25, Tanabu City. Tentay na yung ita, dan akong tubag, Anino.
0: Anino, nani nakatubag, Animareng? Nani nakatubag, ato, din nani, papikita ni Mr. Computer, kaya nani yung tubag sa Anino, ha? Hello, may hapon! Di ba ka palangga, may hapon!
13: Tumaglo!
0: Pada yun!
13: Ako si Dudong Dicasto, taga Poblacion, Marata, Tulugaw, Dirso. 58 ng edad, akong tubag, na
0: Paspas eh!
13: Meaning aso.
0: Aso? Mr. Computer? Sige ba ka palangga? Kung tubag bito mo mga palangga, mahalo ko ninyo nga. Isulat yun ninyo para dinit na mo mabulol ba? Magkalimot sa iyong tubag. Iyong ngalan o edad, isulat aron di malimtan. Hello!
14: Hello, may hapon Tumuklo. Ako dahil si Michael Chabia, taga San Isidro, Perlala, Lalo del Norte. Ang tubag din ko na. Ay, mahal kita, maging sino ka man.
0: Mahal kita, maging sino ka man. Mahal kita. Kat mahal kita, Mr. Computer. Pagi hapon man. Paing hapon!
15: Paing hapon!
0: Oh, pada yun?
15: Anhir ko sa Digmo Tamuklo.
0: Pas-pas eh!
15: Ako dahil si Ray Brian Dumogo Ridulia, nagpuyo sa Santo Niño, Tampilisan. Akong edad, 27 years old. Akong answer kay Taong Nanilheg.
0: Taong Nanilheg, Mr. Computer, sakto ba o dili? Ay, hapon, mga palangga. Hello, may ngapon.
16: May hapon po. Ako si Betel M. Cantiga. Nagpuyo sa...
0: Wa man. Wa gyud. Wa mo ayo mo pamina baka palangga sa inyong radio lagi. Oh. Gani na si Kuya Winston nga ayo. Ayo mo pamina sa cellphone kay sa cell ah cellphone. Mabali lagi na. Ayo mo pamina sa radio. Kay delay ta diya. Magulat mo sa inyong tingog. Wa gyud. Wa kita di kita makasinabot. Ah, nara. Hello.
17: Kaya hapon! Para ako, si Artemia Gomez, Magpeyo, Sagunte, Rapas, Agusan, Dizor, edad 63, Tumab, Pagpukod, kapag sinagdalay, dili sa inyong kaugalingan.
0: Mr. Computer, murag mao, murag de, sakto ba? Kaya hapon mga balangga. Sa dili ta mga balangga, mupadayos, pagbasa na po sa inyong mga text, ginabuhi sa ta. Balik ta mga balangga, humani ining pipila ka mga commercial sa pikas lawak mga balangga. Alang sa kading kaning dugang kasayuran mga balangga sa ato mga epektibong mga produkto. Alas stress 28 antak na sa hapon.
18: Pa, pa!
19: Oh, anak, nagdali ka manggod.
18: Naakoy surprise ni mo pa.
19: Oh, perfect! Kadali argo ni mo nakuha ang akong gitudlo.
18: Siyempre pa! Tungod sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids.
19: GrowMate Multivitamin Syrup?
18: Oo pa! Maong dali na kay kumitaas. Gana pagyud kaayo akong kaon. Sayo kay kumakatulog. Nindot kayong GrowMate pa. Unya may ana among picture nga na bright na kong samot.
19: Pastilan! Pagkaninduta sa GrowMate Multivitamin Syrup, anak. Oh! Asama ka?
18: Mo inom na ko GrowMate pa!
20: GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients.
21: Dili lang basta-basta ang haplas nga non-leading essential oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nag-antos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang non-leading essential oil natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas o natural ang gamita. Non-leading essential oil.
22: Mapalit sa tanang Clay Gel Store. Non-leading radio. Ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
21: Sulayi ang natural nga non-leading essential oil.
23: Kuna nakaroon ng hamis nga kutis ug walay blemishes. Pinaagi kini sa nagunang sabon nga pampagwapa na makatabang pa sa panit. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap usa ka sabon nga napamatud-an na makatabang sa pagpahamis sa panit. Makatabang sab kini alang sa mas whiter, fairer and blemish-free skin. Ang Clay Gel Soap adunay papaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit. Ang collagen nga makatabang sa pagpaputi. Making your skin younger looking. Og milk nga makatabang sa pag-angko nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus, 10 times ang power ni ini nga whitening soap. Mao ka nang hamis ka na, puti ka pa. Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
24: Ampingi ang imong mga mata kauban ang Viscomac eye drops.

0: lang sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydro stores, Longlaring radio stations, o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.
2: Adiya baga Balanga, then hinabuda sa inyo baga text. Text ta baga Balanga kay kaning atog yung mapasabot yun ba kay kaning gi-text na maginay ninyo. Press tawag nga makulbaan pa mo. Ako si Jonre Quaresma, 30 edad, Subong Kugon, Misamis Oriental, Tubag. Drama sa radio or drama sa TV, Mr. Computer. Gihapon. Ikan ni Jose Cabrelos sa Cabrillos, 59 edad, Barangay Zonto Digo City, Tubag, anak pana ni Kubido. Wagi hapon. Ikan usab ni Carlos Buot, 72 edad, nagpuyo sa Purok 5B Luynab, Elegant City. Nagakon Tubag stigmo mangangayam ug ihalas nga hayop. Wagi hapon. Ay nga po di ay si Elson Aninyon, 70 edad, Homeland Subdivision, Barangay Dapco, Panabo, Davao del Norte, Tubag, Balatian sa tao. Gihapon. Gihapon, baga Balanga. Kaya pagyo, di long, baig hapon, ako di ay si Mel Rose Gromacon, 90 edad, taga Claver, Surigao del Norte, Tubag, sa tigmo is Bill sa Corriente. Gihapon. Gihapon mga Balanga, may hapon. Gikan ni Rodelia Aninyon, taga Humlan. Okay, iyan tubag panaw sa kinabuhi. Human naman ni mga Balanga, isa ra gid ha. Tinawag natin siya mga Balanga, ha. Panaw sa kinabuhi nga puno sa pagtuo ug paglaom. Isa ra gid mga Balanga, mo ra man siguro ni tubag ka ganina. Isa ra gid mga Balanga ang inyong tubag sa usa ka kaning adlaw mga Balanga, sa usa ka program, sa adlaw hinon. Sa usa ka programan mga Balanga, kausa ra gid ang inyong pagtubag ha. Hello, may ngapon? Ano yun? Masya mga palangga, nag-oo, masya ay. Dito mga paminaw, mga palangga sa cellphone ha. Hello?
3: Padayon? Hino?
2: Padayon? Wagin siya mga palangga, wagin siya. Balikon ako mga palangga ha? Murag, ako gining taga-agrado 40. Oh, aling kapasar, wag inabot ka mo sa tindi sinto. Kung manawag mo sa cellphone mo, paminaw, ayaw mo sa radio. Kay kung sa radio mo maminaw, di kita magkasinabtanay ha. Putol man mga palangga ang atong panag-istoryahan na kay sa radio mo maminaw, delay man tagpipila ka minuto, pila ka segundo. Kaon nang di kita magkasinabot. Ha? Kung sa cellphone mo, paminaw ha. Pagin mga palangga, may hapon.
4: May hapon, bakla.
2: Yes, birada.
4: Akong tubag kay Balay nga giguba sa Baguio.
2: Pangalan o address?
4: Ramiro Bacalso sa Iligan, Suarez.
2: Edad? Naging mga palangga. Mr. Computer! Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Gihapon mga palangga. Muhangyo ko ninyo mga palangga. Ayaw ninyo mga palangga. Kumahimo bitaw sulatan ninyo. Eh kung di man ko ninyo sulatan, makalimot mo. Ilabi na, makatanaw mo sa inyong asawa. Urbana diya. Bati abring na kung bana eh. Murag makuan mo ba? Mawa mo sa kuan. Mawa mo sa focus. Manang isulat ninyo. Kabisa makalili mo. Bati ignaw niyong bana diya. Makastraight yun mo. Inaglingi inyo. Makastraight yun mo. Kari mga palangga. Hello mga habon.
5: May hapon to buklo.
2: Birada.
5: Tubag na ko. Babae nga nagbati og nanganak.
2: Mm.
5: Ako si Carmelita Ramos taga Mulabi, Purok Guapa, Mulabi sa Buanga del Sur.
2: Mm.
5: 66 akong edad.
2: Mr. Computer, nindot to iyang kuan ba iyang mga guapa gito namuyo dito. Ulaw man tamo pikat ani ay. Mr. Computer! gihapon. Ikaw kita mo klo. Una-una gyud ka ba? Sir computer, magkibalo, magkapalangga. Wrong, ragihapon. Basig maingon mo, mga gwapa na yung street diya. Barangay diya. Unya. Si computer, maila din yun. Mr. Computer, di man ni mulanta. Gwapa gyud. Ay, ang tanawon, ani kinaiya. Napay like color, magkapalangga. Hello, magkapon.
6: Hapon ta mo klo.
2: Hmm.
6: Motubag ko. Akon tubag kay oras o orasan. Ako di ay si Glare Dirigay, 35 years old from Kapatagan, Lano del Norte.
2: Mr. Computer, sakto ba? O dali. Gihapon mga palangga. Gihapon mga palangga, nakuha ang saktong tubag. Pinapod das text, maingapon. Gika ni Hermogenes Estribor, taga Halapitan, San Fernando, Bukidnon. 65 edad, tubag anak kay plansya sa sanina. Gihapon. Mga balanga, may hapon. Hello? Wa, siya mga palangga. Pagyan siya, palungo na to. Kay sayang kay mga palangga. Nagdagan ang ating oras. Katagawag, manta niyo eh. Sabi lang caller, hello, may hapon.
7: Yes, mayong hapon.
2: Padayon.
7: Si Ricky Sermento na nasa Malaybalay City Nagpuyo, Barangay 2, 35 anyos ang akong tubag kay kabayo or tao nga nagsakay o kabayo.
2: Mr. Computer, sakto ba? Ang iyan tubag. Ang ihapon mga palangga. O na to ba? Kung ato niyo mga palangga. Pag hilo ganit ni Tamok, largo din mo tingog ha. Napa mga palangga, hilo may ngapon. Hello? Wa man siya baga palangga, may tingog. Hinay magkaayaw. Hello? Wagit siya. Asa man eh? Wagit siya mga palangga. Kurang imong cellphone, siguro to palangga. Di na to badunggay imong tingog. Hinay ka imong tingog. Pangitag, iriya ba kang nakay signal. Kay di na to badunggan man. Pangungo na lang. Kay sayang magkaayaw. Mapikat unya. Yagsakto. Hello?
8: Hello?
2: Malayon?
8: Naridi na mo, klo.
2: Yes.
8: Ako po ba tayo, karoon na ko siya ipaglaban. Ako rin, si Bernay Tavia, Residro, Puro, Cuatro, Lano del Norte.
2: Mr. Computer, sa tubang yan, tubag. Gihapon, mga palangga. Gihapon. Gekan ni Saturnino, Luzon, 28 edad, Puro, Size, Dina, Sinakaban, Misamis, Occidental, tubag. Ining, Iring, Laaw. Okay, awa eh. Hapon mga palangga. Hello, may hapon.
9: Mayong hapon, Tamuklo.
2: Hmm.
9: Taga ako ani, taga Kapasalan, Sambuang Kasibugay. Ako di si Christina Flores Briguli.
2: Hmm.
9: 70 ang akong edad. Ang akong tubag sa tigmo, hangtod nga naapakay respeto sa imong kaugalingon.
2: Sige, salamat may magkaminaw dahil ninyo mga balangga kabasalan sa mga sibugay naman nino. May magkaminaw ninyo tanan diya, Mr. Computer, sakto bang yung tubag? Wag yapon mga balangga, bueno, ato sa pasodlan si Doc L. Ay, nangugat na gina kong liog mga balangga. Ay, ato sa pasodlan si Doc L, alang sa dugang kasayuran, may kalabutan sa atong food supplement. Ang Power 10 Probio Capsule, daghang kaysa na ikatahatag kaayuhan sa atong lawas mga balangga. Antos ni mong balatian. Kaya tabangan sa atong food supplement ang Power 10 Probio Capsule. Unya agen ha karong adlaw. Padayon mga palangga gatong sale day mga palangga. Promo sale karong adlaw mga palangga, discounted tanang produkto ninong lading. Any amount nga imong i-purchase, unya ako makaabot kag balik 3 ml matik, makadawat ka og free 1 box nga Kledgel coffee mix. Kung makabalit kag balik 5 ml, free 1 box. A Power 10 Probio Capsule, dako na kining oportunidad alang sa mga certified dealer sa nung lading product og certified users. Na maingapon kanimo diya, Dr. L.
10: Mga ka-Power 10, may kapagpaminaw na usab ka na itong tanan. Welcome sa tuang atulumano na Dr. L. Palma na usab. Alang niinig atuang atalambangan sa atuang alawas. Ano malikayan, ganyan na ito ang baladian. Unya, gawas nun tagikan sa nagklasiklasi ng mga sakit, mga ka-Power 10. Ubalin ninyo, Dr. L. Palma, alang niinig atuang panagkauman. And of course, ayaw mo kalimot sa paggamit yun sa kasaligan ng Power 10 Pro Bio Capsule. Full supplement na kinahanglan ng yuntang kapsula kalol ng kasaligan. Nga mo po apekta sa ato ang alawas, especially sa mga organs magkapawertan. Ang atong organs magkapawertan, especially ang ato ang utok, ang atong heart, ang ato ang lungs, ang ato ang liver magkapawertan, kidney, maugyod na ang dali nga papiktahan kung kulang ta sa mga nutrisyon. O kung wala tayong mga gigamit nga gipasulod sa ito ang alawas, kawalay mga gitawag nga properties nga muhabwa sa mga toxins. Atong hisgutan mga Power 10, kining gitawag nga Goto Cola nga naa sa ito ang Power 10. O unsa ang kaayuhan? Atong isgutan sa usap, kining ato ang pagka-damage sa ito ang brain cells mga Power 10. Ang ato ang brain cells, importante kaayo ni nga ato ang masabtan. E kung madaot kini siya mga Power 10, magmatay ang ato ang mga neurons sa ato ang mga cellula magpower 10 sa ato ang utok, dili ni sama sa uban nga cellula mga sa lawas magpower 10 kining cells sa ato ang utok. Kay sagad magpower 10 ang uban nga mga cellula sa ato ang lawas, maayo lang siya magpower 10 unya mabalik siya. Ang problema kining cellula sa utok magpower 10, lisod kaayo siya mabalik kun madaot siya. Sa higayon nga mamatay ang ato ang mga neurons magpower 10, dili na kini lisod kaayo kini mutubo pag-usap gawas sa mga gipatawag ng mga pipila ka mga parties sa ito ang brain. Ang ato ang utok magpower 10, adunay 86 billion nga mga neurons. Kini nga mga cellula magpower 10, nagkakonektan ni siya sa usang ugusang pinaagi magpower 10 sa gitawag ng mga koneksyon alon magkahimo og mga network magpower 10 nga nagkontrol sa tanan natong mga hunahuna sa ito ang paglihok o pagbati o panumduman. Importante magpower 10 nga dili yun basta-basta madaot ang ato ang neurons sa ato ang cell magpower 10 nga nasa itong brain. Kaysa ako lang ikaingon magpower 10, once ga madaot o mamatay magpower 10, mamatay po ang mga network nga maoy maghatag sa pag-connect magpower 10 alon atong lawas po mag-function po og maayo. Kaya ang ato ang brain magpower 10 maumani ang nag-control sa ato ang lawas alon nga makalihukta. Mauna nga aduna po isulbad ni Ana nga dapat yun niya atong protektahan. Ang ato ang Goto Cola magpower 10, grabe kaayo nga naan sa ato ang kapsula. Usa sa mga grabe yun nga naan sa ato ang Power 10 Probio Capsule, kining gitawag nga Goto Cola magpower 10. Kaya ang Goto Cola magpower 10 makagamit din ni siya sumala sa pagtuon nga grabe kaayo siya mupalambo sa ato ang utok o gitawag na itong cognitive function. Makapahait sa hunahuna ang Goto Cola magpower 10. Kini nga tanom, adunay properties nga makatabang sa pagpaklaro sa pangisip o kanang gitawag nga mental clarity magpower 10. Uniya makapauswag po sa atensyon o pagpalambo sa panumduman o kung memory magpower 10. Kung sa kinahanglan yun, nga aktong ikonsidera kining Goto Cola nga naa sa Power 10 Probio Capsule. Uniya sa mga hamtong usap, ilabi na sa mga tigulang o katong gikapoy na daghan ang mga pagtuon magpower 10 nga nagpakita sa pag-uswag sa atensyon, panumduman sa trabaho o working memory o sa kinatibukan nga mga pangisip human sa pipila ka mga semana sa paggamit magpower 10 sa gitawag nga properties nga gitawag nga Goto Cola nga tanom nga naa sa ito ang Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Unya magpower 10, mutambang usab kini nga manalipod magpower 10 kung kanang gitawag nga neuroprotection, protection ni sa mga cellula sa utok batok sa nakilain nga mga sakit o kadaot. Especially magpower 10 gipakita sa pagtuon nga ang Goto Cola magatabang sa pagpugong o pagpulma sa gitawag nga plaque build up, mga protina nga natipon sa utok nga mooy panguna ang hinungdan sa sakit nga Alzheimer's magpower 10. Unya makatabang usab kini pagpanalipod magpower 10 batok sa gitawag nga neurotoxicity, usa ka proseso magpower 10 nga ato ang lawas ang atong utok nga apektuhan na sa mga toxins. Mutabang ang ato ang Goto Cola nga naa sa Power 10 Probio Capsule alon sa niya na dili ma-damage magpower 10 ang ato ang utok. Unya ang ato ang pagyud nga Power 10 Probio Capsule nga gawas sa Goto Cola na ay mga properties nga ang ato ang dugo dali lang magkasaka dito sa utok alon sa niya na nindot ang circulation sa dugo unya mahatdan yun og oxygen ang ato ang mga nerve cells ang dili madaot ang mga brain cells nato baga Power 10. Ningana ka nindot kung magamit ta sa kasaligan nga Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Busa ato agyod gagamiton unya of course baga Power 10 ato gyud galikayan ang mga hinungdan nga madaot ang ato ang utok sama sa pagpanigarilyo, sobra nga pag-inom og alcohol, dili maayo nga pagkaon, kakulang sa tulog magpower 10, unya kakulang sa exercise, kanang chronic stress magpower 10, kay kanang taas nga cortisol makadaot na magpower 10 sa ato ang utok unya kana pun maga power 10 kun lapot na pud kaayo atong dugo may gani kay do not ay power 10 probio capsule nga kasaligan gyud kaayo mao nang gamit gyud mo kanunay has a power 10 probio capsule especially kun na ato ang edad maga power 10 pasaka na gyud wala na kita yung oras pa alang sa pagpadayon sa unahan Dr. L Palma magaingon na usab kaninyo lawas bilabong bahandi sa tanan atong ampingan binagi sa paggamit sa kasaligang power 10 probio capsule a food supplement.
2: Alas 4, 3:47 na magkabalangga. Diril punta sa itong Facebook page, magkabalangga. Kaya nagampo nag-comment dere. Hi, Tamuklo. Maayong hapon. Maayong hapon sa imuha ako. Si Nelson Lareta, taga-barangay Kulosa sa Pakibato. District Davao City, 46. Edad, tubag ana. Kay Santos Ularawan, Mr. Computer. Pagi hapon, magkabalangga. Ako si Rene Boy Del Campo, taga Davao Torel, 39 edad, tubag. Kwentas nga gi... Sani? Gikawat or gikanat. Kawa, usap na iyang pag-chat ya. Pag-comment, Mr. Computer! Gihapon, magkabalangga. Kaya pag-iaw dali, magkabalangga. Hello, Tabuklo. Akong tubag, anak. Garden, ako si Annalisa Ateng, 30 edad. Taga Usamis City, Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Iyang hapon, magkapalangga. Pag yun, maayong hapon, Tamuklo. Akong tubag na kay Bula pang basketball, walay pangalan o address, Mr. Computer. Pagkatrag yun, kaya dili kompleto. Pag yun, Tamuklo, tubag ko kaugmaon sa akong tubag. Kaugmaon akong tubag, ako si Glare Girigay. 35 from Kapatagan, Lanao del Norte, Mr. Computer. Paghihapon, magkapalangga. Paghihapon, gikan usab ni Jumbik Gayo. 31 edad, taga Alubihid, Buena Vista, Agusan del Norte. Tubag na ko anak kay Orasan, Mr. Computer. Paghihapon, magkapalangga. Paghihapon, magkapalangga. Nakuhan saktong tubag. Maying hapon, ako si Noreta Paniado Parido. 63 edad, nagpuyo dire sa Neo Sambog, Neo Corellia. Davao del Norte, tubag anak kay Adlaw, Mr. Computer, sakto ba? Maying hapon, dire na po tas tawag mga palangga. Maying hapon! Maying hapon! Paman mga palangga. Ayaw lagi mo paminaw mga palangga sa radio. Oy, kaya delay kita di mga palangga. Hello!
11: Hello!
2: Padayon!
11: May hapon!
2: Kumbate!
11: Signal.
2: Lagit siya mga palangga. Na on air naman ta siya. Ayaw lagi mo paminaw mga palangga. Oy, ayaw mo paminaw sa radio. Sa cellphone mo paminaw. Kaya sayang kay mga palangga. Eh, natubag na mo. Kire, hello, may hapon!
12: Hello, may hapon na muklo!
2: Padayon!
12: Ako si Sonia Utuhan, nagpuyo sa Abilan, Buena Vista, Agusan del Norte. Ako tubag, best friend.
2: Mr. Computer, sakto ba ang iyong tubag? Ingon pa siya guay signal. Inya, nagsige na tag-hilo dire. Ah, kusiyong ka na inyong mga kuandero. Magkusi di haron. Ito pagkabalangga. Basta sa cellphone mo maminaw, magkasinabdanay. Gyunta, pero radio mo maminaw, di kita magkasinabdanay. Kay delay, tagpipila ka mga segundo di ha. Geka ni Romeo Sulet, 62 edad, taga Santo Niño, Barangay Igpit, Digos. Tubag na ko, lubing na gisanggutan, primerong abis sa bungol. Motubod unya mawala, abisan na po hangtod na maapsan ang tubod. Hangtod ma nasaluran o sugong hangtod na upos ang bungol. Sa lubi, Mr. Computer. Mr. Computer, makatawa mo ka, Mr. Computer. Sakto ba? Paghihapon, mga balangga, nakuhaan sakto, diba? Gikan ni Eddie Ampong, 64 edad. Nagakatugasan, Kabadbaran City, Agusan del Norte. Tubag ana akong balatian, Mr. Computer. Sakto ba ang iyan, tubag? Paghihapon, mga palangga. Zare. Gikan usab ni Terso Ramos. Taganyo Maasin, San Martin, Proxinco. 70 edad akong tubag ada maghulat sa answer ha maghulat answer musugot Mr. Computer. Gihapon mo sa langga dire na punta sa tawag. Hello, may hapon. Hello.
13: Hello.
2: Padayon.
13: Ako si Pulito Vitalas. 65 ko edad at kuya sa progis na nutog isang kinon. Ako tubag na bahandi sa tawa dili pwede taligtan.
2: Mr. Computer, bahandi sa tawa nga di pwede taligtan. Sakto bang yan tubag? Wa Japon. Wa Japon mga palangga. Maing hapon, akong tubag anak anino. Si Francis Daguhoy, 26 edad, taga Osamel City, Mr. Computer. Wagi hapon. Anagi nagatod rin mga palangga, kay ganina rin, naglungot-lungot. Kung nasa tamuklo, mga itingog. Ano, mas di gusto mo ko. Ihatod na ito, ne. Ngisi din si Kwam, Ma'am, diha sa Purok Santo Niño, Tres de Mayo. Si Ma'am Faye Naraga. Oh, pinakagwapa ni Dias Tres de Mayo. Matumpang titubal, naray na ni Kapito. Ang iyan tubag sa tigmo kay graduation. Sa isintay singkog edad, Mr. Computer, sakto ba? Okay, Ma'am, wag hapon, Ma'am. Balik lang, sunod na po, Ma'am. Wag hapon. Maing hapon, tabuklo, ako si Romy Bakalso sa Iligan City. Akong tubag anak kay Balay nga giguba sa bagyo. Gihapon. Gihapon mga palangga. Di rin na po tawag. Hello, maing hapon. Padayon, hello! Wah, siya igu lagi sa naghupo-hupo ba? Akong tanaw mga palangga, naghupo-hupo lang siya. Wagid siya mi straight gyud aron madung largo di katingog ba. Gikan ni Angie Abista taga Kibangay Lantapan Bukidnon. 33 edad tubag gugmang giatay. Tanta man eh, Mr. Computer, sakto ba? Lagi hapon. Gikan ni Estela Anakaya taga San Fernando. Abat harpitan San Fernando butangi po niyo garing aplido oy. Sa 64 edad mutubag ko stigmo patigmo anak kalayo. Gihapon mga palangga. Last caller na lang na. Hello, may hapon. Hello.
14: Hello.
2: Padayon. Wa, siya mga palangga. Dagang mga piso. Nagtingog niya. Wala na tayo oras. Pasinsya kay ninyo mga palangga. Ihawang ko to yung mga piso. Rung nagtingog niya. Dagpunta to kay Rumindot. Ihigop mong sabaw. Wagi nakatubag mga balangga sting mo daghan pa mga text dere yeah, sige la ako pa ning liliol mga balangga dingo mura balik 5,000 pa ning text dere ay pasensya kay ninyo gyud di gina to makaya mga balangga usara ta ka oras ay mo kalimot ha power 10 probio capsule lawas nga piskay basara ka power 10 probio capsule kanunay Nigel coffee mix with malunggay and chia seeds ang pinakalaming gabi ang atong Jassy vitamin C alang sa himsog ug ligon nga lawas maka-survive sa tanang laban sa kinabuhi, Jassy Vitamin C. Sabag atong nong lading essential oil, haplas gahamot, huwag makapawala sa panuhot. Nong lading turmeric balm, nong lading relaxing oil, ang atong pangkabuhi. Gatong Viscobac eye drops, alang sa tinaw, ug hayag ang pananaw. Viscobac eye drops, Gromate multivitamin, sira for kids, batang bio, batang matalino, batang ganado, basta naka-Gromate multivitamins for kids. Usapang atong sabon, clay gel, papaya, wet collagen and milk 10 times, power whitening soap, ang pinaka! Pinakanindot gamiton nga sabon, ang clay gel, papaya. Unya, doon na partner. Ang atong clay gel, brightening lotion, syempre, ang pinakahumot ka perfume! Ulungtad 24 oras, bisag nas labunon at sinina. De, yun basta-basta, mawala, baga pa lang ang kahumot. Karong adlawa, pepela na lang yun ka oras. Ayaw ninyo si Piata. Ang pagbisita sa pinakadool nga clay gel store sa inyong lugar o mga dapit or mga nong lading radio station sa inyong mga lugar. Kay padayon ang atong sale day. Ang atong promo day. Promo. Sale day. Karong adlaw, mga palangga, discounted. Tanang produkto ni nong lading karong adlaw. Kung makapalit ka, balik 3 bill, matik. Makadawat ka, og. Oh. Makadawat ka o gani usaka box nga clay gel coffee mix o kung makapalit ka o balig 5 mil makadawat ka og usa ka box free nga Power 10 Probio capsule. Salamat sa imong pagkaminaw. Why nakatubag sa atong tigmo? Ang atong premium karong adlaw. 38,600. Sayang, why natubag? Why nakatubag? Sa atong tigmo mga palangga, akong balikon, ang butla mga palangga. Ngano naglisod mo? Perte ramang yun kaayong pagkasayuna ang atong tigmo mga palangga. Ang atong tigmo nasakitan. Pero di ni mo kayang talikdan ni dagan pero gusto nimong maabsan hangtod kanusa nimo siyang ipaglaban on sa man. Salamat sa pagpaminaw og maayong hapon mga suking tigpaminawan. Amping, I love you all.
15: Kaping makatabang ba sa kalawasan ng imong ipangita? Clay Angel Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatud ang mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka rinyo sa usakatulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping lamian na makapahinsog pa ang Clay Gel Coffee Mix. Aniya na karon ang kahinsog kadahigo. Kahinsog kadahigo. Tulumanong hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. O sa kaping lamian na makatabang pa sa kahinsog ang Clay Gel Coffee Mix. O karon atong sugdan ang atong tulumanon. Kahinsog kadahigo.
16: Mga higala isoon, maing adlaw kanilang talanog. Welcome, welcome sa itong pagpanaguban na napod kining atong tulumanon karon sa maayong panglawas dinhilang sa tuang tulumanong hatod ganato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing ang tighimo og tigapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal. Ilabi na gayud kining atong coffee ang kapeng napamatud ang makatabang og dako sa atong kalawasan ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds sa mga kaisunan nato diha karon nga aduna pay mga ginapanghambin nga mga problema sa ilang mga kalawasan timani kanunay nga adunay pagtubag kining atong coffee ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang kape nga dunay 20 ka mga sangkap nga napamatud-an nga maayo kaayong pagkakombinasyon og magahatag kini og pagtabang kanimo nga makaangkon ka sa mas luwas nga balatian. And of course alang sa katong mga kaisuran nato diha karon nga nagasinati og mga problema sa panglawas timani kanunay nga dunay pagtubag kining atong coffee ha kining atong Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ilabi na sa katong mga kaisuran nato nga dunay mga ginabati karon nga mga inflammation no mga disorder nga diin na adunay mga problema sa ilahang kalawasan nga diin na adunay mga ginasinati susama panalitan sa kinang ginatawag na itong inflammatory conditions na broad group of disorder kung diin ang atong immune system na nag-trigger o prolonged o harmful response nag-cause o damage sa itong kalawasan labi na sa ito ang mga kaugalingong mga selula o mga tissues. Ang kasagara ng mga common categories o examples niini kanang ginatawag na ito ng mga autoimmune disorders sama sa rheumatoid arthritis o kanang ginatawag na itong rheuma. Posible po kanang lupus no? Or kanang ginatawag na itong psoriasis. Usa kanang kamatang sa skin condition na diin na rapid kayo ang skin cell buildup o inflammation. Napoy ginatawag nga gastrointestinal diseases nga diin kaning Crohn's disease o ulcer muna yung mga types of inflammation sa ato ang mga tiyan nga naga-destroy or nagahatag og pag problema or irritation sa ato ang bowel movement. And of course napoy ginatawag nato nga respiratory condition no kun diin kaning ginatawag nato nga asthma or kaning ginatawag natong hubak o kaning COPD or chronic obstructive pulmonary disease. Mao kini siya mga igala isuon ang mga ginatawag na itong inflammatory conditions. Kundi ina nga itong lawas, aduna yung inflammation nga mahitabo. Or aduna ba'y kanang pag-angkon o dili maayo. Muna yung ginaingon mga igalang ison, may pang magkape kita sa nindutan, lamian o makatabang sa itong kalawasan nga klase nga coffee nga diin na pamatudan nga daghan kaya kinesyag health benefits ka na ito. Kaning atong Clay Gel Coffee Mix. Kapalo ba kayo igalang ison nga ang kamunggay na pamatudan man kinesya nga doon na kinesya anti-inflammatory effect sa atong kalawasan. Kung kita doon ay kamunggay sa atong lawas kanunay, wala kita ay maangkon nga ginatawag na itong mga inflammation. Ilabi na yun kaning rayuma no, sa mga katigwangan. Kanunaya, pag ang inom ang atoang coffee, ang atoang Clay Gel Coffee Mix. Kaya kini siya mga igala isuna pamatundan nga daghan kini siya benefits sa atong kalawasan. Makahatag po kini siya og pagtubag sa mga bisan unsang matang sa mga problema nato sa kalawasan. Munang kung ikaw, isuon, gusto rin mo makaangkon ka og pagtubag niya na ati mani kanunay nga dunay kape ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing nga makatubag niya na ang Clay Gel Coffee Mix. Pagkita alam ang karoon sa mga butika, mga igala isuon, aron makalikay ka sa mga ginatawag natong inflammation or kanang mga hubag-hubag or mga pag-angkon nato og mga problema nga og kondisyon sa atong mga kalawasan. Mapalita ka na karon sa mga butika. Clay Gel Coffee Mix.
15: Mawakad to ang atong programa, kahimsog kanahigop. Di natong gihisgutan ang mga impormasyon o kahibalo nga makatabang sa pag-antiman sa atong maayong panglawas. Hinaot nga doon na kamay bagong nakatunan. Huwag mapuslanon nga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi ang maayong panglawas mao ang labing binilhong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang kahimsog kanahigop. Hatod ka ninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o sa Clay Gel Coffee Mix. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
17: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
18: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala og baruganan niining sibyahanan.

Oras, alas 4:03 na sa hapon. Ikan sa kasing-kasing sa kamatuoran alang sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili mapugngan ug ang baruganan nga dili pud matayog. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako ug labing mabulukon nga isyu sa atong katilingban karon. Kaya nga welcome sa atong pagpanag-uban karong adlaw adlang Biyernes. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing lapas nga balita. Impormasyon, tingog sa katawhan ug panglantaw nga dunay dakong kalambigitan sa nagunang isyu sa katawhan. Sa ngalan sa serbisyo publiko, kini inyong anchorman George Leones Cahigas Jr. Makig-uban kaninyo sulod sa usa ka oras nga punog diskusyon ug katinawan. Uban ka nato ang technical side, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel. Og sa Sibihan sa 96.1 and Pinet Radio og sa 90.9 Light FM Panabo City. Og kita mapasigarbuhon nga miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Apan sa dili pa kita mo padayon ng kaigsonan o sa kinika mahinungdanong pahibalo. Kini nga programa ang public opinion and point of view mga kaigsonan gihimo ni aron lamang maghatag og impormasyon og personal nga pagtuki. Ang mga punto og opinion nga malitok dinhi mga kaigsonan iya lamang kini sa inyong anchorman. O walay labot ang sibyahan or management ining maong kahimtang sa bisan pag-unsang baruganan. O na kami, nagdasig lamang sa tanan sa pagpabilin nga critical o mabinantayon yun sa pagproseso sa maong impormasyon. O na nga mayong din man suok sa katilingban mayong hapon sa mga probinsya, syudad, munisipalidad mayong hapon. Partikular na diri sa maong lugar na gilangkuban sa 40 ka barangay mayos ang hapon. Og ngaman sab sa ato mga public vendors, mga drivers, mga trabahante, mga negosyante, mga estudyante mayong hapon. O na mga kaigsoonan, ang kamatuoran sa atong gikatan-aw na dili gini makit-an sa sulti lang yod sa usa ka o sa mga politiko. Kundi kahimtang gid ni sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. O na nga niana ang programa Public Opinion and Point of View. Ang tingog sa katawhan ug panglantaw mga kaigsoonan. Anang mayong hapon. Mayong hapon na tuntanan mga kaigsoonan. Kumusta nga to karong hapon? Unsa naman ang dagan sa itong panginabuhian? Ang ito karong na-monitor nga kabahin sa mga pangulo sa ito ang nasod Pilipinas. Unsa man inyong nakutlo o na nagiingon na itong nakitaan, napupo ng mga balita, ng impormasyon. O din sa Sibihanan, Lunes, Santo, sa Adlong Birnes, lamang kaigsunan, alas 4, kutob, alas 5, tak na sapon. Ining ato ang programang Public Opinion and Point of View, mga kaigsunan. Ini ang nagunang karon nga nasudnon nga balita karong adlaw Hulyo 17. July 17, 2026 makaigsoonan. Diri na ang taliwala karon sa nagpadayon karong mainit nga impeachment trial batok kang vice presidente. Og ang hulga karon sa panahon, formal na nga gipagawas na biya sa Malacañang ang

Council sa itong kasamtangan nga Vice Presidente's impeachment trial. Maligin ang antanan ng mga impormasyon o mga balita mga kaigsunan, inanglan yun nga naagyod sa insaktong kananaang legal nga basihanan. Aron lamang kining makahatag na to o gadugang na to nga kananaang nga gitawag bitaw na to nga mga idea o pwede na to ipaambit sa uban ang nakita na tong mga impormasyon o mga katikaran nga angay na to ng mapaambit mga kaisunan. Olige na, nga karong adlawa, Biyernes mga kaisunan, wala mang giikuan, at least nga nakita na to ron ang bayhon sa tong panahon. Ani kinimpong binipisyo karon nga gi-declared yun sa tong mahalang doon na Pangulo. Ang gingon nga Pangulong Bongbong Marcos sa uplift ayuda para sa 7 million nga pamilyang Pilipino. Apanluyon ini mga kaigsunan, dining karon nga ayuda nga 12,000 matag pamilyang Pilipino. Luyon ini maong langkang sa gobyerno. Naglanog-lanog karon ang dinalian nga mga hagit og mulo sa katauhan. Solusyon sa inflation, trabaho.

Oh, nang sagdi na lang ikaw ang mga kaigsoonan ang matagaan o mga ayuda. Wala man tay kuan, dili man ta kwalipikado para sa kanini ang uban. Ang gitugutan lamang mga kaigsoonan, sumala pa sa karon nga lagda o mga pamaagi. Labi na karong ato ang pinangga nga presidente Bongbong Marcos nga mao ginaghatag og kananaang mga idea aron lamang nga makahatag og mga kananaang kasulbaran, pagsulbad sa mga kanabang giingon nato nga kakuan kanang kiingon ito nato kalisod. Mauna nga ito karoon sa iyo mga kaigsoonan, makini ang kinitibukan yun nga summary sa mga nakunang balita sa nasudnong level sa ato karoon programang public opinion o ang point of view mga kaigsoonan, ang national level, national issue. Alang kini sa karong adlawa, mauna na ang ato karoon nga ginatanaw. Aniya kanana ang ato pong panubayon ang giingon nato karon nga bahin sa gamay sa politika kay matod palagi ang impeachment trial karon kaigsoonan. Nagpadayon gyapon ang mismong mainit nga debate karon sa ika-unom o ika-pito nga impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Og ang mismo ang Bureau of Investigation, National Bureau of Investigation, magkaigsoonan, chief, mao ang gilauman gani nga katapusang saksi karon sa giingon na tong seryoso og tinuod na hulga batok ang presidente. Siguro, matod pa sila karon nga panubay. Karon nga umaabot nga simana, usa na lang ka-witness ang mo-presentar. Samtang gikumpirma karon sa Department of Finance ang mismong secretary Jokno nga misaka na biya karon pod ang financial activity sa atuang kasamtangan nga Vice Presidente. Samtang anak ni sa iha karong puesto isip Vice President.

po yung mga imbestigasyon karon sa SEA Games o flood control. Una, nagkasumpaki karon ang senador. Duha ka senador, ang senator Erwin Tolfo o Alan Peter Caetano nga gisuportahan karon sa Department of Justice o Malacanang ang plano karon sa National Bureau of Investigation na imbestigahan pag-usab ang mga anomalya sa 2019 SEA Games. Samtang gihagit karon ni Caetano ang Senado na dunganon usab pag-imbestiga ang mga anomalya sa flood control project. O nakaroon, makaigsunan sa laing gabahin, nagpadaya karon o gadakong si Defense Secretary Gilbert Teodoro patok ligi sa usa ka AI animated video nga girelease sa China. Itawag na China Daily diin nga gipakasama gini nga ang mga Pilipino susama nag-unggoy nga gikontrolar na sa US o Japan. Ambot o giunsa po ni Halangdon nga mahal nga pangulo. Aog batang ato po ni hatagan o pagtagad ang bag-o karong nga atong giingon nga ayuda. Nga duha naman nag-adlaw gahapon o karon ato po ni siya ron hatagan o pagtagad ang bagong ayuda gikan sa gobyerno, makaigsunan, nga gi-announce na sa tunghalangdon nga presidente Pangulong Marcos Jr. ang dugang financial assistance nga nagkantidad kinig 12,000 matag pamilya. Alang kini sa 7.5 kamilyon pamilyang Pilipino aron matabangan sila taliwala kuno sa crisis sa Middle East ug taas nga presyo sa mga palaliton. Mao na po na atong hatagan kanong pagpalang. Kilang ba kita dili?

0: Ogadugang pausab gi palugwayan pa karon ang Energy Regulatory Commission ang mismo nga suspension karon sa power disconnection sulod gyud sa tulo ka bulan. Apan na nagpabala biya gyud ang mismong eksperto sa dakong saka karon sa presyo sa lana tungod lagi sa tension tali sa US ug Iran. Mao na atong gikasulti atong nga pipila ka mga bulang milabay nagpabili na pod nga hagit karon. Bagay atong tanaw na panubayon ta na sa karon after sa suna sa atong mahal nga pangulo ang State of the Nation address niya pon kung unsa man ang mga katikaran niya sa iya mga plano gawas atong naplano nga wala matuman. O niya dungagan na pod ang plano karon magkaisunan ambot nagmatuman. Ang bahin usab sa environmental karon ang bagong crisis. Labi na karon ang hisgutan kano ang hisgutan nato karon ang mismo karon ang kahimtang sa panahon. Labi na ang ingon pa sa pag-asa o ang Office of the Civil Defense nga ang tropical depression nga bagyong krising kani nga LPE. Ya samtang lagi ana nakini karon sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. O na karon ang muhatag karon kusukuso sa kalisod sa kahimtang sa mga kabo sa Pilipinas ni nga bagyong krising. Nga karon nga ana diri karon sulod sa Philippine Area of Responsibility ng kaisunan. O na po na karon atong bantayan apan diri sa tong lugar medyo moro grasyahan man apan dili gyapon kumpiyansaan. Eh kung dili manggali mga os-os na ato mga kabalayan, dito man ta pildihon sa mga baha. Kadihan na pitam kay suunan. O na karon ang mga labi na karon ang vulkan. Ang vulkan Taalpod, no, nagpabiling gyap pong alerto kay suunan. Ay matod pa sa PBOX, human nga natala karon ang vulkan Taal sa iya kunong ikaduhang giingon na tong eruption. Bugat-bugat di ako na. O gabahin niya po sa kinatibukan ang kalikupan ang mas stricto kong financial investigation batok ka na sa illegal ng mga wildlife o kanang forest crime supply chain ano lang ganit gubon ang ila ko ng pondom kay zonan. O gadugan po sa binutok na kalikupan pipila ka mga painom dom.
1: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniya ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapinta. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakwa imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Enjoy. Introducing K's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
4: I Care Gold Capsule.
5: Ako si Clara, 52 ang ida. Galisod dugo drive kong gabi tungod kay sulawan dugo sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong kapagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana jud daw kung may katarata. Gisulayan nako ang I Care Gold ug I Care Drops. Usa ka buwan na akong gagamit og Mindot Gaysia. Magagayad na og tarong sa gabi. Magabasa na pud ko og gagmay mga lisulay ninyo. I Care Gold ug I Care Drops.
4: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
6: Testimonya.
7: Kasi na 11.7 ang resulta sa imong blood sugar level, mister. Bastas kaysa sa imong misis.
8: Unsay ipasabot ana, Doc?
7: Base sa itong diabetes control chart, excellent o ideal sa usay ka adult nga 2.6 ngadto sa 6.3 o good ang 8.2 ngadto na sa 10.0. Pero ang 11.9 pataas, nagkinangla na kini og aksyon. Kay delikado kayo ang sakit nga diabetes, gumikan sa mga komplikasyon niini.
8: Doktor!
9: Mo di ay, nadali lang kay kumaluya og kapuyon kay diabetic na di ay ko.
10: Parehas kita.
9: Pero may kumuha sa kondisyon.
10: Wa na magay kay ganas kama.
9: Usa may atong buhaton ini day.
10: Mato di do, likay ta sa mga pagkaon nga sobra katamis. Sama sa soft drinks o desserts. O mga pagkaon nga sobra sa carbohydrates. Sama sa rice. Kay kung malabi ana kini dili na normal ang blood circulation sa atong kalawasan. Needed na sab nato ang regular nga pag-exercise.
9: Husto ka. Wa na tayo panahon sa pag-ehersisyo. Pulos na ta panginabuhi.
10: Mainom ta ining Paragis Bilabila Herbal Capsule. Advice ni sa akong kailang nga taga-radyo.
9: Maayo ka na?
10: Atong sawayan.
9: Wow! 6 na lang! Normal lang akong blood sugar count. Pero, 7 pa ganito ni atong miaging simana?
10: Og dili ka na luspad, amado! Bana ko!
9: Gibati kong limpyo ang akong lawas! Piskay! Himsog!
10: Karon, tuon na ka.
9: Proven and tested, yun!
10: Sa Paragis Bilabila, dili ata mag-agwanta pa!
0: Okay, 25 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Padayon ta sa to'y kaduang hugna sa tong programang Public Opinion and Point of View. Bago nila nga turong ipanubay at purong hatagan o pagtagad karon o palauman pa na ito pag-ayo ang mga binipisyo karon nga giaprobahan sa tong halangdon nga Pangulo nga maapod-apod sa mga katauhang Pilipino. Ani kanana ang unsa man pud ato karon mga opinion o mga barungganan ang ato karon mga panglantaw mga point of view mga kaigsoonan. Labi na karon nga dula karon sa negosyo nga kita tuod mga lungsuranon ang mismo nga mga consumers o gani man sa nga hilig og mga gingon nato nga og sa mga dalaga pa na pangpagwapa o pangpagwapo. Gaangay po nato ni hatagan gyapon og pagtagan labi na karon ang ato arong kahimtang sa panglawas. Og gani karon adunay nagpagawas og pasidaan ang mga environmental health groups. sama sa Eco-West Coalition. Bato ka na sa illegal nga pagpamaligya og mga skin lightening products nga kontaminado mga kaigsunan og mercury nga gikan kana sa laing nasod o gina-smuggle karon sa mga nagkalain-laing mga merkado. Gingon pa sa atoa karon nga bawal ang skin lightening products karon nga na viral. O na karon natagan ito na og kuhan kay base unya di makatan-aw ang uban. Ay mo nang ato karong panubayon kay sunan kay ang concern jud ang katawhang Pilipino. Kay maraw ga delikado biya po ni illegal nga pagpamaligya og mga skin lightening products na kontaminado kay sunan og mercury nga gikan jud sa laing nasod. Ambot nga naon abot sa Pilipinas. Mo na ang health group sama sa Eco-West Coalition.

panapod sa mga otoridad ang tulo ka mga suspitsado sa pagpusil patay sa inilang marine biologist o environmental defender nga si Kate Carpenter dito gyud sa Negros Oriental usa sa mga pagpatay sa American scientist ang nakita na o nadakpan yun. O dugang pa niniang anti-drug operations. Malampuson mag-aigsunan nga nasakmit yun sa mga kapulisan ang gimanabana. Doon ay 3.74 milyon ni sa kantidad sa maong syabo. Sa usaga biobus operation dito gets ka Marinis Sur. O na karon ang nahitabo karong adlaw July 17 ni kasamtangan nga tuig. O na ang update lang kita makaigsunan ang dagan karon sa panahon sa ato mga balitag impormasyon nga dapat angay na tuning masayran o gato ning ipaambit nga tusuban. Og matupang unya na nga to karon nga unsaon nga nato ragon sa pagpalalom. O kini ang mga lalom gyud og mga detalyadong pagpasiksip sa mga nakunang balitang isyu karong adlaw Hulyo 17 ng kasamtangan nga tuig. Ato karong hatagan o pagpalalom ang mga benepisyo nga gikan sa gobyerno. Plano sa tungalang doon na Pangulo Bongbong Marcos. Ang detalye ka sa bagong 12,000 na Bongbong Marcos ayuda. Matot palagi nga ito kanyang palawaman mga igsunan. Gipagawas ka rin ni Pinyo. Ang

Gihimo ni aron pangalipdan.

niya matagal nag-ayop $50.5 million mga Pilipino. Karon ang ato na pong karon nga pangutana, unsa man ato karon mga point of view kaysonan, unsaon pag-apot-apot og mga unsa may mga mekanismo ani. O na karon ato ang pagtan-awon pagayo, labi na karon ang mga trabahante. Ang mga trabahante nga minus ang kita. O niya, wala ra ba matan-awi pag-ayo kay naman biya po'y dili trabahante. Unemployed lang. Self-employed lang biya. Pero nagabayad siya sa kanang contribution sa SSS. Ang nagabutang legacy lang mekanismo, ang trabahante lang. Kadunay 1.5

ito naman pagkomenta, komentaryo ani, nga noong 2024 naman ang community-based monitoring system ang makadawat o mga ayuda.

nindota di ano. Ang pangutahan na karon, unsa man ko bisita na to, unsa man ang point of view, unsa man ato karon mga opinion magkaigsoonan. Kinsa man karon ang mag-implementar. Matod pa ang mo implementar mong manguluhan ang mangulo nini ang Department of Social Work

0: Anong magagawa? At least nga dili unta mahikuran. Nga dili na pa ta masuko, gudita makadawat. Gabi mingon magbuot ay ka makadawat din ya kaw di. Ayon nga misulod na po. Na mga kaisunan ang bungkat ato pala lang panubayon karon ang nahitabo karon nga kuan depensa o gadi nato natagaan og pagtagad karon nga panahon na adlaw Biyernes ato nang masubay karon nga umaabot sunod semana og ato na po ning palawman kinini ang weather update mga kaisunan. Kay presip pinaka-importante mapun ni eh. Asa na karon dapit ang maong tropical depression crossing ang lokasyon karon sa Baguio magkaigsunan at least kabalutag asa na pito nung asa na rosyal karon nang tago-tago basic ni sa pinaka-bago karong advisory karon sa pag-asa kung na DOST magkaigsunan o ang Office of Civil Defense. Kaganinang alas dos ha, kadlaon pa, ang Tropical Depression kanhing LPE, anakaroon sa gawas sa Philippine Area of Responsibility, ang maipiktuhan niya ni Visayas o Mindanao, bisag anakin ni karoon sa gawas sa PAR, nagpabilin niya pong localized thunderstorms, nga mo pagawas na. Nagpagawas karon ang thunderstorm advisory ang pag-asa alang kini sa pipila ka mga bangin labi na dito sa lugar sa Negros Occidental, Iloilo o Antique tungod ligis kasarangan ngadto sa kusog nga ulan, kilat o kusog nga hangin. Oga sa to pasalamat ka po. Good news ka po gamay. Good news lang o gamay. O ga pagkatanaon niya po. Investigasyon ko rin sa baha o ga o ni karoon na to. Sa dito sa Manila. Sa United Nations Avenue. Ipadayag na biya nga gingo nato nga murahog. Nahuman ako no ang flood control project dito. O niya karon ilang gisilip ang Mindanao. Kano na po ang hatagan ko gibugaton karon og palahumon ang flood control project sa Mindanao. Aban na mga personahe sa Department of Public Works and Health. Sa kasamtangan, nagyapon ng impeachment trial uban karon sa imbestiga sa maong flood control projects nga gisumita karon sa Senado. Warenta minutos na kalabay, mubalik ang public opinion ug ang point of view, humalaman yun ang pipila ka mga painomdom.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gulat? At doon na ang Managers Lending Corporation.
2: Help! Health, health, health alert! Kauban si Doc Jun Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association. Health, health alert! Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health, health, health alert.
3: Welcome na usab sa usaka edisyon sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
2: Health, health alert!
3: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag Eye Care Gold. Ang gipakusog nga Eye Care Capsule, ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabi. Eye Care Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins og minerals ug gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Eye Care Gold.
2: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga Eye Care Capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika. Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa Eye Care Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano nato imong mata, gamit lang sa Eye Care Drops. Bato sa screen pero amping sa mata. Eye Care Drops, masaligan. Eye Care Drops, para sa mata nga nagginahanglan ug pahulay. Eye Care Drops, ang patak nga muamping simong mata. Eye Care Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-ugas sa mga mata, malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang imong mapalit, pangitaa gyud ang ingredients sa imong mapalit nga Eye Care Drops, ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredient sa atong Eye Care Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, Eye Care Gold ug Eye Care Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
0: Okay, 46 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Padayon ta sa ito ang gamay na lang minuto sa ito ang tulumanon na public opinion and point of view. O ganina nga ito naman karoon na napasibaw kaganina ang uban pang mga issue, mga balita, mga impormasyon, mga uban pang katikaran, mga kaigsoonan. O matod palagi na kinini ang pagpalaom sa ito akarong hisgutan ang mga nagunang mga isyo sa katilingban, isyo sa tong nasod Pilipinas, o ang katauhan nga nakasinati po nini, doon na po yung mga dismaya. O doon na po yung nalipan kaigsoonan sa giingon nato ng mga plano o tumanon yun sa tong halangdon nga Pangulo ang giingon natong ayuda. Kaya matod pa sa katauhang Pilipino nang magsigil magkunog ayuda o niya wala kunoy sulbad sa presyos palaliton. Kaya nga matod pa sa mga kritiko, okay raman daw na nga magsigil daw ang isyo o hatag o ayuda ang gobyerno, pero dunay problema. Kaya matod pa bisan pa man

0: balian lamang.
1: Mana human mahurup

sukol lang siguro sila kaya di man kadawat ikato mga kwalipikado mao rin man kadawat matud pa kato mga low income kato na dire is kato mga ubos kayo abagay tama ambot sila hapon ang amang tagaan po gano nga dako ang negosyo ano karon nagihagit karon sa katapos.

Tamara ang nalain mahinoon po sila hinoon. Dahil miskin nalipay nga nakadawa to gayuda, 12,000 o 2,000. Doon na po na yung muhagit sa itong gobyerno. Ipakita ko no ang kamaturan sa flood control. Samtang ko no nakatubang karoon.

Hola, pamatud anong ta nila ang corrupt anaman kini sa mga administrasyon o sa oposisyon. Kay nga naman ang katawhan makaisunan gikapoy na sa pamulitika.

Ako na, magkaigsonan ang usa sa mga hagit na to. Huligin ang mokini ang detalyado nga dagan karong reaction sa mga negosyante o ang listahan sa mga critical nga balaod. Nakasamtangan mangod na apiktuhan ang politikanong dula sa nasod karong adlawa Hulyo 17 ng kasamtangan na tuig. Ang reaction karon sa business group ang 12,000 nga yuda implisyon nagpabilin. Bisan pa man kuno dako ang

O na, magkaigsunan ang adlong Biyernes. O na, nga subaybayan nato gihapon ang programang Public Opinion ug ang Point of View. Adlong Lunes, Santos, adlong Biyernes. Sa mga gihapon takna, alas 4 ang kuto, alas 5. Sa mga gihapon sibyahan. O na, magkaigsunan ang matuog na kusog sa usa ka nasod. Sa atong ikaingon na wala gyud diha sa gahom sa pipila. Kung dili anagyod sa kamaturan kay sunan ang gihuptan sa tanan, din ang inyong tingog, among tingog, batong tingog kay sunan, mugin ta na siya'y maghari. Mauna nga ang programang Public Opinion o ang Point of View kay sunan, didalangin nyo sa atong King Alliance, sa atong mga mahinungdanong sponsor, labi na ang Kagapi Glass and Aluminum Services. Ligo na sila diha, nindot nga glass o aluminum mga works sa ilang sa inyong balay opisina. Ay lagkalimot, bisitaha Kagapi Glass and Aluminum Services nga matawagan sa numero nga 0921478007 Kagapi Glass and Aluminum Services. Nagipanagiyahan ni Sir Roderick Kagapi. Oga gusto ba ninyo nga mas mudaghan pa ang customer o mas mailhan ang inyong negosyo sa tibuok lugar? Nagtanya karon ang sibyahan, ang 96.1 MPT Radio o 90.9 Light FM ang kaigsunan na baratong radio advertisement package nga dako kayong tabang para po sa inyong negosyo kung dunay sulit nga mga rate. Abi ninyo magkaigsuna, mas nindot karon ang offer karon si Biyahan kay dula sila package. Abisa pong 6 months lang kontrata o kira. Dunay nindot kay mga spots kada adlaw. Dunay pag mga plus bonus spots kada adlaw.

kunan. Awag ba pagkikita lang sa personahe sa maong sibyahanan na lang sa Dico Building, second floor. Adri Bungka Will Street, tatapad lang po na, doon lang na sa Panabo City in Kaisonan. Ayaw kaulaw, aron lamang kay negosyante man ta. Negosyante man mo, so ipakita gyud nga dili lang kay kuan lang kundi malanog is kanginan. Okay man sad, kung nangita pa ba o babara. Ayaw paglangan, bisita BMG Audio Installation Services. Kompleto biya sila din, gikan sa produkto, hangtod sa serbisyo para sa inyong sakyanan o panimalay. Na sila mga barato diyan ang produkto mga isunan na ito Sondra Unit. Kanang ito Sondra Unit, maram nag-speaker. At ito Sondra Unit para kinasa nindot nga dashboard sa inyong setup. Na doon na sila speakers po, amplifiers. Ya doon na sila yung Category 7 amplifiers mga isunan, high quality performance. Doon na sila sounds accessories. Kompleto po sila mga wire o connectors, pwede dito mo palit. Doon na sila mga mixers para nasa saktong timpla o timbre sa maong tingog mga isunan. Ang mga serbisyo nga ila ko ng gitanyag, car audio installation setup sa inyong mga sakinan. Na professional audio setup. Para kana sa mga tapok-tapok, mga gatherings ba, mga event, sila mismo muhimo ana. House audio installation setup para sa mga nindot nga sounds. O na ayaw paglangan, bisitaha ang GMG Audio Installation Services. Nga naan himutang sa Purok, Tambis, Barangay Santo Niño, Panabo City. Doon lang po na sa Merinol at bang lang po na sa Jehovah's Witnesses Bukaigsunan. Lagi panag-iyahan ni Sir Jeffrey Tuhoy. Nga matawagan sa numero nga 0920-0920-318-0809 Bukaigsunan. Ang GMG Audio Installation Services. Okay, naman sa maduna ko na ang pagkang nga bangka. Lydia's Antone Itere o ang Lydia Parlo Beauty Salon. Nagipanagiyahan ni Ma'am Lydia Orebia. O dugang pa mga ming sa bansa at protektahan ang mga manlalang laban dito. Ang inilunsad ng mga Philippine Amusement and Gaming Operation o PAGCOR, ang PAGCOR Guarantee website, maaari kining i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang mismong website at may direkta kaning link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon pa kay PAGCOR.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probayo Capsule ug Clagel Coffee Mix karun. Normal na.
2: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mo testimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nag-testing ko sa imong product, Probayo o Clagel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nag-normal lang akong BP o sugar. Mao nga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Probayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months, kaya okay kaayo.
1: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo na sigurado.
3: Clagel Coffee Mix.
4: Wow.
5: Maayong panglawas ka na itong tanan, laing testimonyo na sa karon ang ato ang madunggan sa usa ka user sa MLA capsule. Kani ato, dili dayon siya katulog. Tungod kay nagka-insomnia siya, tungod pod lagi sa iyang balatian, usahay mo taas ang iyang blood pressure. Unya, naapod usahay nga kalit lang mumubo ang iyang blood pressure. Gani, ni mubo sab niini ang iyang hemoglobin nga mo hinungdan nga dili na siya katulog ug tarong. Apan human siya nakagamit sa MLA capsule, dunay na kaalibyuhan nga nabatyagan niya sa iyang panglawas. Kaya na normal na ang iyang blood pressure o hemoglobin pinaagi sa tabang sa MLA capsule. Kaya kini nga capsule, broad spectrum kini nga pwede kaayo makatabang sa pag-alibyo sa bisan unsang sakit. Kaya lawom o halapad ang pwede kaayo niini maalibyuhan. Tungod kay duna kini iron, potassium, vitamins and minerals o 18 ka amino acids nga makatabang sa immune system nga paligunon. O dunay boosted nga anti-inflammatory o antioxidants properties nga makatabang sa paminos sa mga sakit nga ginabatyag o maka-repair sa mga cells o maka-regulate o normalize sa blood pressure o maka-normal sa sugar levels sa dugo. Busa itong paminaw ng usa ka mga nakagamit o naalibyuhan sa MLA capsule.
6: Ako si Jenny Espiritu, taga Summerlight, Pulumulok sa Otcotabato. Nagpasalamat ko kay nakagamit ko aning MLA capsule. Kay dati, akong paminaw sa kong lawas, ang balatian yun is nagataas pa ba ang dugo. High blood anemia. Pagkahuman, naga-insomnia ko ini gabi, maglisod kong tulog. Pero paghuman ako, take aning MLA capsule, lami na kong tulog. O gani, lami pa po na kong kaon, kaya makaganag siya kaon. Pero kamo na po ay mag-control. Normal na kang paminaw sa ko ang kaugalingon. Gaan na akong paminaw niya, na normal na po na ako ang BP. Nakagamit ko aning MLA capsule, kaya nakadungo ko ani sa radyo, nga gi-advertise nila. O nainganyo ko nga mo gamit, kaya musulay lagita para sa atong lawas. Pag take na ko, nakauyon man jud ko mo nang kamo na nagapaminaw ani, sulay na pod mo kay 100% ko nga akong ikagarantiya nga tinuod jud ni tiktibo gid kaayo.
5: Mao kato si Jen Espiritu nga nakasinati sa kaalibyuhan na pinaagi sa tabang sa MLA capsule. Busa kamo unsa pa yung ginahulat kung dunay kay sekretong balatian, palit na og inom na sa MLA capsule.
7: Nagahanap nga pananaw, sensitibo sa hayag nga suga, maglisod og kakita kung musulod na ang kangit niya, og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract, usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta. Mag Eye Care Gold ka, ang kapsula para sa mata nga mas gipakusog, mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bilberry, berry extract. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata, mapalit sa mga butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert!
2: Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association.
1: Health! Health! Alert!
3: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipa kusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
4: Kahibalo ka bang ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata para malikayan ang cataract formation og mao kana ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa eye care gold mo pakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase ug superoxide dismutase. Labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw ug matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw. Sulayi ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold ang mas gipakusog nga eye care capsule sa parihong presyo. Eye Care Gold mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Health! Alert!
3: Eye Care Gold ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold ang kapsula nga mas kitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata.
4: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops ang naginusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic acid. But pasabot, di na mao ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops. Og labi na gyud ang Eye Care Drops hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. iCare Gold o iCare Drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang epektibo nga iCare Capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. iCare Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. iCare Capsule ug iCare Drops.
5: Ako si Reyes Guerra, taga Magapu, Mati. Nag-antos ko aning right side na ako nga mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag bunya, dili na ko kaklaro. Aksyon og kahanap akong pananaw. Mauto, nagdesisyon akong mama nga palitan kong tambal. Ang gi-suggest nila kay iCare nga drops og capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat kay kaayo sa iCare.
3: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold, ang iCare Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.
6: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Oy, Marie. Ay, magsikong pare, nga nung waman mamasayro ka nung adlawa.
2: Tua, sabay pare. Naghigda-higda, kaya nanakit ko no ang iyang kalawasan. Tapulan, gitawana, oy. Sige lang galuya. Permi lang nag-uga. Makawa-uga na tawana.
1: Uy, mao ba? Kini, Marie, ay. Ipainom din ni kang kumpare.
2: Unsa man ni pare?
1: Clay Gel Coffee Mix.
2: Clay Gel Coffee Mix?
1: Clay Gel Coffee Mix. Oh, pre. Ay, ka na masayro ka na. Daku agnisiya.
2: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix nga imong gipainom, pre. Maong si kumpare, daku na kaayo agnisi.
1: Ayay ka, kumpare, pre.
0: Clay Gel Coffee Mix.
1: Aron lag si kanunay nga tong kalawasan mga palangga, mag Clay Gel Coffee Mix na kita. Clay Gel Coffee Mix.
3: Buhing ebidensya sa kayuhan.
4: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MLH Herbal Capsule.
5: Ako si BG Senelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga kapsul ang makatabang sa akoa. Mas na-boost ang akoang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa atoang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
3: Buhing ebidensya sa kaayuhan.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Arman, 40 anyos na kong edad. Nikalit na dyan og hanap akong pananaw.
3: Taot-taot yun na akong singgamit sa kong antsuhos.
2: Unya, nakadunguguan ng I Care Gold.
3: Lutin lagi daw.
2: Unya, adun na pa'y bilberry extract.
3: Og nindot daw kinisa mata.
2: Sa walay paglangan, ako dayong gisulayan.
3: Og tinood, maayo gayon.
2: Kaayo.
3: Sunod sa usa ka semana.
2: Hinay-hinay dayong tinaw akong panglantaw.
3: Karon, bisag dili na kumugamit sa kong antipara,
2: makabasa na gayod ko.
3: Salamat kayo sa I Care Gold.
4: Na, sadak bayan sa Davao ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itong-itong sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Pwede ay si Erlita Villarimba Pitugo nagapuyo sa Guadalupe Cunel Jensan. Usapod ako ka user sa Mega C Plus. Ako naobserbaran nga paggamit ko sini, biktibo gyud kayo kay nalagsik imong lawas o nakita nila sa lawas sa akong mga apo nagdaggo, nagtambok o limsog o na ay restensya na ay kabasko gyud nga madawat nila sa Mega C.
1: Bata sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
4: Helen, kaobalaw rin si sir. Kagagulay, di Polog City. Ko ang gibati nga sakit, kapong na-diagnose ko nga colon cancer, stage 3. Mag-collapse na ko at to. Collapse. Gayon, mag-lipid ko CR. Pero gidala-dala na gid na ko, sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko, sir, na nakagamit ko sa inyo na power 10. Yeah, maskin, tulog pa lang ko naka-inom sa power 10. Nanggawas gid ang mga kuan daotang na naka-stack. Unang ako dyan kong pasalamat yun, sir. Kanan mga naminaw karon sa inyong programa. Sulay lang dyan sila. Huwag dyan na imposible. Nigaan dyan akong lawas, sir.
5: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
6: Ako dahil si kuan ma'am, si Rona Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ako kainom, ani, daghan ko kinabati nga sakit jud. Di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan, unsa na lang gani akong ginainom, wala gihapon. Epek sa ako. Ah,
7: pila ka capsule imong giinom, ma'am, ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule.
6: 20 ka capsule, ma'am, sa Mega Pure Capsule akong nainom jud. Tapos karon, ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O mauna ni ako ang gina-maintain karon, ma'am. Sa mga wala pa nakasulay, ani, ginauhaw na ako ang mga may ginabati, mag-take na mog Mega Pure Capsule, sulayin ninyo. Daghang salamat, ma'am.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
8: Ito, di

0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Bibo, 35 years old. Himuta akong mata, huglisod ibuka, kadabangon na ako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian na ako ang I Care Gold o I Care Drops. Kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatudan, ni ayo ang akong pananaw. Huwag nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Ni hayag na jud ang akong pananaw. Sulayin ninyo ang I Care Gold o I Care Drops.
3: I Care Gold, alaga sa mata mo. Wow.
1: I Care Gold Capsule.
4: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
5: Kapalit ko sabon nga clay gel.
6: Mm-mm.
5: Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos paghantog pagkahapon price pa kayo ang unaong ba?
6: Oo ba? Kasi mo ni ma'am si?
5: Diri sa East Indy po sir.
6: Ang singalan na to ma'am?
5: Terry po, Terry.
6: Terry.
5: Ubuga po.
6: Sige, salamat um ha.
7: Clay gel papaya with collagen and milk. 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uguban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa clay gel papaya with collagen and milk. 10 times power whitening soap. Clay gel papaya with collagen and milk. 10 times power whitening soap.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.